0: Sports Radio 918.
1: Salamat, Judith, no? Ang pag-uusapan natin ngayon, ito nga napaka-relevant, napaka-angkop na paksa ang deaths or kamatayan, ang mga namamatay dahil sa sporting events. Alam mo, sa usapin ng basketball, football, or running events, even training, ang kamatayan or ang pagkamatay ng atleta is never intended, should not be intended, no? But unfortunately, merong namamatay sa mga events at even sa training preparation for competition. And over the past decade, itong nakaraang 10 years, no, meron tayong mga na-document, nabalitaan ito sa media, na merong mga namatay. At ang highlight ngayon dahil sa mga namamatay na mga atleta ay dalawang bagay, ay safe sports at napakahalaga accountability. So there are seven deaths, no, nitong past decade. Of course, I hope hindi naman mas marami pa rito. So number one, of course, last week nabalitaan natin yung nalunod na dalawang student athletes dahil sa team building activity na ginawa sa Aurora. So yan po, dalawa po yan. Number two or number three would be last year, meron tayong 18-year-old Gilas women's basketball player na namatay during the training. Number three, 3 years ago, meron tayong isang 14-year-old football athlete na nag-collapse allegedly dahil sa init sa isang football tournament. Number four, triathlon. Meron po tayong isang male participant na namatay during the swim portion, which is the first of the three disciplines in triathlon. Number five, in a running event, isang member of the military, isang major, namatay sa isang cardiac arrest dahil sa marathon. And the last one happened in 1980, no? 46 years ago, pero nagkaroon lamang ng desisyon ang ating Supreme Court noong 2017. Ang nangyari nito was isang minor sumali sa isang half marathon here in Quezon City at nabundol siya ng jeep, at siya ay nasawi. Ang sabi ng ating Supreme Court, dahil unsafe ang ruta, dahil dinadaanan ng jeep, tsaka untrained, inexperienced ang mga marshals, therefore naging pabaya ang organizer, kaya't liable ang organizer in this case, nagbayad siya ng danyos. Dagdag lang natin, yung sponsor ng event ay hindi liable dahil wala naman siyang kinalaman sa pag-organisa ng event, nagbigay lang siya ng financial support. So in this case, liable ang event organizer kahit pa nagpumirma ng waiver yung minor at yung magulang, at mamaya pag-uusapan natin ano ba ang epekto ng isang waiver. So again, past 10 years, meron po tayong documented na 7 deaths in competition, in a training, team building activity. And meron tayong aral na makukuha sa nangyaring ito. There are what I call 7 takeaways, no? Very important that safe sports must be a non-negotiable priority, no? Huwag natin siyang minosin, no? Huwag natin siyang i-dismiss. At ako naniniwala, and I advocate this strongly now more than ever, that safe sport is a human right. It's a demandable right, not just for student athletes, for everyone, no? Sa lahat sa atin na sumasali sa mga patimpalak, sa mga kompetisyon at nagtitrain, even sa gym, napakahalaga ng safe sport. Unfortunately, wala tayong batas tungkol sa safe sport. Kung titignan natin yung Student Athlete Protection Act, no, very relevant ngayon, hindi po mentioned ang safe sport under the SAPA. Dalawa lang pong uri ng binipisyo or protection mechanisms ang nasa SAPA, Student Athlete Protection Act. Number one, ano ba ang mga reasonable benefits na pwedeng makuha ng isang student athlete? Bawal ang commercialization. And number two, yung tinatawag nating residency requirement, di ba, kung lilipat ka from one college to another, under the SAPA, mayroong 1 year maximum residency. Walang mention ang safe sport. Wala ring mention na dapat ang coaches certified. Wala ring mention na ang dapat coaches dumadaan sa continuing education and training. Wala ring mention na kailangan may registry of coaches. Kaya yan po ang ating panukala na sana maamyendahan ang Student Athlete Protection Act, banggitin ang safe sport, magkaroon din ng registry and continuing education for our coaches. Of course, when we talk about safe sport, hindi lang yan sa usapin ng walang injury. No, hindi po. Yan, while mahalaga ang usapin ng physical aspect of safe sport, marami pang iba, psychological, emotional, sexual, medical, and in even environmental. At merong mahalagang aspeto or pillars ang safe sport, syempre, safe people. Ethical ang coach, accountable ang school, at syempre, responsible athletes. No? Hindi lang naman puro binipisyo ang ating mga atleta, kailangan sila ay responsible din. Number two, safe spaces. No? Facilities, running course, kailangan ba may first aid, meron bang medical plan, at hindi dangerous or mapanganib ang environment. Safe spaces. Bawal po ang bastos sa isang sporting environment, bawal ang bullying, at bawal ang hazing. No? Hindi dapat dangerous or excessive ang training para lang makapasok ka sa isang team or para manatili ka sa isang team. At again, ang Anti-Hazing Act, hindi lang po para sa school, hindi lang po para sa sorority at fraternity. Kahit ano pong samahan, kasama po yan, whether NSA ka, or whether varsity team ka, or part of a national team. Safe practices is another pillar in terms of training, competition, kailangan sundin natin ang rules of the sport, and mahalaga, safe processes. Paano pwede magreklamo ang isang atleta? Paano ang tinatawag nating due process? At napakahalaga, mga polisiya. So yan po ang number one takeaway, safe sports. Number two, every training session and sporting event must have a safety and medical plan. No? Kailangan po yan nakasulat, kailangan po yan napaliwanag sa participants, kailangan po yan alam ng mga marshals and officials. Kung nagkaroon, halimbawa, nahulog ka or na-injure ka, syempre kailangan may first aid sa iyong event at saan ang ano ang ruta na dadaanan ng ambulansya para makaabot sa pinakamalapit na ospital. Kailangan meron kang ganong contingency plan. Number three, ito po pinopromote ngayon ng ating heart surgeons, yung pagkakaroon ng defibrillator, no, AEDs sa mga competition, no? So kailangan po ang AED, medical personnel and emergency resources. Napakahalaga po yan. Yun nga yung naging issue dun sa 18-year-old na basketball player. Kung meron sanang AED sa basketball court, baka sana naiwasan yung kanyang pagkasawi. Pang-apat would be the waivers. No, maraming nagtatanong, usapin ngayon. Pumirma ang isang atleta ng waiver, therefore, kahit anong mangyari sa kanya, walang responsibility or accountability or liability si event organizer or si coach. Hindi po. Ang waiver sumasaklaw lamang sa tinatawag nating foreseeable risk. Yung mga na-anticipate natin. So halimbawa, pag boxing, syempre you foresee na ikaw ay tatamaan. Pero for running, hindi mo ma-foresee na ikaw ay mabubundol ng jeep at mamamatay. So a waiver does not excludes, no? That excludes what we call negligent acts. Ang waiver will never include unsafe conditions, untrained personnel, or any form of recklessness. No, alam naman natin bawat sport may kanya-kanyang risk, no? At ang kasama lang sa waiver yung mga tinatawag nating inherent risks o yung mga risk na relevant or may kaugnayan sa sport. Ulitin natin, ikaw ay nabundol ng jeep dahil sumali ka sa isang running event, hindi mo yan ina-anticipate. Hindi mo pinaplano na ikaw ay mabubundol ng jeep pag sumali ka sa running event. Kaya itong nakaraang weekend, di ba, nagkaroon ng marathon, half marathon along EDSA. Nung nakita ko lang sa social media, ang daming ambulansya, ang daming medical personnel, no, ilang buwan nito pinlano, ginawa nila sa ganitong oras, no? So clearly merong protocol, nakasulat, pinag-usapan, pinaliwanag. Number five, no? Sino ba ang accountable? Sino ba ang duty bearer? Sino ba ang may responsibility for a tournament, for a competition, and for training? Of course, nandyan ang officials, nandyan ang coaches, nandyan ang event organizers. So napakahalaga po ng kanilang papel, at kung merong nangyaring injury or merong namatay dahil sa kapabayaan ng mga duty bearers na ito, baka masama sila sa kaso at baka kasama sila magbayad ng danyos. At kung napaka-reckless ng kanilang kapabayaan, baka maging criminal offense pa, na baka reckless imprudence resulting in homicide. Number six, ito yung issue sa nangyaring itong dalawang student athletes sa basketball players na nalunod. Pwede ba siyang naiwasan? Pwede ba siyang ma-prevent? Kasi kung ang tanong ay preventable ba siya at hindi siya na-prevent dahil sa hindi pagsunod sa regulasyon, halimbawa ng Commission on Higher Education, lumalabas ngayon na meron palang panuntunan ang CHED bago ka magkaroon ng off-campus training, halimbawa insurance, check-up, coordination with the local government unit, lahat ba yan ay ginawa? Kasi kung hindi mo yan ginawa, then baka ikaw ay naging pabaya or negligent. And lastly, no, pinag-usapan natin ng safe sport. No? Ang safe sport ay preparation, prevention, supervision, readiness, adoption of policies, compliance with rules, and accountability. So, accountable po ang ating mga ang school, accountable ang ating mga NSA, accountable ang ating mga government agencies, no, accountable po ang ating mga coaches and officials. Balikan lang po natin yung ating noble purpose of sports, no, paulit-ulit po natin 'tong pinag-uusapan. Maliwanag po sa alilalim ng ating saligang batas na merong malalim at malawak na layunin ang sports, no? Healthy and alert citizenry, total human liberation and development, no? Social progress, at patriotism and nationalism. Kung unsafe ang sports, kung unsafe ang environment, hindi natin makakamit ang noble purpose of sports. Kaya po konektado ang layunin ng sports sa ating sinusulong na safe sports. So, to our legislators, to mga commissioners ng Games and Amusement Board, Commission on Higher Education, Philippine Sports Commission, to our athletic associations, no, kailangan po tayo mag-adapt ng safe sports. At mabanggit ko lang, Judith, sa mga nakikinig, nagdi-develop po ako ngayon ng policy tungkol sa safe sport. At ilalabas ko po this week itong aking proposed policy on safe sports. At pangalawa, meron pa po akong gagawin at ilalabas ko rin this week a code of conduct and code of ethics for coaches na sana po ma-adapt, mabasa, maintindihan ng ating mga coaches. At syempre, pag naintindihan nila, I want the coaches to sign at the end of this para siyang covenant, para siyang undertaking. So baka yan ang isang pwede nating pag-usapan sa susunod na episode natin, Judith. So muli, safe sports, accountability, noble purpose of sports, Judith.
0: Napakaganda, napakalinaw ng mga explanation mo, Attorney Al. At yun na nga, ang dami, wala pala sa SAPA yung
1: wala.
0: Mga patungkol sa safe sport. Nakakataka. Iba na wala pala yun sa batas. Nabanggit po sa isang panayam nung nagsalita, kung hindi ako nagkakamali, si Attorney Rebo Sagisag. Yung grupo nyo, di po ba may bago kayong binuulang ng grupo ng mga
1: sports lawyers?
0: Yeah. Kayo nga din po nga ang nagtutulong para nga bumuo, at katulad ng mga nabanggit mo, marami kang isusulong, di ba, na mga proposal para nga sigurado sa revision ng batas na ito. Attorney?
1: Oo, tama yun. No? Hindi pa kami incorporated. No? We're still working on our incorporation documents. Kaya may kanya-kanya kami mga initiatives sa nangyayari. Alam natin, Executive Director si Attorney Rebo sa UAAP, no? Meron din silang sariling dinadaanan sa UAAP. Whether pwede na bang iparusahan, ano ang uri ng sanction, and right now, no? I think everybody is looking at their policies, no? Everybody now is looking at their protocols, no? Even kami sa Pilipinas, sa obstacle sports at sa sports climbing, ngayon binubusisi namin ang aming safe sports policy, ang aming medical protocol. So right now, kami ay in the process of buying ito mga AEDs, no, para available siya sa aming mga training events at sa aming obstacle facilities. So napapanahon na po, no, wag na magkaroon ng another death. No, wag na po natin hintayin 'yon. No, kung sakali man mangyayari siya dahil we tried to prevent it, talagang aksidente, ginawa natin ang lahat, hindi tayo naging pabaya, pero nangyari pa rin. So, kasi kung pwede palang naiwasan at hindi naiwasan dahil sa kapabayaan, then kailangan merong managot.
0: Napakalungkot ng pangyayari, pero sa bawat pangyayari nga na ito, katulad na rin naman ang naging aksyon ng ating National Sports Agency, kailangan may aksyon talaga at may mga leksyon na matutunan, at yun na nga po, mas malawak na aksyon ang gagawin ng mga kinauukulan. Pero matagal po ba bago mag-revise ng batas? Kasi mukhang emergency ang ating pinag-uusapan dito, okay, dahil hindi naman po titigil ang sports, ika nga, ang paggalaw ng sports.
1: Alam mo, sa batas, depende yan kung ipaprioritize, mm-hmm, ng House of Representatives at ng ating Senado. Okay. Pero sa akin, merong immediate recourse. No? Baka mas mabilis kung maglalabas lang ng regulasyon ang halimbawa Games and Amusement Board, ang CHED, ang DepEd, at ang Philippine Sports Commission. Kasi meron sila kanya-kanyang jurisdiction sa mga atleta. At nabanggit ko na kay Chairman Pato na, Chair, I'm drafting this Code of Ethics and Conduct and Safe Sports Policy, and knowing Chairman Pato, no, very, very proactive at nasa puso niya ang ating mga atleta, hindi ako magugulat na ma-adapt ito ng PSC within the soonest possible time. Pero like any other policy, ang aking rekomendasyon ay magkaroon ng dialogo with the athletes, no, with the coaches, bago pa man mailabas ang policy sa safe sport. Kasi kailangan lahat ng sports community, kailangan may buy-in to the policy, kailangan nilang maintindihan, kailangan nilang mag-commit bago sila magsabing, I will follow, I will comply, I will affix my name on top of on the dotted line, Judith.
0: At katulad nung nabanggit mo kanina, yun ding mga NSA, sila din sa sarili nilang organisasyon, di ba? Sila din may malinaw sana na pulisiya patungkol sa safe sports.
1: And by the way, recently, no, ang Philippine Olympic Committee naglabas ng safe sport policy. At kailangan nito makascade sa ating mga NSAs. Kailangan ng mag-appoint ng safety officers para siya ang mangangasiwa, mangangalaga ng pagpapatupad ng policy na ito, Kasi like any other policy, dapat hindi lang siya drawing.
0: Tama.
1: Hindi lang siya nasa PowerPoint, hindi lang siya nasa polisiya. Kailangan isabuhay at maunawaan, Judith.
0: At para magawa yun, kailangan talaga din na nasa batas para may ngipin. Di po ba yung polisiya? Kasi alam natin, attorney, simula nung nag-pandemic, di ba, nung marami mga online course, yung safe sports dun ko masyadong napansin eh. Lagi sila nagko-conduct ng mga online seminar. Pero alam ng ilan o sa atin, sa mga NSAs, pero seemingly outside eh, hindi pa nila ganun. Kumbaga, nabibigyan ito ng tamang pansin.
1: At dahil nga sa nangyaring pagsawi no nitong dalawang student athletes na umangat na naman sa ating awareness itong safe sport, so let's maximize this opportunity na maging plataforma siya para isulong talaga ang safe sport policy at maunawaan at isulong ng lahat, Judith.
0: Yes, okay. So, susundan natin din ang mga takbo ng pangyayari at mabuti na nagkakaugnayan tayong ganito. May reference ika nga tayo sa mga ginagawa din ng mga kinauukulan at pwede rin tayong minsan kahit sa papaano, di ba? Yung boses natin ay ating ipahayag, malay mo, di ba? Madinig at definitely makadagdag sa mga gagawing pulisiya na national ika nga para sa safe sports ng lahat.
1: Oh, at huwag tayong mapapagod. Huwag tayong mananawa na sa programang ito, sa plataforma ng Sports Radio, itong Legal Playbook ay ang layunin naman talaga natin dito would be to educate everyone about what the law says about sports, and hopefully meron ding reforma sa practices at sa polisiya at sa batas, Judith.
0: Definitely. At syempre pa, susundan nyo ang newsletter, weekly newsletter na libreng-libre po. Ito, parating tinatalakay na Attorney Al Agra. Kung hindi ako nagkakamali, ika-38 o 38 edition na ba? Tama ba, Attorney?
1: Oo, 38 na. At itong ating legal playbook, pang 38 na po tayo, no? At looking forward to 100 at siguro pag 50 na, Judith, mag-ano tayo? Mag-party.
0: Yes.
1: Mag-celebrate tayo on the 50th episode. So,
0: yes.
1: 12 more. 12 more, Judith.
0: Yes, 12 more and counting. Attorney, sa gitna nga po ng mga pangyayari, nagkakasanga-sanga na, di ba, yung mga ganap patungkol dito sa issue na ito. Ano po yung pinaka numero uno na iyong panawagan o advice sa publiko na nakamasid dito sa mga kaganapan na ito?
1: Ang ating espasyo, ang ating environment should be safe, no? Hindi lang sa usapin ng sports, sa usapin ng trabaho, sa usapin sa pamilya, sa usapin ng barkada, kahit saan, dapat po tayo ay ligtas. Dapat makaiwas sa panganib, or kung meron man panganib, kailangan meron tayong mga protocol, sistema, polisiya para maibsan, maiwasan ang anumang sakuna or kapahamakan or pagkamatay. Kaya ngayon, no, more than ever, every time merong nasasawi or nai-injure at lumalabas ngayon with social media, no, laging bukang bibig ng lahat, no, looking for accountability. So ang ating panawagan sa lahat ng kasama sa sports, sa lahat ng duty bearers sa sport, whether government or private sector, whether atleta, official or coach, dapat tayo ay united, one common front against unsafe practices, against unsafe sport, to promote the noble purpose of sports, which includes safe sports, Judith.
0: Maraming maraming salamat, Attorney Al Agra. Sumain niyo naman po ang isang napapanahon at isang makabuluhan na talakayan natin dito lamang sa Legal Playbook sa Sports Radio at syempre sa online newsletter ni Attorney Al Agra. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na linggo. Magkita-kita muli tayo. Salamat!
2: Legal Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
7: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
6: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.

0: pakinggan. Search and Destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan na lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
0: Spikers Net.
10: Spikers Net.
0: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
10: Spikers Net.
0: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
10: Spikers Net.
0: Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
10: Spikers Net
0: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
11: Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddie Sports.
12: Kiddie Sports.
11: Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddie Sports.
12: Kiddie Sports.
11: So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports, 918 AM.
12: Go.
11: Sa Kiddie Sports.
12: Kiddie Sports.
11: Bata ang bida.
0: Sports Radio 918 AM. Mga newsmaker sa mundo ng sports.
13: Interview
0: sa mga trending na atleta.
13: Info
0: sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta. Bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
13: Headline Sports.
0: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
13: Headline Sports.
0: Dito sa Sports Radio 918.

Good morning, it's 8:38. Ito pa rin po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Today is a Wednesday. Alam niyo naman kapag Wednesday, nauna po ang ating segment ang Sports at Batas sa pamagitan ni Attorney Al Agra ng Legal Playbook. Sana nagustuhan niyo ulit at marami tayong natutunan kanina sa isang replay ng isa po sa mga episode patungkol pa rin sa mga aksidente o kaya insidente na pagkamatay sa paglalaro ng sports. Pero eto na, sa mga bumabanderang balita on a Wednesday morning, today is July 22, 2026. Uy, happy birthday, Chairman Patrick Pato Gregorio. Ngayon palang birthday ni Chairman Pato. No? Makikamusta kaya tayo mamaya o kaya bukas ano, sa mga happenings nang galing siya sa World Cup dyan sa Amerika, no? FIFA World Cup. Sige, how many days to go before the Asian Games? 58, 58 araw na lamang. At pupunta na tayo sa Aichi, Nagoya para sa 20th edition of the Asian Games. Kaya naman, paunahin balita natin patungkol sa Asiad. Ito ang sabi ni GAP, Gymnastics

0: Association of the Philippines President na si Cynthia Carrion. Siya ay umaasa na sina Carlos at Eldrew Yulo ay magbibigay ng karangalan sa bansang Pilipinas. Ito sa kanilang huling Asian Championships aba ay nanalo ang magkapatid. Ano? Kaya sila din ang ating sasandigan sa kauna-unahang pagkakataon na sila ay lalahok. Ano? Magkapatid ang mangunguna sa Team Philippines sa darating na Asian Games sa larangan niya ng gymnastics. At hindi lang sana yung pagkapanalo ng gold medal sina Carlos at Eldrew ang inaasahan ng GAP, kundi pati po yung pagpasok ng buong team, meaning men's artistic gymnastics team ay papasok sa top 5 o kaya naman sa finals, definitely. Eh, hindi lang pala finals, dapat mag top 5 ng Asian Games para makakwalify sa mga darating na World Cups, at yung World Cups ang magiging qualifying naman para sa Los Angeles Olympics. So step by step, and the first step kumbaga starts at the Asian Games. Samantala, sa larangan ng football, ito ang sabi ng Philippine Men's National Football Team former coach na si Aris Caslibano. Yung ating Philippine Men's Team, pwede rin naman na makapasok din sa FIFA o Men's World Cup. Lalo na marami mga plano na palakihin ang draw of the FIFA Men's World Cup. Samantala, sa boxing, ito maya-maya magiging panauhin natin si Charly Suarez. Ang sabi ni Charly Suarez at ng kanyang koponan ay muli nilang hinihikayat ang WBO na talagang ipatupad na yung kautusan ng rematch laban nga kay Navarrete. Mamaya alamin natin ang huling mga pangyayari matapos nga po napakagandang panalo ni Suarez nung araw na Linggo kay Avila dun sa WBO Super Bantam para sa Super Bantam International title. Samantala, sa larangan ng golf, aba, isang malaking balita ito at magandang balita para sa mga Asian golfers dahil ang Asian Tour, ito yung nangangalaga sa Asian Professional Tour para sa golf, ay nakipag-partner na sa PGA at ganun din po sa DP World Tour. Ibig sabihin yung PGA America and then the World Tour, that's European Tour, ay magkakasanib na until 2029. Yung ating mga pros like sina Miguel Tabuena and the rest, ay malaki yung chance, di ba, for more opportunities. Samantala, sa larangan ng tennis, marami sa ating mga kabataang netter, kasama na sina Steffi Aludo at ganun din si Miguel Lagak III, ang kasalukuyan po na naglalaro, lumalahok dito sa International Tennis Federation Oscar Hilado J60 Competition Girls and Boys yan sa Rizal Memorial Tennis Center of Felicissimo Ampon Tennis Center. Day 1 kahapon, tingnan natin kung sino makakarating hanggang Sunday sa finals of this International Tennis Federation Junior Tennis. Samantala, sa Tour de France, si Remco Evenepoel ng Belgian ang tinanghal na winner ng stage number 16, expected dahil ito ay isang time trial at siya ay kumain ng 48 seconds dito sa still leading and overall leader nga yellow jersey wearer na si Tadej Pogacar, going into the last how many more days to go, last 5 days of the Tour de France 2026. Time trial po kasi kagabi, kaya expected na si Remco yung manalo. Si Remco Evenepoel ang world champion pagdating sa time trial. Okay, samantala, sa isa pang sabihin natin, pahimakas, ano, kagabi po tayo ay nanood dun sa patuloy na ginagawa na torneo ng PBS. Meron kaming PBS basketball competition. Saan na ngang gym ito? Gemart, somewhere here sa Quezon City, malapit lang sa aming building. Okay, so ito yung ating mga kaopisina. Nandiyan si Engineer Gemart, kitang-kita nyo, si Dennis Ilanga, pati na si Jess Laid. Sila yung ating production SR. At syempre, against dito rin sa mga kaibigan natin, NFA. Okay, NFA basketball court dito sa Visayas Avenue. So kagabi, semifinals, and look at that, si Michael Lines, ang ating isa rin sa mga engineer staff natin dito. Okay, yan si Team Tapale, si acting coach team. At ang iba pa, pati yung mga veteran na si Roger Cruz. Ano? So ito po yung ilan sa mga aksyon. Tayo ay kumuha ng ilang reel. Oh, what? Ay, mintis. ang attempt ni Dennis. So, yan din. Meron din kaming sports competition dito. And this is basketball. Si Engineer Pelgones, si Alvin, si Rodson, na minsan dito rin naka-assign sa atin. He's from Marulas, di ba? Transmitter. Okay, so what a night. Kaya lang medyo late na ang mga games. Nag-uumpisa po yan ng alas 8 ng gabi. Okay, so past 9 na natapos itong first game na ito. And then yung second game naman ay 9:30 siguro hanggang mga 11 na ito. So this is the blue and the white. Nasa blue si Ren Vergabera, ang isa rin sa mga engineer natin dito, technical staff ng Sports Radio at ng Radyo Pilipinas. Tapos yung karamihan, Blazers. Ang Blazers, blue, ang nanalo laban sa Admiral. Okay, ang Admiral karamihan yung taga-admin ba or taga-technical doon sa sina Noriel, yung dating champion, di ba? Okay, so ang ibig sabihin itong blue na to, makakalaban kay Michael la, tsaka sina Ren Vergabera. Okay. Sila Ren ang anong tawag sa team na okay, so Blazers ang blue. Yung red nina Michael, okay, at nina Sam, yung malaking mama dyan na taga Sports Radio Magazine, at nina Team Tapales, okay, Pistons, okay. So, Blazers against Pistons ang magkalaban. Malalaking mama, okay, pati malalaking chan, nandyan na, nakita nyo na, di ba? Okay, so si Team Tapales lang pala nakapasok sa atin sa finals, okay, sa Sports Radio. Pero, sina Jemart, Engineer Jemart, okay, at saka nga itong sina Dennis Hilanga, okay, pati yung ano, may palaro talaga nito na taga FM ano, na si si Joe Fernandez. Mabuhay ka, Joe. Ang galing naman ng proyekto mo. Ito po yung solo na tinataguyod ni Joe, especially the financial aspect of the basketball tournament. Oo. So, sina Joe, sina Dennis, okay, at saka sina Jemart, lalaro sila for the bronze. Look at that, ilan ang referees natin? 2. Meron pa tayong medic. So, safe. Sabi nga ni Attorney Al Agra kanina, mahalagang safe sports, di ba? Kahit ano pang laro yan, hindi lang yung pang collegiate, pang professional, kundi kahit anong laro, basta may sports dapat kasama doon yung pangangalaga natin. Kaya safe sports, ayan. At maluwag, ha? Malawak yung NFA basketball court. Yan naman, magandang manood. Sige, magpuyat ulit tayo. Come next Tuesday. Next Tuesday is the last day. Okay, so that's gonna be, 28 na ba yun? Okay, next Tuesday, battle for third place. Okay, Alpha versus Admiral. Ang Alpha, sina Jemart. Okay. Okay, and then championship, ito na yung Pistons against Blazers. Sina Michael Linus, sina Alvin Pelgone, si Team Tapales versus Ren Vergabera and the rest, di ba? So, abangan natin sino kayo magcha-champion dito. Okay, blowout ha sa mag-champion. Sino ba nakapag-champion na sa inyo? Kayo ba, Michael, nag-champion na? Ay, hindi pa. So, this is your time to shine. Puro third. Oo, tsaka laging yung taga-technical, di ba? And as support group natin dyan, ang parati nag-champion, at saka yung admin side. Oo. So, magiging second? Uy, bakit second? Dapat title ang ating aambisyonin. So, yun po. Okay, ang palaro namin dito sa PBS. Dati dito lang kami sa PIA. Nagtatampo ang mga taga-PIA at saka taga-PNA dahil hindi sila ngayon kasama. So talagang solo tournament ito for our PBS, that's Presidential Broadcasting Service, basketball tournament. Okay? So it's 8:49. Maya-maya po, puntahan natin ang dalawa siguro sa mga pangunahin nating balita. And then we'll have Charlie Suarez live from the US for our live interview. Plus, of course, later we'll be having Ma'am Cynthia Carion ng Gymnastics Association of the Philippines, and we'll be talking about the Asian Games, the participation of Philippine gymnastics to the games with 14 athletes, 10 from artistic, 2 from rhythmic, and 2 from trampoline. Okay, sige. Time out tayo, Engineer Jemart and Nida. We'll be back.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
3: Ay, aircon ba ako?
2: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
3: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
2: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
4: Sports Radio 918 AM.

0: Okay, sige, puntahan muna natin yung kahapon po na naganap na Philippine Sports Writers Association Forum. Okay, so nandoon ang ating Gymnastics Association of the Philippines. Ang pinaka naging topic muna natin dito ay ang kanilang announcement sa hosting ng Pilipinas dito sa paparating na Asian Senior Aerobic Championships or Senior Aerobic Championships. Yan ay magaganap sa Tagaytay City. Alam niyo ba na ang velodrome ang tatayo bilang punong abala or host of this Asian Senior Aerobic Gymnastics Championships. 350 gymnasts from at least 12 countries katulad po ng mga bansa na Vietnam, Japan, Korea, yan yung mga powerhouse pagdating sa aerobic gymnastics. India, Mongolia, Cambodia, Chinese Taipei, Hong Kong, Indonesia, South Korea, Kyrgyzstan at Thailand. August 4 to 7 sila darating para nga dito sa tournament na ito. So ang India may pinakamarami na number of entries with 50. Ang Vietnam naman ay may 45. Ang Philippines may 43. Tayo ay lalahok sa mga individual for men and women. Meron ding mixed pairs, meron ding trios, meron ding groups, merong aerobic dance at meron namang aerobic steps. So may mga events mula po sa 12 to 14 years old, 15 to 17, and 18 and above para sa seniors. So ang Pilipinas, sinamantala talagang pagkakataon na mahagilap yung iba pa sa mga mahusay when it comes to aerobic gymnastics. This is aerobics, okay? This is exercise and dancing, not just pure dancing. Sabi naman din ni Ma'am Cynthia, aerobics is not only an exercise, it is also a competition. So, kasama si Sec. Gen. Rowena Bautista, okay? So, sila nga nag-present kapon sa ating PSA. So, ang ganda na nung kanilang mga programa, ang sabi, maganda din ang tulong ng host na Tagaytay City, even yung kanilang presentation for the opening, sila na yung bahala, and then excited yung mga bansa na pumunta dito because a new venue, di ba, outside Manila. Tapos ito din daw po ay gagamitin ng GAP para pamahikayat yung ibang mga grupo, di ba? Alam natin aerobic gymnastics hindi pa that popular, pero sa pamagitan ng hosting kapag nakita, total 3,000 seats ang ihahanda dyan sa Tagaytay City Velodrome. Masyadong malaki kasi yung gitna. Okay, definitely hindi gagamitin ang velodrome, yung velodrome per se na iniikutan ng mga riders. Marami nga ngayon nagsasanay dyan. But yung gitna lang. Yung gitna, malaki pa rin yun for aerobic exercise. So, parang may 3 mats for aerobic gymnastics. And then the rest, lalagyan nila ng mga seats para sa mga manonood. So, yung mga parents, even mga LGUs, which are sending their teams to this Asian Aerobics Championships ay manonood. Kaya ang sabi ng GAP, tunay na mapapalaganap ang sport ng aerobic through this hosting. At syempre, this is presented by the Philippine Sports Commission. Ito nga po in line with the national government's project na pagdugtungin ang sports at ang turismo. Diba? So, ang mga pambato ng Pilipinas, tayo ay paborito sa mga sport katulad ng mixed pair, sina Arsenio Cadios, Charmaine Dolar. Okay? Tapos sabi, pwede rin din tayong manalo sa individual men and individual women ano for this senior aerobic Gymnastics Asian Championships. Okay, so we'll give way to the 9 o'clock edition of the news. And then when we return, punta tayo ng US with Charlie Suarez. Dito pa rin po sa Sports Radio 918.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: pagseserbisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines.
4: Philippine Standard Time, it's 8:57 AM. Good morning and here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. has summoned Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kwan, to Malacanang to shed light on the violent confrontation involving Chinese Coast Guard. A Filipino Navy personnel sustained head injury after being struck with a wooden baton by a Chinese Coast Guard member. Palace Press Officer Claire Castro said the meeting concerns national security but did not provide further details. Castro said the president condemned the latest assault but maintains diplomatic stance on the matter. The U.S. State Department has condemned China's dangerous and aggressive actions against Philippine Navy personnel. In news overseas, France Parliament has passed a landmark bill barring children under the age of 15 from using social media platforms. Lawmakers voted on Tuesday in support of the legislation, which also bans students from using mobile phones in schools. The measure will make France the first country in European Union to approve a blanket ban on social media. President Emmanuel Macron called Parliament's approval a major step forward, saying France is leading the way in Europe when it comes to protecting children and teenagers. In sports news, Remco Evenepoel cut Tadej Pogacar's lead at the top of the general classification by 28 seconds with a dominant victory in the time trial on stage 16 of the Tour de France. Olympic champion Evenepoel completed a 26.1-kilometer course along the shores of Lake Geneva in 32 minutes and 19 seconds. It was the 26-year-old Belgian's second successive stage victory after he triumphed on Sunday's mountainous 15th stage. Slovenia's Pogacar closed the line in 32 minutes and 47 seconds as his overall lead was trimmed to 4 minutes and 32 seconds. Philippine Standard Time, it's 8:59 in the morning. Manatiling na to sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako, Austin Waitapales, at isang magandang umaga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita't impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
15: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sa mga palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 9:04. We're back dito pa rin po sa Headline Sports. Good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Okay, kayo po ay nasa 918 kHz AM band. Ganun din po sa ating Facebook page, ang ating DCSR Sports Radio 918 kHz. Ganun din sa ating PBS receiver. Kung nasan man kayong panig ng mundo, magkakaugnayan tayo. Download sa App Store, sa Google Play, PBS receiver. Just click the Sports Radio logo, Sports Radio anytime, anywhere. Good morning sa lahat ng mga taga-subaybay. Quincy, Kahilig. Okay, malupit talaga ang mga players ng PBS. Idol ko si Team Skyhook Tapales. Oy, may taga-kapala Team Tapales. Galing pa rin kay Quincy. Okay, PBS and Sakalam na ISM sa hardcourt. Okay, thank you Quincy. Sana nandun ka rin. Dapat may announcer sa final day. Diba may nag-a-announce para mas maganda yung ating basketball tournament. Gab Ferreras, good morning and happy birthday. Advance happy birthday kay Gab. Uy, halos mag-a-birthday kayo ni ano ha, Chairman John Patrick Gregorio ng Philippine Sports Commission. Happy birthday! More birthdays to come. Para kina Chairman, ganun din para sa iyo Gab ng Sports Corner PH. Eto na, sige, puntahan natin ang isa sa bumandera at patuloy na syempre bumabanderang balita. Ang boxing, ang panalo ni boxer, ang ating former Olympian, ang ating national team member, SEA Games medalist, okay, Charlie Suarez na nagtala ng first round technical knockout laban kay American Manuel Avila noong lang weekend. So, kaugnay natin mula sa US, si Charlie Suarez, i-welcome natin dito pa rin sa ating programa na Headline Sports. Siya po ay nasa Amerika. Okay, hindi pa uuwi ng Pilipinas si Charlie. Tingnan natin kung bakit doon pa rin siya nakastay. Anytime ba, naghihintay na lamang para nga dito sa UUTOS. Dapat talaga ma-implement na ng WBO yung pinakahihintay, di ba, na rematch, okay, dito kay Emmanuel Navarrete. Okay, so patapos nga itong napakagandang panalo na ito, eh, syempre, muling nanawagan ang Team Charlie na gawin na, okay, simulan na yung negotiation para nga dun sa rematch kay Navarrete. Okay, so ang sabi yung ang kanyang panalo, yung muli nagpatunay na siya talaga yung top contender nitong Mexicano na title holder. At matagal naman na dapat yan na naiutos, pero I don't know kung ano pa rin ang ginagawa ng WBO. Magpahanggang ngayon ay wala pang naitatala. Dati nagtalaga na ng parang binigyan na sila ng timeline, di ba, for that rematch, pero until now ay wala pa rin po at hindi nangyayari ang Suarez Navarrete rematch. Okay, ito kasi yung datihan na naging na-declare na no contest yung nasabi nilang unang laban na supposedly ay syempre pabor dito sa ating kababayan. Okay, so let's all welcome Charlie Suarez mula sa US. Yes, Brother Charlie, welcome once again to Sports Radio. Magandang araw.
17: Ito pong mapagpalang araw sa Sports Radio Philippines, lalo-lalo na sa mga staff natin dyan, sa lahat ng staffs nyo, sa lahat ng mga kababayan ko na patuloy na nakikinig, sumusuporta sa Sports Radio, at lalo na sa mga athletes ang tulad ko na lumalaban sa ibang bansa.
0: Yes, Charlie, kamusta ka? Dalawang araw o tatlong araw matapos nga po yung laban. Napakabilis mo na tinapos yung laban na yan kay Avila.
17: By God's grace, mabuti naman po. At ngayon, kasama ko yung isang Pilipino na may-ari ng Fortis Litson dito sa San Diego. Tinrit nila ako. At masaya naman dahil nakapag may time na binigyan ako ng time na mag-break ng ilang araw bago sa pagbalik ng regular training.
0: Okay, pinayagan na makapag-break ng ilang araw si Charlie bago ulit bumalik sa napakahirap na training. Pero, okay, ano ba naging susi doon sa napakabilis mong panalo laban kay Avila? Kwento ka ng konti, anong nasa isip mo habang lumalaban? Before the fight, alam mo ba na ikaw na ang mananalo? Because, di ba, sa timbangan pa lang medyo nahirapan na to meet the weight, ika nga, itong kalaban mo.
17: Yes, before the fight, yung strategy, yung ginawa namin una, siyempre, nakuha ko yung victory dahil dahil sa ating amang Diyos na sa banal na sa langit na nagbibigay ng strength, nagbibigay ng protection, blessing sa akin. And yung sa training namin, pinagsama yun na hard work at yung maganda yung preparation, physically, mentally, spiritually, at saka yung team, maganda yung team namin. Na even na kami lang dalawa ni Coach, mayroon din namang ginamit ng Panginoon ng mga tao na para manalo tayo sa laban, no? And pagdating sa laban kasi, alam ko na ready kami and kompleto kami sa bala at kailangan na lang iputok pagdating dun sa ring, nagawa naman namin. And yung food talk naman yun, hindi lang naman yun insidente, bagamat inulit-ulit din namin sa bawat araw na training na yun ang dapat gawin namin, kasi bumababa kasi yung kaliwa ni Avila kapag sumusuntok siya. So nakita namin yun and na-apply namin doon sa taas ng ring na...
0: We had your old photos. We just grabbed, but that's not the winning ano, the winning punch, ano. Okay, so ilan sa mga old photos ni Charlie ang pinapakita natin. Okay, so hindi naman sabihin na parang chamba lang yung pagbigay ng suntok na yun, dahil sabi mo nga pinractice nyo at pinag-aralan talaga ang galaw. Okay, open talaga itong kalaban mo ito. But hindi mo inexpect na unang round pa lang ay matatapos na Charlie. Okay, hindi mo inexpect unang round pa lang matatapos na yung nasabing laban?
17: Sa akin naman sabi ko nga every round pwede kong taposin. Pwede mangyari 'yon kasi dahil nga sa mga suntok. And meron na kaming mga hint na kung saan patamaan, pina-proper lang namin, pina-timing lang namin kung saan, anong rounds itong bibitawan namin. Bagamat early round, first round, so thankful din ako dahil ganun yung nangyari at hindi masama sa kalaban mo.
0: Sige, mag-a-adjust tayo kay Charlie. Team, ano, nawawala siya, hindi ko siya marinig. Ano, nag-on and off yung sound ni Charlie. So, babalikan natin si Charlie Suarez. Okay, so patuloy po kayo na nakasubaybay dito pa rin sa Sports Radio at tayo ay umuugnay kay Charlie Suarez. Okay, nasa Amerika pa si Charlie. Nagbakasyon muna sa training. Okay, at sa susunod na mga araw ay saka siya mag-resume, tatanong natin kung siya ba ay babalik pa ng Pilipinas kasi mukhang si Coach Delphine ay wala na sa Amerika at bumalik na dito sa Pilipinas. So pinapaliwanag niya yung kanyang panalo, hindi aksidente lang na maagang natapos, talagang pinag-aralan, nakita yung opening, kaya binigay na kaagad yung combination para matapos na yung laban dito nga kay Manuel Avila. Okay, noong ano po yan, araw ng Linggo. Ilang araw pa lang nakakalipas ano, nung naitala ni Charlie Suarez itong nga panalo na ito dyan sa Amerikano. So what now, ano, nasa alam ko nagse-celebrate pa si Charlie, pero syempre ang isip ng team Suarez ay talagang malayo dahil meron talaga naman silang pinupuntirya at yun nga po yung kay rematch kay Emmanuel Navarrete. Okay, hintayin natin na makabalik si Charlie. Ano, medyo nawawala eh. Sayang kasi yung usapan natin kung hindi tayo masyado magkakarinigan. Okay, so good na merong mga Filipino community na naipag-usap at kumbaga nakasuporta kay Charlie. Okay, at ipinapasyal siya dyan sa Amerika, okay, para naman na talagang may break, ano, may pahinga doon sa training. Kailangan niya ng ating atleta, no. So, ang alam ko din, medyo lumaki na yung Team Charlie. Kung dati, dalawa sila ni Coach Delphine, tapos nagkaroon ng isang kasama, yung Kat man niya. And then ngayon, alam ko yung mga ilang Pilipino pa doon na talaga namang may alam sa boxing ay kasama na rin sa Team Charlie, di ba? Team Suarez, ika nga. At meron din definitely yung kanyang sponsor, yung kanyang promoter, di ba? Yung kanyang manager, ano. So talaga nakaka-concentrate na sa kanilang sa kanyang laban itong si Charlie Suarez. Okay. So hinintay lang natin si Charlie. Si Coach Delphine Buholz, ang kausap ko kagabi, sabi niya pabalik na siya ng Manila. Okay, so kaya sa araw na ito eh hindi niya nakasama si Charlie. Okay, babalik muna ng Manila. Bakit kaya babalik ng Manila si Coach Delphine, ano? Sa bagay, it will take 2-3 months naman kung sakaling mabibigyan ng laban si Charlie. So may break din yung coach, ano, kung kailangan bumalik dito sa Pilipinas, ano. Mahirap ang trabaho ng isang boxer at ganun din naman ang isang coach. They are definitely a team. So, mahabang oras sa training, mahabang oras sa pag-aaral, kung ano ang kinakailangan gawin, mga strategiya na kailangan ilatad sa susunod na laban, lalo na they are laging on their toes, nakahanda. Dahil kung yung WBO nga ay bibigay na ng go signal for that rematch, eh, syempre, mahirap yung mabulaga sila. Okay, so we are talking to Charlie Suarez. Yes, Charlie, you're there. Yes, okay. So, yun ang ating sinasabi. You were explaining about that winning combinations. Again, please, share mo sa amin.
17: Yan po, yung tumama kay Emmanuel Avila ay hindi nga maraming tatanong kung ano pa daw yun, straight ba o uppercut. But kung reviewin natin is yung ano, yung nagkanan yun, left hook yun, dito sa may sentido tumama na mabilis. Pero alam ko kasi kapag matamaan tayo dito, ako natamaan ako dito dati sa sparring, eh talagang nahilo din ako eh. Eh, how much more na malit yung gloves, tsaka may mga handgrip maganda, kapag tumama dito, kahit sino namang tao, eh, pwedeng matumba. And about naman sa timbang niya, dahil naghahabol din siya or may pagkukulang din naman talaga siya kung bakit hindi niya nakuha yun na nung pumunta ako ng US, nag-peace off na kami. May 2 months na yon, so matagal na preparation yon. Kaya hindi din kami nagkumpiyansa, overconfidence, kasi ilang notice, ilang months pa bago ang laban, may notice na maglaban kami, parang 3 months pa lang. So talaga pinagandaan din yan. Hindi ko na lang alam bakit yung timbang ganun nangyari. But advantage for me na ganun, malaking advantage yun dahil doon tayo lumamang. Sa discipline naman lang, lumamang na tayo.
0: Oh, yan si Charlie. Charlie, hindi ba ako nagkakamali? Ito yung pinakamabilis mong fight as a professional na tapos na kaagad sa big stage?
17: Yes. Ito yung isa sa pinakamabilis na tikans in the first round. So, thankful ako dahil walang mga injury sa akin at saka kakalaban ko din na hindi rin na-injury ng malala.
0: Okay, so after the big win, kamusta ang celebration nyo, Charlie?
17: Yun, na after sa laban, may mga Pilipino na kakilala natin nag-ano dito sa San Diego, nag-invite. Tapos, next week naman, doon sa Oklahoma naman, parang in-invite ako so before magbalik ng training. So, magandang ano naman, may timing. At least may time ako na ganito.
0: Ibig sabihin, Charlie, ikaw ay mananatili na sa US para sa training mo at malamang sa susunod na laban. Di ka muna babalik ng Manila?
17: Oh, hindi muna manatili. Kasi even na nakaganito ako, nag-training din ako eh. Ano lang siya?
0: Active rest.
17: Yeah, active rest.
0: Ano ang sinabi ng iyong... Yes. Standby. Anong sinabi ng iyong promoter at ng buong team Charlie Suarez? Ano na ngayon ang inyong nilalakad pa rin after that big win against Avila?
17: Yun. Sa ganyang ano... Nasa ngayong situation, hinintay namin yung work, trabaho na ng promoter ko na about dun kay Navarrete dahil tayo naman mandatory. So, ako I'm hoping and I'm praying na mangyari yon kasi unfinished business yon and magandang ano yon, maganda yung ano, abangan ng mga hindi lang Pilipino, but buong tao na nakikita nila yung laban namin doon sa last year. So, para matapos na, parang ganun. Maganda.
0: Kakainip na Charlie eh. Bakit ba hindi mangyari talaga yung WBO fight mo laban dito sa reigning champion na si Navarrete? Ito lang, baka lalong matakot ang kabilang panig dahil ang galing mo, ang bilis mong tinapos si Avila. Charlie, anong isip mo dyan? Anong komento mo dyan?
17: Sa akin naman, si Navarrete warrior yun and he's a champion also for how many years and dalawa na yung belt niya. Nalaban talaga yan. Bagamat yung team niya tsaka yung, siyempre, yung naghawak sa kanya, depende sa kanila, pero ang lamang natin ay mandatory tayo. Tayo yung sunod. So, pwede niyang ibikat yung belt niya kung hindi na siya lalaban ng ilang buwan. Ibikat yun kung rules ang susundan. And ako yung magiging ano doon, kasi ako yung mandatory, ako yung next champion. So, makalaban ko kung sino yung number one sa division namin.
0: Siyempre nga, yung panalo mo, pinatunayan mo na talagang ikaw yung top contender, diba? Para dun sa titulo ni Navarrete.
17: Yes. Talagang ano, talagang ano ako noon eh, naka-mindsetting talaga na dapat manalo ako dito sa laban ng no matter what happened. Kasi kapag natalo kasi ako doon is yung slot ko at mandatory matanggal, ipapalit si Abila. Natanggal.
0: Pala talaga ang scenario, no? So, ang laking bagay and definitely congratulations sa iyo, Charlie, na naipanalo mo yon. So, ano pa ang general plans sa training ninyo? Kailan talaga yung resumption ng regular training? Tapos si Coach Delphine at yung iba pong mga handler, ano yung pinaplano nyo ngayon?
17: So, ngayon, tuloy pa rin yung training namin ni Coach Nian. After ilang araw na vacation, pahinga, tapos within this week or next week, malaman na kung kailan yung fight and hintayin ko lang yung negotiation kasi yung promoter ko na yung mag-asikaso niyan, yung si Tampon Liskiewicz, siya yung mag-ano dyan, makipag-usap.
0: Tawagan kayo sa WBO. Wala pang sagot ang WBO as of this time, Charlie?
17: Wala pa naman, pero yung promoter ko na lang yung siya yung ano, makipag-usap doon at saka nag-feedback ng mga agad siya sa amin kung ano yung napag-usapan.
0: Okay. Anyway, so ang daming Filipino na nakasuporta sa iyo. Sino ba yung mga kasama mo ngayon? Sino na lumaki na rin ang Charlie, ang Team Charlie Suarez, 'di ba? Nakita ko sa mga post mo, merong regular nagda-drive sa iyo at lahat ng pangangailangan mo ay mukhang nabibigay ng mga kaibigan mo, diyan syempre ng mga Pinoy din. Sino ba yung grupo na 'yon?
17: Yun na dadalhin ko kayo dito.
0: Okay, go.
17: Una, yung mga grupo dito sa San Diego, sila Sir Melvin at saka yung may-ari ng pag dito kayo kilala to yung Porky's Lechon sa San Diego. Yan si ito yung may-ari.
18: Hello po.
0: Hello po. Ayan.
17: Sila magpamilya. So kami yung magkasama ngayon. Ma'am.
18: Pinasyal namin siya kanina sa SeaWorld. Deserve niya.
17: binigyan niya ako ng treat sa victory, so I'm thankful for that na may mga ganitong tao, very supportive.
0: At Sir Melvin,
17: si Sir Michael. Mike.
18: Yes po.
0: Ay, okay, so anong masasabi mo sa panalo ng ating kababayan ni Kings Warrior Charlie Suarez?
18: Magaling at lumalakas lalo. Delikado talaga. Delikado.
0: Yeah. Tulad ni Charlie, gustong-gusto niyo na rin na mangyari yung kanyang rematch kay Navarrete.
18: Oh yes. Oo, everybody's waiting for that one. Yan ang gusto ng mga tao. Yes. Sana it will happen soon.
0: Salamat po sa inyo at sa buong pamilya sa suporta dito sa ating kababayan, si champion, yes, Charlie Suarez.
18: Sige po. You're welcome po. Thank you po.
0: Yan, Charlie. Okay. Isa lang sa mga grupo mo yan ha, na nakasuporta sa'yo. Ano? At isa lang sa nagbigay nga ng treat after that big win. Okay, Charlie, sige, kausapin mo ang iyong mga tagahanga, ang iyong mga taga-suporta, lalo na dito sa Pilipinas. Ano na lang gusto mong mensahe sa kanila? At again, ulitin natin yung panawagan para mangyari na yung laban mo kay Navarrete. Please, go.
17: Yan, una, salamat ako sa mga prayer warriors ko dyan sa Pilipinas, Dan Mansurok na Mundo, sa Sports Radio na patuloy na nandyan para dabayanan ako sa bawat laban ko sa taas ng ring, sa lahat ng mga staff. Ma'am Judith, thank you for your life na ginagamit sa ganitong gawain para sa mga atletang Pilipino. At kay Kuya Rindin na Gambua doon sa dito sa USA na nagbiyahe pa from Arizona papunta rito para lang manood mga 15 yata siya, 20 person. So at kay Ninong Edwin doon. Siyempre, yan, sila Kuya Milvin wala dito. Si Kuya Michael na may-ari ng Litson Porkies dito sa San Diego, sama ang kanyang may bahay. Yan. Si Ninang, anak niya. At sa Philippine Army, kung saan nanay ako napabilang, nagpapasalamat ako sa suporta sa lahat ng mga army or any kind of branch, any branches of the military dyan sa Pilipinas. Kay General sa kay CSAP na nagretiro na. Congratulations, sir. General Romeo Browner.
0: Honor.
17: Yes, and kay CG na ngayon, CG namin, commander officer si sa Philippine Army, si General Nafariti na naging CSAP na ngayon. Congratulations, sir. At siyempre sa kay Governor Luis Chavez Singson na simula sa poll nandyan para sa amin na sumusuporta at nagmamahal. At sa doktor natin dyan na Dr. Browner's Holistic Therapy kay Dr. Browner. Ferdy na nagpapalakas sa atin sa kapag nanghina yung katawan natin. Siyempre, hindi ko man maisa-isa lahat. Nagpapasalamat po ko sa inyong lahat sa patuloy na suporta niyo po sa akin. Hope na hindi wala kayo, hindi kayo magsasawa para sa suportahan ako at panalangin ako sa bawat dapat ko sa task ng rin. Yan lang po and God bless us all.
0: Yes, isa na lang Charlie, pahabol lang. Kung sakali na hindi ka agad maibigay ang rematch kay Navarrete, meron ba kayong mga pinupunteriya na mga makakalaban?
17: Yes, meron man po. Siguro may dalawang person kasi yung nag-ano sa amin eh. Malaking atleta ito. But malalaman yan within before this week or next week na sinukontak kami na mangyayari. And siyempre, Sports Radio Pilipinas agad yung makakaalam muna dyan.
0: Salamat. Mabuhay ka and God bless you. Hangad namin ang mas marami pang mga panalo. At siyempre, yung pinakamimithin na rematch kay Navarrete ay mangyari na. Charlie, salamat.
17: Marami mong salamat, Ma'am Judith. And sa lahat ng mga staff nyo dyan sa Sports Radio Philippines.
0: Okay, there you have it. Mula sa San Diego, kasama pa yung may-ari ng isang lechon house doon, lechon restaurant na si Michael. Okay. Si Charlie Suarez, ang ating kampiyon Kings Warrior. Okay, may dalawa pang malalaking pangalan na tinitingnan kasi nga ang tagal maghintay dito sa rematch kay Navarrete, pero talagang kanilang muling kumbaga ay tinatanong ang WBO at talagang they are calling. Persistent calling of Team Charlie Suarez on WBO, World Boxing Organization, na gawin na, ipatupad na yung in-order, okay, in a rematch kay reigning super featherweight champion na si Emmanuel Navarrete. Okay, so at least nakakwentuhan natin si Charlie. He's okay, definitely hindi nasaktan. Napakabilis ng laban at sabi nga niya, isa or yun na yung pinakamabilis niyang laban bilang professional. Pinakamabilis niyang panalo bilang isang professional boxer. Ang tindi, ano? So dito pala sa may sentido, no? Tinamaan. Akala ko nga yung parang slight cross eh, ang nakapagpabagsak sa kanya o nasaktan siya. Yung nauna palang ano, right. Okay. So, mahusay. Okay. Hangad natin nga na manalo muli at kung hindi man si Navarrete, yung malaking pangalan, dalawa daw yung malaking pangalan na tinitingnan ng kampo ni Charlie Suarez. Siyempre, malaking bentahe na mag-score ka ng ganong klaseng kabilis at kaganda na panalo doon sa nakaraang laban. Kaya nanatili na siya yung top contender, siya yung mandatory challenger ni Navarrete. Okay, it's 9:31. Time out tayo and then when we return, puntahan natin ang Gymnastics Asian Games campaign ng ating, siyempre, Gymnastics Association of the Philippines with Ma'am Cynthia Carion. Mamaya, makakaugnay po natin.
19: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
19: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, thank you so much. Yeah, Sports Radio with Ma'am Cynthia Carrion. Congratulations, you are bringing the Aerobic Gymnastics Asian Championships here in the Philippines. First time to host this big event. So how excited, how ready Philippines Tagaytay City for this one?
20: Yes, the Tagaytay City is really excited because even chairman of PRB, because it is sports tourism.
0: Yes.
20: We're showing a touristic place in the Philippines that they don't know about. When I said to them, we're doing it Tagaytay, what is that? No, they don't know what it is all about. Yes. They will enjoy Tagaytay. It's a beautiful place.
0: Yeah. How many countries, how many gymnasts are coming over? This is really big.
20: Yes. There's only 12 countries, but it's the best.
0: Yeah.
20: And not only that, you say we have 328 delegates, but we're not counting the mothers, the fathers,
0: yes,
20: the family. Yeah. They all come at the same time. We didn't count them anymore.
0: Yes.
20: Mm-hmm. And we're only counting the delegates.
0: How big is this one, this discipline of aerobics, not that popular as the

0: Philippine Standard Time, it's 10:16 ng umaga at isa na pong episode ng Spikers Net ang meron tayo sa araw ito. Siyempre, tinutunghay natin ng mga iba't ibang kaganapan ng volleyball sa ating mga national teams at siyempre mga leagues dito, amateur and pro leagues na inaabangan din natin. At siyempre, meron din tayong mga kaganapan dito kung saan sa international volleyball na Volleyball Nations League. Ayan po, makidiscuss natin for today. Dito lang syempre sa Spikers Net. Samahan niyo po ako mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10:55 ng umaga dito sa Sports Radio Spikers Net. Samantala muna ng humahalili kay kasamang Dennis Hilanga dito sa programang ito. Syempre, ako po si Timita Pales, ang inyong magiging kasama at kasama na sa Master Control. Si Tita Nida Reskin Soriana sa console, sa Warcast, si Engineer Jemar Trocomora at syempre ang malalas transmitter na kagapay natin araw-araw sa pag-broadcast natin dito lamang sa Sports Radio. Alam nyo, hitik na hitik po ang mga resulta dito sa volleyball kung pag-uusapan natin dito. Syempre, unahin natin yung mga naging kaganapan sa Under-18 Championships at sa CV Cup na naganap recently sa Candon City sa Ilocos Sur. Alam nyo yun, naging CV Cup natin sa Candon. It was not the way we wanted to what happened there. Pero we're still proud of our boys doon sa naganap doon. Sa ating mga kaibigang mga lumaban doon na Alas Pilipinas men. Talagang even though, syempre may mga bago sa kanila, may mga nag-i-integrate pa lang dun sa sistema nila, sa sistema ni Coach Angelino, ay talagang ipinakita nila at binigay nila yung kanilang kakayahan para iprepresenta ang ating bansa. At syempre, umpisa na natin itong talakayan natin dito sa usapang CV Cup natin dito sa Spikers Net. Buhay naman nung topic natin ito. At itong CV Cup po, nagsimula po siya over last week nung July 15. So, tingnan natin, July 15, 7 days ago, a week ago, nagsimula itong CV Cup. Kung saan kinaharap po ng Philippines itong Cambodia dito sa araw na ito. At syempre, ang naghanap din prior that was Thailand versus Vietnam. So, unahin natin yung grupo natin. Philippines po, July 15, kinaharap nila ang Cambodia. Nanalo po ang Cambodia kontra Pilipinas in a 5-set thriller. Kung saan itong Cambodia, dinaig nila ang Philippines 25-23, 28-30, 25-20, 22-25, 8-15. Alam nyo, dito sa naging laban nito, talagang we almost thought na Philippines will complete this comeback. Pero itong Cambodia talagang napakalakas ng kanilang pinakita dito. As debutants of this tournament, syempre. Itong Cambodia ay nanalo sa loob ng 5 sets kung saan dinaig po nila ang Philippines. Handing the Philippines, the first loss itong tournament na ito sa first leg. So, syempre, ang nanguna po for the Philippines ay walang iba kundi si Magalaman with 21 points habang sinundan siya ni Garcia na may 20 points. And then, si Luis Ramirez 17 points at si Sally, Albuquerque Sally, meron 10 points. Si Mendoza, meron siyang 8 points for Alas Pilipinas men. Siyempre, dun sa opposite side naman, sa Cambodia, ang nanguna po sa Cambodia ay si Visna with 33 big points. Si Visna, nagtala siya ng 28 attacks. May kasama pang 3 blocks and dalawang service ace, ito totaling of 33 points for Cambodia. Ang sumunod kay Visna, si Mom may 11 points and then si Ranatak mayroong 10 points dito for the Cambodia dito kontra sa Pilipinas. After ng laban ng Cambodia at ng Philippines, sumunod naman na naglaban dun sa groupings natin, July 16, ay ang Indonesia at ang Cambodia, kung saan ang Indonesia, dinaig po nila ang Cambodia in straight sets, 25-18, 25-18, 25-21. Talagang napigilan ng Indonesia itong Cambodia in straight sets at talagang namarkahan nila yung tumalo sa Pilipinas prior that day. And then July 17, it was Philippines against Indonesia. Alam nyo dito sa laban ito, Philippines were banking na sana manalo yung Pilipinas para syempre maitabla-tabla yung standings at dahil dun baka makapasok sila sa semifinals. But but Indonesia said no. No dito sa Philippines dahil po ang Indonesia tinalo po ang Pilipinas in straight sets. 25-20, 25-23, 27-25 kung saan ang nanguna po sa Pilipinas dito. Dalawa lang po yung double-digit score dito. Si Magalaman with 13 points, Garcia with 10 points, then 8 points si Mendoza at si Salarzon. Samantala, ang nanguna naman po para sa Indonesia ay si Rama with 13 points, 11 points for Boy. Sila po yung mga nanguna dito. With this loss, natalo po ang Pilipinas and syempre sa pagkatalo ng Pilipinas ay what do you call that, hindi po tayo nag-qualify sa ating sa semifinals nitong competition na ito. And tignan natin kung ano pa yung nangyari sa other bracket naman, kasi sa other bracket it was the teams na Vietnam and Thailand ang pumasok, dahil po ang pumasok po dito sa semifinals ng bracket natin ay ang Cambodia at ang Indonesia. Philippine Standard Time, it's 10:23 ng umaga. So pagbalik natin, ituloy natin yung usapang CV Cup. Doon naman tayo sa kabilang grupo naman para syempre may detalye din natin kung ano yung mga naganap doon sa kabilang grupo. At syempre, para matignan natin kung paano nangyari semifinals, finals, at eventually leg 2 pag-uusapan natin dito sa Spikers. So we'll be right back after some few reminders.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
10: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Bahay kubo, kahit munti.
13: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
12: Ang halaman doon ay sari-sari.
13: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Sports Radio 918 AM.
15: Mula centerline, front zone, hanggang baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net. Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikers Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spikers Net.

0: Following Standard Time, it's 10:28 ng umaga. At syempre, muli po tayo nagbabalik dito sa Spikers Net kung saan pag-uusapan pa rin natin ang naging kaganapan sa CV Cup ng Siemens V Cup. Ayan. Medyo nalito. Kasi may AVC. Tapos ito is Southeast Asia Men's V Cup. Ito po yung annual na tournament kung saan ng mga pinaka top ang mga top teams ng Southeast Asia ay nagsasama-sama para parangalan kung sino yung best team sa kanilang lahat. Ito yung men's and women's. Yung women's will be on maybe late this month or August din po yung magiging kaganapan sa kabaihan. And syempre itong Team Philippines natin, ito po yung nagisilbing preparation nila Common Nation Games na nagaganap na magaganap sa Aichi Nagoya later this year. At syempre, dun nga sa group 2 naman, ay sa group B, ang mga magkakasama dun ay Thailand, Myanmar, at ang Vietnam. Thailand, tinalo nila ang Vietnam dito in 4 sets, 33-31, 18-25, 25-19, 25-16. And then they swept the group B with a 3 straight set win against Myanmar, 22-5, 15, 25-16, 25-19. Samantala, yung Myanmar naman, yung mukod sa Vietnam, 25-18, 25-23, 25-19. Kaya po, ang umabante po sa semifinals ay ang Indonesia, Thailand, Vietnam, at Cambodia. So, yung number one ranked team ng group A na Indonesia, kinilaban lang number two ranked team ng group B, ang Vietnam. Samantala, itong Cambodia naman, hinarap nila ang number one ranked team ng group A na Thailand at sila yung number one ranked team ng group B Thailand at ang Cambodia syempre number 2 di sila doon sa group A. So bago po yun, nagkaroon po ng fifth place match kung saan ang Philippines po ay ang kabilang dito. Anim na teams po ito, fifth place po ang pinaglalaban na banan. Philippines against Myanmar. Our Alas Pilipinas men won in straight sets dito sa naging laban na ito. Kung saan ang naging score po ay 25-21, 28-26, 25-22. Ito pong ating Alas Pilipinas men ay pinangunahan ni Luis Ramirez with 14 points habang si Magalaman ay may 12 markers, 9 points for Axel Van Book and then 8 points for Jude Garcia. Samantala sa Myanmar naman, ang nauna sa Myanmar ay si Kia with 16 points, 12 points for Aung, and then 9 points for Pyo. Sila po yung mga nauna for Myanmar. And after this, syempre, nagsimula na yung battle for third, battle, or semifinals muna rather. Semifinals. Nagkaroon po ng labanan itong Thailand at Cambodia. Itong Cambodia nanalo po kontra Thailand in 4 sets. Impressively, they upset Thailand dito. Kung saan ang naging score ay 25-21, 16-25, 25-23, 25-17. Ang nanguna po sa Cambodia ay wala iba kundi si Viz na pa rin with 21 points, 12 points for Meng Huang, 13 points for Mom. Samantala sa Thailand naman, ang nanguna sa Thailand ay si Chai Wat with 20 points, 17 points for Amorntep. And sila po yung mga nanguna for Thailand. And with that, Cambodia proceeding to the finals and then Thailand going to the battle for third. Samantala, Indonesia naman dinaig ang Vietnam in straight sets 25-22, 25-20, 25-22. Ang nanguna po for Vietnam dito sa naging laban na ito. I see, for Indonesia rather, sa laban nito, I see si Boy with 12 points, tapos si Farhan 11 points. Sa Thailand naman or sa Vietnam naman nakakahilo na kasi halos pare-pares yung si brothers natin dito. Vietnam naman, it no player scored in double figures but it was si Tuan ang nanguna with 9 points, dig 8 points si Tuyen and then si Kai may 8 points din. So yan po yung scoring for this match dito. Eventually naglaban for battle for third Vietnam and Thailand with Thailand scoring the win 23-25, 30-28, 25-20, 28-26. Thailand showing their dominance against Vietnam habang Cambodia naman proceeded in upset dito contra Indonesia. Kung nakita natin kanina, nabanggit natin Indonesia swept itong Cambodia, but now itong Cambodia naman ang tumalo sa Indonesia. But it was not an easy task kasi they were up to when Indonesia mounted a comeback, but eventually they finished and delivered in the fifth set. Ang naging score po ay 25-23, 28-26, 25-22, 25-15, 11. Eventually itong Indonesia ay yumukod habang Cambodia ang nanaig. Tapos si ang nanguna syempre sa Cambodia ay ang kala MVP na si Voyum Vizna. Si Voyum Vizna po, siya po yung pinarangalan sa leg 1 or week 1 itong si Men's V Cup 2026 as the most valuable player. Voyum Vizna. Best middle blocker si Trong Te Khai ng Vietnam at si Hendra Kumiawan ng Indonesia. Best setter Son Chanaro ng Thailand or Cambodia rather. Son Chanaro ng Cambodia ang best setter. And then best opposite spiker si Napadit Biniji D ng Thailand. Best outside spiker is Farhan Halim ng Indonesia at sa Voyum Vizna ng Cambodia. And then best libero, our very own Josh Ibanez. Siya po ang best libero dito sa Siemens V Cup na ginanap sa Candon Arena. From, yan, tingnan natin kailan ginanap ito. From July 15 hanggang July 19. Yan po yung C V Cup 2026 Men's Edition. At syempre, magkakaroon po ito ng Leg 2 kung saan sa July 22 magsisimula ito. And then magtatapos ng July 26, araw ng Linggo. So nanguna po for this, syempre, talagang mga teams dito, Indonesia, Thailand, and Cambodia, yung mga must-beat teams dito sa nasabing competition. Anyway, Philippine Standard Time, it's 10:35 ng umaga. Sa pagbalik natin, pag-usapan naman natin yung ABC Boys Under 18 Volleyball Championship. At syempre yung Under 18 Girls Championship dito lamang sa Spikers. That will be right back after some few reminders.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent

Philippine Standard Time, it's 10:40 ng umaga at isang magandang umaga na naman sa inyo dito. Siyempre, Spiker at Sports Radio, 918 AM. At siyempre, kasama niyo pa rin po ako, Team Molita Palace, ang inyong kasama for this day, siyempre, sa Spikers Net. Samantala muna humahalili kay Dennis Ilanga na ano ngayon, medyo may inaasikaso lamang. Kaya stay tuned and bear with me muna dito sa ating programa. Medyo kahit masakit-sakit muna yung katawan namin nila Engineer Jemort dahil kahapon nagkaroon ng isang matinding tunggalian ang aming mga koponan dito sa ano sa parang rec league. Kumbaga yan, yung rec league na yan. Yan. Wala ko dyan sa picture pero dyan yan. Ayun si Jemort, grabe, pogi. Pero mas pogi yun nandun din, pre, number 3. Ang Dota 2 pro player slash runner na tatakbo ngayong linggo sa UP, sa walk, run, and roll. Jess Laid, yan ang ating kaibigan. Na basketball player din, grabe, daming ginagawa ni Jess dito. Talagang well-rounded, multi-talented ating kaibigan. Anyway, ayan po yung naging pansamantala muna naming, syempre, pampatanggal stress, kumbaga, after long day of work. Ayan. Kahit pagod, masaya kasi nakapaglaro ng basketball. Eh. Pero

0: Anyway, ibang bola naman yung dinidiscuss natin yan dito ay volleyball, kung saan, syempre, patuloy pa rin po makaganapan dahil naganap po yung AVC Under 18 Volleyball Championship na nilakuan ng ating Alas Pilipinas Boys. At syempre, yung AVC Under 18 Volleyball Girls Championship na nilakuan naman ng Alas Girls. At syempre, dun sa Alas Girls natin, they finished dito sa tournament na ito as the 9th best team sa under 18 competition, habang yung Alas men, Alas boys naman rather, they finished po as the ano, pang-ilan ng ating Alas boys dito. Alas boys ay ika-10 dito sa naging competition na ito. Tingnan natin ba ano ba naging ika-10 yung Alas boys natin. So Philippines po ay kabilang sa pool B dahil ito mayroong pool A, B, C, D. Ayan po, apat na pools po ito. And then, tig 4 teams ang kasama sa bawat pool. Philippines, they recorded a 1-2 win-loss record dito after yielding to Iran, the eventual champion, and India. Ayan. So, ang nangyari po dito, July 12, it was Philippines who lost to Iran 25-17, 25-20, 25-13. Alam nyo, talagang malakas itong Iran na to. Talagang very, alam mo yun, parang, how could I say that? Very consistent yung program din talaga nila. From youth, nagiging, ano sila, VNL champ, Asian champions, and then VNL team. So, ang naging score po dito ay 25-17, 25-20, 25-13. Ang yan po yung naging score dito sa naging laban nila. So tingnan natin sino po yung nanguna dito sa ano to, sa laban na ito. So nanguna po para sa laban nito for the Philippines ay si Martishon with 8 points. Tapos sinundan siya ni Dais at ni Galapin with 5 points. Sa Iran naman it was Nima with 16 points and then Abul Fazil with 15 points. So yan po yung nangyari. Straight set loss for the Philippines against Iran. Pero next game, July 13, bumawi po ang Pilipinas kontra Bahrain naman. It was Philippines winning over Bahrain in 4 sets, 25-22, 13-25, 25-23, 25-15. With ang nanguna po dito ay si Martishon with 16 points, Galapin 11 points, and then 10 points for Guerra. Samantala sa Bahrain naman, it was Haram with 18 points, 16 points for Haram din, and Haram, captain nila, and then 12 points for Ali. So, after yun, syempre, Philippines toting 1-1 record, we can win that if we win against India. But then again, Philippines suffered a very heartbreaking loss dito kasi we were up 2 sets na, but we failed to advance to the semifinals, to the knockout round after Philippines endured a 5-set thrilling loss against India, 16-25, 20-25, 25-20, 25-23, 15-4. So, Philippines leading ng 2 sets na dito, 25-16, 25-20. Pero nagbago yung complexion during the 3rd and 4th set when Philippines only scored 20-25 and 23-25. And then, pinakamasakit pa dito sa huling set, 4 points lang in score ng ating Alas boys dito kontra sa India. Kaya we failed to qualify dun sa what do you call that, sa next round, and we were relegated dun sa classification round nitong competition. So ang nanguna naman sa India was Surab with 31 points, 17 points kay Deepak, and then 10 points for Kalindi. Ayun, so medyo mahirap pronounce yung mga pangalan nila. Anyway, yan po yung naganap dito. Kaya Philippines were relegated sa battle for 9 to 16 places. So Philippines, can they continue their journey here? As they faced Australia, they beat Australia 25-20, 30-28, 25-20 para makaabante pa dito sa classification round. Nung una for Philippines was Dais with 25 points. Siya po yung lone double-digit score for this team. And shout out kay Boss Sam ng radio magazine tech tech yan si Sam na ka-teammate natin kahapon dun sa no sa ating liga. Anyway, Philippines advanced sa next round nun dahil nga po tinalo yung Australia and eventually we faced Hong Kong and beat Hong Kong in straight sets din 25-18, 28-26, 25-13 ang nanguna naman po dito sa laban na ito. Tingnan natin sino ba yung nanguna for this match. It was Dice with 15 points and then 14 points for Martishon. Tapos, after nun, hinarap naman po ng Philippines sa Indonesia sa 9th place match where Philippines yielded to Indonesia. And Indonesia talaga is sa mga tinik talaga sa lalamunan ng Pilipinas sa men's volleyball. Ito sa boys naman, sila rin yung naging tinik dito. Kaya we finished 10th place dito. Uy, file server error daw. Hindi makita yung report. Anyway, Philippines yielded to Indonesia 25-23, 18-25, 15-25, 14-25. Ayan po yung mga naging score dito sa naging laban ng Philippines dito. Eventually, Philippines finished 10th place dito kung saan ang Iran po ang nagkampiyon. 2nd place, Japan, Chinese Taipei, number 3. China, number 4. Pakistan, 5. Thailand, 6. South Korea, 7. India, 8. 9. Indonesia, 10. Philippines, Hong Kong, 11. 12. Bahrain, 13. Kyrgyzstan, 14. Kazakhstan, 15. Saudi Arabia, and the lowest dito, ang Australia with number 16. So, ang advance po sa advance po sa qualify po for the 2027 Under-19 World Championship and 2028 Under-18 Volleyball Championship ay ang Iran. Tabang qualified for 2027 Under-19 Championship ay ang Japan, Chinese Taipei at ang China. Ayan. So, ulitin ko po ulit. Iran, ang bansang Iran po ay nag-qualify sa 2027 Under-19 World Championship and 2028 Under-18 Volleyball Championship. Samantala, ang mga bansang Japan, Taiwan, China ay nag-qualify po for 2027 Under-19 World Championship. Ayan po, yung mga nag-qualify for the next World Championship Under-19. Ayan po. So, Philippine Standard Time, it's 10:48 ng umaga. At bago tayo mag-plug, banggitin ko lang yung mga awardees dito. From for most valuable player ay si Abolfazi Pashamiri ng Iran, ganyan din ang best middle blockers Pedram Hedari Safat ng Iran at si Haru Sawano ng Japan. Best setter Amirali Shams ng Iran. Best opposite spiker si Abdulfazil Pashamari ng Iran. Best outside spikers Chang Weishu ng Taiwan at si Kaiji Nishimura ng Japan. Best libero Toba Mizabuchi ng Japan. Ayan po yung mga awardees dito sa AVC Boys Under 18 Volleyball Championships na ginanap na po sa China, sa Haiku, China. Anyway, Philippine Standard Time, it's 10:49 na umaga. So, gubalik natin. Konting discussion po tayo dito ng mga schedule, syempre, and other matters sa volleyball. We'll be right back after some few reminders.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
3: Pilipinas. Sports Radio 918 AM.
11: Here, your favorite volleyball teams are here. Spikers Net.
0: Philippine Standard Time, it's 10:52 ng umaga at bago tayo magtapos dito sa Spikers Net, bigyan na namin kayo ng konting schedule dito. At syempre, shoutout pala sa ating katropa dito sa labas, Jess Laid, ang nag-iisang Jess Laid. Yan, Dota player, basketball player, runner na. Everything all at once. And anyway, ang schedule po natin for the next Premier Volleyball League Games on Tour ay sa July 25 sa Vigan City sa Ilocos Sur. Ang July 25 po ay araw ng, tignan natin anong araw ba yung July 25, araw ng, tignan natin kung anong araw yung July 25. Araw, I think it's a Friday, Saturday. July 25 is a Saturday. Next led, Chameleons against Capital One Solar Spikers, 4 p.m. And then 6:30 naman, PLDT against Chocomucho. Yan po yung mga magiging laban for July 25, Saturday. Samantala, July ay August na. Ang after ito, August 1, Saturday, Polomolok, South Cotabato. Ang maglalaban naman, Next Led Chameleons against The Galleries Tower High Risers. 4 p.m. match, and then Akari Chargers against Chocomucho Flying Titan, 6:30 p.m. match. Ayan po yung next two playing dates ng Premier Volleyball League. At syempre, counting updates din tayo dito sa Shaky Super League, kung saan sa araw na ito, it's July 22, 1 p.m. maglalaban po yung UST against, I think, itong SSMI, isang foreign team to eh. Foreign team tong SSM. Tignan natin kung ano yung pangalan ng SSM. It's the Southern Storm Melbourne. Yan po yung mga laban dito sa Shaky Super League. Magaganap po ito sa Field Oil Arena, Playmate Field Oil Arena sa San Juan City. Ayan. Then susunod naman ng HCM, I think this is Ho Chi Minh, another foreign team. And si HCM, Ho Chi Minh City, ang mga kalaban po ng Ho Chi Minh City ay ang EC. Ano yung EC? Medyo maraming ko po nang kasi dito eh. For the Shaky Super League. And then the 3 p.m. yun ah. Una yung UST against Southern Storm Melbourne, 1 p.m. HCM Ho Chi Minh City, 3 p.m. yun against EC. And then CSB, College of St. Benilde, 6 p.m. against Coleo San Juan de Letran. It will be an epic match so dahil ito po yung finals ng women's NCAA last time around. Anyway, syempre, Philippine Standard Time, it's 10:55 ng umaga. Magpapaalam na po tayo dito ngayon sa Spikers Net sa araw nito. Maraming salamat po sa mga nakasama sa Master Control, kay Tita Nida Reskin Sariano sa console, sa Warcast, Engineer Gemmer Trocamora, at sa mga katropa natin sa Master Control, Jess Laid at Rodson Justiniano. At syempre, sa malolos transmitter ng kagapay natin sa araw-araw na pag-broadcast natin sa Sports Radio. Anyway, binabati ko rin pala ang ating kaibigan na si Gab Ferreras ng maligayang bati. Happy birthday kay Gab Ferreras. So, binati ko rin si Rodson kanina, pre. Oo. Happy birthday sa ating Sports Corner PH friend, Gab Ferreras. Maligayang bati sa'yo. At si Chairman Patrick Gregorio, happy birthday din po. Advance, happy birthday. Anyway, binabati ko rin pala aking mamagulang, Mama Arnita Pales, Papa Bobby Tapales. Hello sa inyo. I love you. At syempre sa aking girlfriend na si Aika. Hi sa'yo, I love you. Anyway, see you tomorrow guys sa KD Sports at syempre sa Sports News Roundup. Naway, maging maayos pong araw na ito at maging happy Wednesday every day.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat. which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: Self-protection.
15: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
15: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
19: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our ideal being Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
19: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
19: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
19: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna,
18: at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
21: Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si Emes mo yata nagkakabit
25: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isda o lalawigan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang at ang Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte. Kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election tuloy sa Setyembre ayon sa Pangulo.
0: Headlines.
4: Department of Transportation o DOTR may libreng sakay sa gitna ng tigil pasada ng grupong manibela ngayong araw.
0: Headlines.
3: Malacañang, tiniyak na tuloy ang dagdag sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila. Ikatlong yugto ng dagdag sahod sa mga empleyado ng local government units at barangay workers, aprobado na rin ng Department of Budget and Management.
0: Headlines.
4: Agarang tulong sa pamilya ng dalawang Pilipinong seafarers na nasawi sa Black Sea attack, tiniyak ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines.
3: Chinese Ambassador Jing Chuan ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang matapos ang insidente sa Ayungin Shoal. Samantala, Philippine Coast Guard pinag-iingat ang publiko laban sa posibleng rocket launch ngayon ng China.
0: Headlines.
4: Mayoriyan ng mga Pilipino hindi nagtitiwala sa China ayon sa tugon ng masa survey ng Okta Research.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta sa pagpapalakas sa kapasidad ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
0: Headlines.
4: At Vice President Sara Duterte bumiyahe palabas ng bansa. Samantala, ilang persons of interest sa pagbabanta ni Vice President Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tukoy na ng National Bureau of Investigation.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 10 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga, araw ngayon ng Miyerkules, July 22, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang at ang Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte. Kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election tuloy ayon kay Pangulong Marcos Jr. sa Setyembre. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang at ang Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte kung saan ay ipinamahagi ang tulong sa Bangsamoro Ministries, Offices at Agencies. Kasama din sa ipinamahagi ng Pangulo ang tulong mula sa Social Civic Project Fund para sa pamahalaang lungsod ng Cotabato at sa mga pamahalaang panlalawigan ng BARM. Nabanggit din ng Chief Executive sa kanyang talumpati na tuloy ang Bangsamoro Parliamentary Election sa ikalawang Lunes ng Setyembre. Sinasabing halalan ay ilulong luklok ang karamihan sa mga miyembro ng Bangsamoro Parliament upang tuluyang mapalitan ang Bangsamoro Transition Authority. Unang itinakda noong 2022 ang Bangsamoro Parliamentary Election, subalit inilipat noong 2025 at muling ipinagpaliban at itinakda sa Setyembre 14, 2026 sa bisa ng Republic Act number 12317 na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong March 25, 2026. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: We are determined that we will push through with the second Monday of September of the coming in the coming September, and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: May handog na libreng sakay ang Department of Transportation o DOTR at iba pang ahensya ng pamahalaan ngayong araw, July 22. Ito'y bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may ligtas na masasakyan ng mga commuter sa kabila ng tigil pasada ng grupong manibela sa ilang lugar. Ayon sa DOTR, epektibo ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 10 na umaga at masusundan naman ng alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga ruta ng libreng sakay ang Welcome Rotonda Fairview, Recto Cubao via Nagtahan, Quiapo Cubao via E. Rodriguez, Quiapo Fairview, Kalentong Pasig Palengke at PITX Loton at pabalik. Katuwang ng DOTR sa pagbibigay ng libreng sakay, ang Philippine Coast Guard, Department of Energy, Department of Public Works and Highways, Department of Economy, Planning and Development at Department of Labor and Employment.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB tiniyak ang pakikipag-ugnayan sa mga nagpoprotestang grupo sa transport sector para matugunan ang hamong dulot ng global oil crisis. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
8: Handa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang makipagdialogo sa grupong manibela para pagad at matugunan ng kailang mga hinaing kasunod ng isinasagawang transport strike simula ngayong araw. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, bukas ang ahensya sa pakikipag-usap sa mga transport group para makahanap ng pinakamainaman solusyon sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Mendoza, isa sa mga pangunahing opsyong pinag-aaralan ay ang pagpapalawak at pagdaragdag pa ng fuel discount para sa mga POV drivers. Anya, posibleng mas malaki kasi ang maitulong ng mas mataas na fuel subsidy kumpara sa maliit na dagdag pasahe. Dagdag pa niya, pinaiigting din ng DOTR ang pag-aaral sa cost-income comparison para matukoy kung mas makabubuti ang pagpapalaw fuel discount o ang pagkapatupad ng fare increase. Kaugnay nito, sinabi rin ng LTFRB chief na may pulong na ito kasama ang mga regional directors para konsultahin ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa bago magpasya sa mga susunod na habang. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tuloy ang 85 pesos na arawang dagdag sahod ng minimum wage earners sa National Capital Region. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos pabulaanan na sinuspindi umano ang aumento sa sahod. Una nang sinabi ng Department of Labor and Employment na ang nasabing wage increase ay ibibigay sa dalawang tranches. Ang unang installment ay sa July 25 habang natitirang 25 pesos ay sa January 2027. Samantala, walang impormasyon ng Malacanang kung may hiling ang pribadong sektor na ipagpaliban ang aumento sa sahod.
9: Wala pong naipaabot sa atin kung may nag-request ng mga private sector, pero wala pong utos na ito po ay suspend.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Aprobado ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapatupad ng ikatlong tranche ng dagdag sahod para sa local government employees kabilang ang mga barangay worker. Nakasaad ang guidelines nito sa inilabas na Local Budget Circular No. 172. Kabilang sa mga tatanggap ng aumento sa sahod, ang lahat ng LGU personnel, regular, contractual o casual, elective o appointive, full-time o part-time, gayon din ang barangay personnel na tumatanggap ng buwanang honoraria. Hindi naman kasama sa salary adjustment ang mga consultant at eksperto na may kaugnayan sa specific projects, job order at contract of service workers na binabayaran sa piecework basis, gayon din ang student workers at ang mga apprentice. Maaaring ipatupad ng mga LGU ang buong salary schedule, schedule na sang-ayon sa kanilang kita o mas mababang uniform salary rates kung kulang ang pondo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada ng pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng uplift assistance para sa mga vulnerable sector bunsod pa rin ng nararamdamang energy emergency. Sa panayon ng programang Boses kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, malaking bilang na ng beneficiaryo mula sa Group 1 o ang mga 4Ps at walang gutom beneficiaries ang nakatanggap na ng kanilang one-time 2,000 pesos cash assistance. Sa ngayon, ang tinututukan ng DSWD ay ang Group 2 o ang mga nasa poor at near-poor category na hindi kabilang sa 4Ps at walang gutom program dahil kailangan nilang tanggapin manually ang unang bahagi ng ng active assistance, habang ang mga susunod ay direkta na ang paglalagay sa kanilang mga mapipiling e-wallet platform o land bank account. Sa ngayon, pumalo na sa 2.8 million na household mula sa 4Ps at walang gutom beneficiaries na nakatanggap na ng kanilang uplift assistance.
10: Once they receive their 2,000 pesos, ang susunod na step ay i-enroll natin sila. It's either land bank or sa GCash, kaya nandito po ang representatives din ng GCash, ng land bank, ng PSA. And we highly encourage them na i-download yung e-gov app kasi yan, ipa-facilitate niya kasi yung verification process at madali na lang i-link up sila sa mga electronic wallets, ano? Because the e-gov app contains already essential information.
4: Yan ang tinig ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang tulong sa pamilya ng dalawang Filipino seafarers na nasawi matapos ang pag-atake sa sinasakyan nilang barko sa Northern Black Sea. Nasawi ang unang Pinoy seafarer noong July 6 attack, habang July 19 ang ikalawang Pilipino. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaalam na ng Department of Migrant Workers o DMW kung nasunod ang tamang deployment at protection protocols para sa Filipino seafarers.
9: Yung mga naapektuhan po dito na ating mga kababayan, iniutos po ng Pangulo kay Secretary Hans Rakdak na kausapin kaagad ang mga pamilya ng mga apektado at siguruhin po ng lahat ng ayuda na legal ay maibigay po at maipaabot sa mga pamilya ng mga namatay na Filipino seafarers.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hinarang ng China Coast Guard ang Philippine Coast Guard habang inililikas ang 200 Pilipino na nasugatan sa Ayungin Shoal. Sugatan ng dalawa matapos paluin ng CCG personnel ng Sagwan at Baton ang mga sundalo na nagpapatrolya sa Ayungin Shoal. Matagumpay namang nailikas ng Philippine Coast Guard ang 200 sa kabila ng pagharang ng CCG. Gayit ng PCG, malinaw na paglabag sa international law ang pananakit ng CCG at pagharang sa humanitarian medical evacuation sa mga Pilipino.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na sinadyang buyuin ng China Coast Guard o CCG ang mga Pilipinong sundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre sa pinakabagong enkwentro sa Ayungin Shoal, Kamakalawa. Ito po ang iginiit ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, matapos masugatan ang dalawang Navy personnel dahil sa panghataw sa kanila ng kahoy na bato ng CCG personnel. Naniniwala si Trinidad na ginawa ito ng China para mapagtakpan ang kanilang pagkapahiya sa kanilang claim sa Batanes, gayon din ang pagpapalabas ng racist video ng kontrolado nilang media na naghahambing sa mga Pilipino bilang unggoy. Hamon naman ni Trinidad sa Chinese Embassy, ipakita ang kabuuan ng video at iginiit na hindi dapat sila naroon dahil nasa lobby yon ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas.
11: Ipapakita naman doon sila ay lumapit. So yung action ng ating mga rubber boats was merely to drive them away. And it was non-confrontational, it was defensive in nature, it was within the rules of engagements. Sila ang nag-provoke, sila ang lumapit. So what they are showing is a spliced or incomplete version of the video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminating against them. It will be self-incriminating.
3: Si AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Chinese Ambassador Jing Chuan nitong Martes ng hapon, isang araw matapos ang enkwentro ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Magugunitang sugatan ang 200 Pilipino matapos paluin ng Sagwan at Baton ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard o CCG. Nilinaw ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang pulong ay ineschedule bago pa mangyari ang konfrontasyon ng CCG sa Filipino Forces sa Ayungin Shoal noong July 20. Sa kabila ng insidente ito, sinabi ni Castro na patuloy na isusulong ng Pilipinas ang mapayapa at diplomatikong paraan para ipaglaban ang karapatan sa West Philippine Sea.
9: Ang pinaninindigan po natin kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel padating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials.
4: si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na isang napakalakas na mensahe ang iniwan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapatawag nito kay Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuan kaugnay ng nangyaring insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang Pilipinong sundalo. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Teodoro na dito na kasi inilabas ni Pangulong Marcos Jr. ang totoong saloobin ng bansa pagdating sa patuloy na agresyon ng China sa Pilipinas at patuloy nitong panghihimasok sa teritoryo ng bansa. Ani Teodoro, bit-bit ng Pangulo ang kolektibong saloobin at galit ng bawat Pilipino na maayos naman itong naiparating sa Chinese envoy. Dagdag pa ng kalihim, hindi na rin uubra ang tila pagmamanipula ng China sa mga pahayag nito matapos ang bigla ang pulong lalo't mulat na ang mga Pilipino sa taktika ng China.
12: Ang mailabas ng isang head of state sa proper na katayuan ng isang head of state ang kanyang nasabi, kaso kung babaguhin naman ng storya, kailangan siguro i-tweet natin. At hindi lang ito malakas dahil ang presidente ang nagsabi, dahil taglay ni presidente ang kolektibong galit ng sambayanan dito sa pang-aapi ng China.
3: Yan po ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
7: Radyo Pilipinas. Nationwide.
4: Binigyan diin ng Department of National Defense o DND na scripted ang lahat ng inilalabas na propaganda ng China laban sa Pilipinas at sa kanyang at sa kampanya nito sa West Philippine Sea kaugnay ng mga inilabas na AI-generated video at editorial cartoons sa mga Chinese news and social media content platforms. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., sinabi nitong sinadya talaga ng China na isabay ang paglalabas ng mga propaganda bago at habang nagaganap ang Foreign Ministers Meeting ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa bansa upang ma-invalidate ang mga ipinaglalaban na bansa at mawala ang Pilipinas sa upper ground ng laban. Isa pang target ng nasabing mga propaganda ay ang hikayatin mismo ang kanilang mga kababayan sa China na suportahan ang kanilang naratibo upang kahit papaano ay mapahupa rin ang internal at domestic conflicts na hinaharap ng China sa kanilang bansa.
12: Ang China hindi gumagawa ng bagay, whether sa propaganda or sa tinatawag nilang diplomasya na hindi naman, na walang script yan, walang pakay yan. May purpose yan. Baka ang timing ay kakaiba dahil alam nila may Treaty of Amity and Cooperation Meeting ang Defense Ministers. Ang maliwanag, ayaw nila magkaroon ng pagwagi ang Pilipinas dito sa konferensya na to. Dahil kaya nanggugulo sila. Pangalawa, ang kanilang propaganda, hindi news yan. Panghikayat ng kanilang mga tao.
4: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
7: Nationwide.
3: Ibinahagi ng Pilipinas sa ASEAN Foreign Ministers ang maritime incident sa South China Sea. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, binanggit niya ang issue sa pulong ng ASEAN pero wala pang tugon ng ibang diplomat dahil pinag-uusapan pa ito ng mga partido. Samantala, may kanya-kanya ng aniyang pananaw ang Foreign Minister sa issue sa West Philippine Sea pero karamihan aniya ay tinalakay ang progreso ng negosasyon sa Code of Conduct.
13: There was a statement of course made on the South China Sea by me and the other various ministers. But I think what was really very emphatic about is the code of conduct. I think all the foreign ministers, almost all, have really focused themselves on the development that is happening on the code of conduct between ASEAN and China.
3: Si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mayorya pa rin ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala sa China batay sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. Sa survey, lumalabas na 64% ng mga Pilipino ang nagsabing hindi dapat magtiwala ang Pilipinas sa China. Mas mataas ng 9% na puntos kumpara sa 55% noong Marso ng 2026. Samantala, 14% lamang ang nagsabing nagtitiwala sila sa China habang 21% ang hindi makapagpasya. Sa mga rehiyon, pinakamataas naman ang distrust sa MIMA Europa na umabot sa 94%, habang pinakamababa ang naitala sa Central Visayas sa may 47%. Ayon sa Octa Research Group, malaki ang impluensya ng mga pangyayari sa West Philippine Sea at ng impormasyong nakapaligid dito sa pananaw ng mga Pilipino tungkol sa China. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 kasabay ng pagunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Estados Unidos nagbabala sa banta ng Iran sa malayang paglalayag, samantala ASEAN itinuturing na sentro ng paglago ng pandaigdigang ekonomiya. Ang report natin sa atin ni EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nagbabala ang Estados Unidos sa posibleng epekto sa pandaigdigang ekonomiya ng umano'y banta ng Iran sa malayang paglalayag sa Strait of Hormuz, kasabay ng muling pagtitiyak ng matatag na suporta nito sa ASEAN sa ginaganap na ASEAN Post-Ministerial Conference ngayong araw. Sa kanyang opening statement, sinabi ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na hindi dapat bayagang kontrolin ng anumang bansa ang isang international waterway o maningil ng tol sa mga dumaraang barko. Aniya, kapag nalagay sa panganib ang freedom of navigation, maaapektuhan hindi lamang ang pandaigdigang kalakalan kundi maging ang ekonomiya ng buong mundo. Painggan natin ang bahagi na naging pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
15: We create a precedent in the Middle East where a nation state can decide that they are going to control an international waterway, charge a toll, and if you don't pay them, blow up your ships. We have created a very dangerous precedent which will repeat itself in other parts of the world, including in this region.
14: Iginiit din ni Rubio na nananatiling bukas ang Estados Unidos sa diplomasya at negosasyon sa Iran, ngunit kailangan umanutok rin ang kanilang mga napagkasunduan. Kasabay nito, kinilala ng Estados Unidos ang ASEAN bilang pangunahing sentro ng paglago ng pandaigdigang ekonomiya. Ayon kay Rubio, sa rehiyong ito huhubugin ang kasaysayan at hinaharap ng 21st century. Ating muling painggan si Secretary Marco Rubio.
15: As this region becomes the engine of economic growth in the 21st century, and I've said this with all due respect to other parts of the world that we also care about or are involved in, but I believe very much that the future and the story of the 21st century will be written in this region and by how events unfold here.
14: Muli namang tiniyak ng US ang pangmatagalang pakikipagtulungan sa ASEAN, kabilang ang bilyong dolyar na pamumuhunan sa infrastruktura, enerhiya, supply chain at seguridad ng rehiyon. Binigyang diin ng Estados Unidos na mananatili itong maasahan at pangmatagalang katuwang ng ASEAN sa pagsusulong ng seguridad, katatagan at kaunlaran ng rehiyon sa mga susunod na dekada. Inaasahan namang ngayong araw din isasagawa ang ASEAN Post-Ministerial Conference kasama ang Russia, China, European Union at iba pang mga bansa. Mula sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hinimok ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang ASEAN Foreign Ministers na patuloy na magtulungan laban sa mga kinakaharap na hamon ng rehiyon. Sa pagbubukas ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting, tinukoy ni Lazaro ang Treaty of Amity and Cooperation sa Southeast Asia bilang pangunahing sandigan ng ASEAN sa loob ng 50 taon. Binigyan din pa ng kalihim na mahalaga ang pagkakaisa para maiwasan ang pagkakawatak-watak ng ASEAN.
13: To underscore that in the current geopolitical landscape that we are in, no nation can effectively chart its course alone. Throughout human history, we have learned that the most successful journeys are those undertaken together with mutual respect and trust, as well as a shared sense of purpose.
4: Si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nag-abiso ang tanggapan ng Philippine Coast Guard District Northern Luzon kaugnay ng posibleng rocket launch ng China ngayong araw. Ayon po sa PCG, pansamantalang ipatutupad ang restriksyon sa bahagi ng karagatan malapit sa Cagayan dahil sa nakatakdang rocket launch mula sa East China Sea Launch Area sa silangang bahagi ng Shanghai, China. Nasa 115 nautical miles mula sa Babuyan Islands at 129 na nautical miles mula naman sa Santa Ana, Cagayan ang itinalagang drop zone. zone. Pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na umiwas sa nasabing lugar at huwag lumapit sa anumang debris mula sa karagatan. Sa halip, dapat aniya itong iulat sa mga lokal na opisyal o sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:39 oras natin Pilipinas, magpapatuloy po ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
16: Hayaan naman kayo.
17: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
16: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:33 ang ating oras. Iba nating mga balita. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga miyembro at opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang patuloy na pagsuporta ng pamahalaan sa pagpapalakas pa ng kapasidad at kapabilidad ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang naging mensahe ni Pangulong Marcos Jr. sa isinagawang change of command ng AFP at retirement ceremony para kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Taus-puso ang naging pasasalamat ni Pangulong Marcos Jr. sa hindi matatawarang serbisyo ni General Browner na siyang nanguna sa napakaraming adhikain at programa ng AFP mula sa internal security operations, pagpapalakas ng presensya sa West Philippine Sea, pagpapatibay pa ng kooperasyon ng bansa sa mga kaalyado at partner nations nito at ang AFP modernization. Tiwala naman ang punong ehekutibo na isa ika-61 Chief of Staff ng AFP na si Lieutenant General Antonio Navarrete na magagampanan ito ng maayos ang kanyang trabaho bilang bagong hepe ng AFP. Kasabay nito ang panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa bawat miyembro ng AFP na patuloy na ibaling ang kanilang tiwala sa administrasyon na siyang susuporta, aalalay at magiging bukal ng lakas para maipagtanggol ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
6: I assure you that this administration will continue to invest in the capabilities, readiness and welfare of our armed forces. The command entrusted to you is great, but the purpose is even greater. To safeguard our people, defend every inch of our land and waters, and secure the future of our republic. As we strengthen our defenses, we remain guided by the principle that our ultimate objective is to preserve peace, stability, and prosperity for our people.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kinumpirma ni bagong Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete na kabilang sa mga marching order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghanda sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary election sa Setyembre. Ayon kay Navarrete, pinaghahandaan na nila ang pagtiyak ng seguridad at kaayusan sa naturang halalan. Nang matanong naman kung ano ang nararamdaman niya bilang bagong AFP Chief of Staff, sinabi ni Navarrete na handa siyang harapin ang mga hamon.
18: Immediate order is we're preparing for the BARM election. I think that's one of the very near major security operations that being the first parliament election. In as far as what happened yesterday, he wants us to monitor and also look to into the injured personnel natin.
4: Yan ang pahayag ni AFP Chief of Staff, General Antonio Navarrete.
3: Nationwide. Matatag na ugnayan ng pulisya at militar mananatili sa ilalim ng bagong AFP Chief of Staff ayon sa Philippine National Police.

0: mismo, organized crime, disaster response, at iba pang usaping pang seguridad. Nagpasalamat naman si Nartates kay dating AFP Chief Romeo Browner Jr. sa pagpapatibay nito ng ugnayan ng PNP at AFP sa ngalan na rin ng pambansang pagkakaisa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Philippine Reclamation Authority target makapag-ambag sa National Treasury ng 12 billion pesos kada taon. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Lawrence?
3: Yes, Ched, isinusulong ng Philippine Reclamation Authority o PRA ang paggamit ng public-private partnerships o yung PPP sa pagpapaunlad ng mga reclamation project nang walang direktang gasto sa pamahalaan at karagdagang pasanin sa mga nagbabayad ng buwis. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ni PRA Chairman Alex Lopez na kabilang sa mga pinangangasiwaang proyekto sa Pasay, ang hindi bababa sa 12 tulay, 88 kilometrong kalsada, 40 kilometrong bike lane, 122 kilometers na drainage at underground flood control system at 120 kilometers utility corridor. Kasama rin anya sa plano ang 22 kilometrong coastal revetment upang maprotektahan ang mga reclaimed area at karating na mainland laban sa pagbaha, erosion at malalakas na alon. Tiniyak ni Lopez na sa ilalim ng mga proyekto ng environmental, technical at regulatory assessment, kabilang ang cumulative impact assessment sa Manila Bay. Sinabi rin ng PRA na itataas sa 4 meters ang mga reclaimed land bilang paghahanda sa sea level rise habang hindi bababa sa 5% ng bawat proyekto ang ilalaan bilang green space. Dahil dito at sa iba't iba pang programa ng ehensya, umaasa ito na maaabot nila ang target na 12 billion pesos na taunang ambag sa National Treasury. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tinututukan na ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagpapalakas pa sa kanilang sistema bunsod ng pagsipa ng bilang ng mga natatanggap nilang tawag patungkol sa mga insidente ng cybercrime at mga kahalintulad na insidente. Sa panayam ng programang Boses kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, sinabi nitong senyalis ito ng mas lumalakas na tiwala ng publiko sa CICC at sa pamahalaan sa pagresolba ng mga nagsulputang cybercrime na isa sa mga pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Base aniya sa tala ng CICC, nasa 60% ng mga natatanggap nilang reklamo ay may kaugnayan sa financial scam o mga modus na may kaugnayan sa mga nagpapanggap na banko o financial institutions na nambibiktima ng mga inosenteng individual. Gate naman ng CICC, mataas din naman ang resolution rate ng mga ganitong uri ng kaso, lalo't pinalalakas na rin ng CICC ang kanilang kampanya kontra sa cybercrime.
5: Mas naman ho yung resolution rate natin dito. Yung hindi ho nalalaman ng mga kababayan natin, these are all preventable crimes po. So ang gagawa lang ho natin, hindi na natin kailangan talaga mag-prosecute. But pinapaalam natin sa mga kababayan natin, lalong-lalo na ho yung mga bagong batas na nag-deal with financial scams. Lalong-lalo na ho yung tatawag nating Anti-Financial Account Scams Act o yung AFASA law ho natin, Sir Alan, na pwede na natin itawag kagad sa ating mga banko pag halimbawa ho ay naloko tayo, itawag natin sa mga banko natin. And as long as mabilis ang pagtawag natin at nandun pa yung account, pwede i-hold yung transaction.
4: Yan ang pahayag ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hinimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang logistics industry players na mas paitingin pa ang kolaborasyon sa mga negosyo sa bansa na nangangailangan ng kanilang serbisyo upang mapalakas pa ang domestic trade at ekonomiya ng bansa. Kasunod ng isinagawang ceremonial signing ng third batch ng logistics players na ngayon ay parte na ng Supply Chain and Logistics Center o SCLC, umapila si DTI Secretary Maria Cristina Roque sa logistics players na ikonsidera ang napakaraming negosyo sa bansa na lalo pang lalaki sa kanilang tulong. Umaasa rin si Roque na hindi lang domestic ties ang mabubuo sa tulong ng mas malalim na kooperasyon sa logistic players, kundi mapapalawak pa ito sa global ties upang mas maipromote ang Filipino businesses. Kung mailalabas kasi ang mga negosyong ito, ay mas malaki ang maitutulong nito sa pagpapalakas pa ng ekonomiya ng bansa.
6: We need to strengthen them, their sales, not just globally but also locally. Kasi ang laki rin ang potential ng Philippine market, which is almost 115 million Filipinos. So, if imagine kung malakas

0: strengthen the industry, but they need to move the goods. They can't get the goods from their warehouse to the different stores without your assistance.
1: Yan ang pahayag ni DGI Secretary Maria Cristina Roque.
2: Sa pina para sa bank, AMLAC at tax records ni Vice President Sara Duterte isisilbi ngayong araw. Ilang senator judges nagpahayag ng pagtutol sa sampina. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion. Radyo Pilipinas.
3: Report. Iwaro na nakatak ng isilbi ng Senate Office of the Sergeant at Arms sa USAA ang submina para sa mga bank ay MLC at tax records sina Vice President Sara Duterte. Asawa niyang si Atty. Manasseh Scarpio at 19 na mga kumpanyang iniuugnay sa kanila. Gagamitin ang naturang mga dokumento sa pagpresenta ng prosecution sa Article 2 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o yung tungkol sa mga alegasyon ng unexplained wealth, false talents, at continued business interest. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungkol, nagawa na kahapon ng subpoena pero kinapos lang sa oras kaya ngayong araw ito maisisilbi ng USAA. Nitong Lunes, nagdesisyon si Impeachment Court Presiding Officer Sir Chis Escudero na payagan ang hiling ng prosekusyon na ipasabina ang naturang mga dokumento. Kaugnay nito, kinumpirma ni Tungkol na 5 senador ang nagpahayag ng pagtutol sa naging desisyon ng presiding officer. Nagsumite ng kanilang mga manifestation sina Senator Judges Alan at Pia Cayetano, Amy Marcos, Loren Legarda at Camille Villar. Nilinaw naman ni Tungkol na hindi na maaaring i-apela o hinga ng reconsideration sa impeachment court ang utos na sabina para sa bank, AMLAC at tax records ni VP Sara. Narito ang bahagi ng pahayag ni Atty. Tungkol.
4: At the period of appeal po, tapos na po yun. Upon the resolution, usually ginagawa po and usually it's the senator judges who appeal the resolution of the presiding officer. Now, the parties, wala po nakalagay, tama yung depensa na wala nakalagay na pwede mag-motion for reconsideration po. At kung hindi po inilalagay yung recourse na yon, then they have to find another recourse in the supplementary rules po of court regarding the issuance of the subpoena.
1: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Seguridad sa labas ng Senado kaugnay ng 9 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nananatiling mahigpit ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio. Radyo Pilipinas.
5: Report. Yes, Chad, mahigpit pa rin ang seguridad dito sa labas ng Senado ngayong 9 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon niya kay National Capital Region Police Office Spokesperson Police Major Hazel Asilo na may 185 deployed personnel na nakaantabay sa paligid ng Senado. Sa kadala, Chad, ang sitwasyon naman dito ay nananatiling kalmado at maayos naman ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound lanes na Jokno Boulevard. Sa matala, Chet, dagdag ko na lamang na nananatili ding mahigpit ang seguridad sa palibot ng PICC Complex hanggang Cultural Center of the Philippines dahil dito naman isinasagawa ang ASEAN 2026. Chet, mula pa rin dito sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. News
6: Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Paris Olympian Samantha Catantan pamumunuan ang kampanya ng Pilipinas sa World Fencing Championships. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
7: Sasabak mula ngayong araw hanggang July 30 ang Pilipinas sa World Fencing Championships sa Hong Kong na sasalihan ng 1,400 fencers mula 114 na bansa. Magbabalik matapos ang 4 na taon si Samantha Catantan para pamunuan ng 24-member national squad. Makakasama ng 2024 Paris Olympics sa women's foil ang kanyang mga nakababatang kapatid na sina Jana at Sofia at Marina Carbonell. Binubuo naman ang men's foil team ni Sean Nicolay Felipe, Nat Perez, Luis Shoemaker at Samuel Tranquillan. Habang ang FA team ay kinabibilangan ni Haniel Abella, Ivy Claire Dinoy, Juliana Gomez at Alexa Larrazabal. Samantala, magtutulong sina Queen Denise Dalmacio, kay Caco de la Serna, Jeline Nicanor at Ariana Chu sa women's saver team, Jean Miguel Bautista, Lee Erhina, Nawilito Jose at Sean Lauron sa men's FA, Christian Anthony Concepcion, Christian Jester Concepcion, Kian Felipe at Eunice Villanueva sa Men's Saber. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 13 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations kaya manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pagunlad ng bawat bansa sa rehiyon.
10: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
11: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
10: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, Department of Trade and Industry o DTI nagpaalala sa mga gumagamit ng credit card na walang surcharge sa mga pinamilihan. Detalye ng balita mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagpaalala ang Department of Trade and Industry Ilocos Norte sa mga consumer na gumagamit ng credit card sa pagbayad ng mga biniling bagay kung saan wala itong ibang babayaran na surcharges. Ayon kay Consumer Protection Division Head Dominador Alberto, may umiiral na batas hinggil sa hindi pagpatong ng surcharge ng mga establishmento gamit ang credit card. Ito ay ang RA 7394 o Consumer Act of the Philippines at ang Department Administrative Order Number 10. Paliwanag ni Alberto na kung ano ang nasa price tag ng mga biniling bagay ay iyon lamang ang babayaran gamit ang credit card. Dagdag ni Trade Industry Development Specialist Frances Marie Pagirigan na may mga impormasyon na umano'y may ibang kaltas sa binayarang mga napamili ng isang consumer. Mas mabuti niya na tignan ang resibo kung may ibang kinaltas sa binayaran. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kuha naman tayo ng report mula sa Visayas. Mga electric cooperative sa Eastern Visayas nanawagan ng agarang aksyon laban sa mataas na singil sa kuryente. Si Dalia Orit at Well ng Radyo Pilipinas sogod sa balita.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nagkaisang nanawagan ng Federation of Rural Electric Cooperatives of Region 8 o Freecore 8 sa gobyerno nang agarang tugunan ang patuloy na pagtaas ng singil ng kuryente na umano'y nagpapabigat sa mga consumers sa Eastern Visayas. Sa pamamagitan ng Resolution No. 2026-7-8, mariing tinutulan ng Freecore Elite ang mataas na generation costs at labis na line loss and congestion costs o LLCC na ipinapataw sa 11 electric cooperative sa rehiyon. Ayon sa samahan, ang mga naturang bayarin ay nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga member consumer owners na kanilang pinaglilingkuran. Hiniling ng Freecore 8 sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na magsagawa ng agarang investigasyon sa operasyon ng wholesale electricity spot market kabilang ang pagsusuri sa kasalukuyang pricing methodology at pag-audit sa LLCC na ipinapataw sa mga electric cooperative sa Eastern Visayas. Bukod dito, nanawagan din ang samahan na panagutin ang mga kinauukulang market participants at ipatupad ang kinakailangang mga reforma at pansamantalang regulatory measures upang maprotektahan ang mga consumer laban sa mga hindi makatwiran at hindi maipaliwanag na dagdag singil sa kuryente. Iginiit ng Freecore 8 na nararapat lamang sa mga mamamayan ng Eastern Visayas ang patas, malinaw at abot kayang serbisyo sa kuryente. Sa pamamagitan ng kanilang sama-samang paninindigan, umaasa ang samahan na magkakaroon ng masusing pagsusuri at agarang hakbang mula sa kinauukulang ahensya upang mapagaan ang epekto ng mataas na singil sa kuryente sa mga consumer sa rehiyon. Balita gikan sa Sogod Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dumako tayo sa Mindanao Uplift Financial Assistance para sa 4Ps walang gutong beneficiaries at SSS low income earner. Aasahang papasok sa kanilang ATM ngayong linggo. Mula Radyo Pilipinas Davao, narito ang ulat ni Armando Fenequito.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Aasahang papasok na sa mga cash cards ngayong linggo ang tulong pinansyal sa ilalim ng United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ito ang inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa isang panayam. Inilahad ni Gatchalian idideposito na nito sa mga cash card ang nasabing ayuda para sa mga benepisyaryo ng 4Ps, walang gutom at low wage earners mula sa SSS. Samantala, sinimula naman nitong Lunes, Hulyo 20 ang manual payout para sa mga benepisyaryo mula sa Group 2 o ang mga mahihirap na hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at yung mga near poor na nahango mula sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Paliwanag ng kalihim na unang buwan ay babayaran sila sa pamamagitan ng manual payout, ngunit pagkatapos ito, kukunin na ng DSWD ang e-wallet account sila at dito na ipapadala sa susunod na payout. Gitito na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, July 22, 2026. Sa ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it...
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
18: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
17: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
19: Kasama po namin si Secretary Henry po.
20: Si Sec. Asan na si Ms. po yata ang nakakabot
21: ko. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
17: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
22: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
2: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
2: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
6: Radyo Magazine. Servicio Publico.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
5: Radyo Magazine.
0: World Service. Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
13: Investigation and Coordinating Center. Ako naman po si Undersecretary Aboy Paraiso. Iyahatid namin ang mga programa at serbisyo para ho sa taong bayan.
14: Tutok lang
1: narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pong balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan, Makikinabang at Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte kanina. Kabilang dito ang pag-turnover ng tulong sa Bangsamoro Ministries Office, agencies o BMOAs at ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Social Civic Projects Fund para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Layo ng okasyon na muling patunayan ang commitment ng administrasyon na palakasin ang pakikipagtulungan sa Bangsamoro Government at ihatid ang mahalagang programa at serbisyo ng mga sa mga komunidad. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na determinado ang pamahalaan na matuloy ang nakatakdang kauna-unahang BARM elections sa Setyembre. Kinilala rin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng national government at pamahalaan ng BARM para bumuo ng mas mapayapa at matatag na rehiyon ng Bangsamoro. Sa puntong ito, may muna tayo ng update mula sa CICC kay Undersecretary Aboy Paraiso, Yusef.
8: Yep.
1: Nagkaroon po kayo ng kasunduan with the Presidential Task Force on Media Security. Ano pong detalye dito?
13: Ako, magandang balita ho para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa media at sa mga journalist natin sa ating bansa. No? Lumagda ho kami ng kasunduan. Pinangunahan ito mismo ni Yusef Joe Torres, no, si Daddy Joe. Ang layunin talaga nito, pangalagaan ang integridad at ang kapakanan ng ating mga journalist, no, na who is under constant attack, lalong-lalo na sa cyberspace natin. Alam nyo, itong misinformation, disinformation, ang isa sa mga aspects nito is talaga siraan ng mga media practitioners natin, no. Pababain yung integridad nila para kumalat yung misinformation, disinformation. Hindi rin nalalayo dyan, Josh, yung pag-monitor natin sa mga totoong banta, yung mga physical at saka threats to the well-being at saka yung mga personalities ng mga kasamahan natin sa media, no. So ito ang sakop ng ating kasuduan with PT Forms.
1: Mm-hmm. Okay, so talking about threats, Yusek, up to what extent po masasabi na ito'y seryosong bantana sa isang media practitioner, especially sa social media? Well, we understand tinatawag na bashers, critics, pero up to what extent na pwede maikonsidera na ito ay seryoso ng panganib na maaaring nararanasan ng ating mga media practitioners?
13: Kaya nga maganda yung partnership natin with PT Forms. No? Sila ang magdi-determine. Unang-una, sino ba yung mga kabahagi ng ating mga media personalities at saka mga journalists na sakop ng protection dapat ng PT Forms. Pangalawa, sila ang nagdi-determine ano yung mga legitimate threats against them. Kasi tama ka, Josh. Yung iba naman, talagang bashing lang, talagang nag-disrupt lang.
1: Trolls.
13: Pero, behind that shouldn't be crossed na parang pagbantaan mo na yung pamilya, yung health, yung well-being, yung person ng media personalities na yan. At yun yung binibigay sa atin ng partnership with PT Forms. Sila ang nagdi-determine na ito, hindi na tama to, hindi na in the course of the regular performance of duties ng mga journalisto.
1: Mm-hmm. At maliban po sa, well, with PT Forms, ano pa pong ahensya ang kasama natin dito?
13: Well, again, kasama ho ng CICC na bumubuo do sa ating executive committee. Andyan po ang ating law enforcement agencies.
1: Yes.
13: Andyan po ang PNP. Particular na po ang PNP-ACG. Andyan po ang NDI sa pangunguna ni Director Melvin Matibag. Andyan din po ang DOJ, Office of Cybercrime. So marami na ho bumubuo. And because of the yung spate, yung marami tayong mga MOAs, lahat po kami ngayon nasa isang kwarto na. And hopefully, we would see the results sooner rather than the later, Josh.
1: Okay, that's good to hear po. Sa ibang usapin naman po, kaugnay pa rin po, Yusek, ng pagpapalakas ng proteksyon laban sa online scams. Nakikipagtulungan na din po kayo sa finance and the credit card community sa itong kaskasan buddies. Ano po ang detalye nito, Yusek?
13: So yung kahapon lang dumating sa atin, ang grupong Kaskasan Buddies, they are a community of yung mga financial advisors at saka mga members nila na who are advocates for financial literacy at saka online financial safety, no. So, ang lawak ng membership nila at layunin natin na yung ating patuloy na educational campaigns at pagpapaalala sa ating mga kababayan ma-amplify because of this particular partnership, no. Hindi matatawaran yung reach ng grupong ito. At ang maganda dito, sabi ko nga, it shows yung whole of society approach natin when solving the problem of cybercrimes. in this particular case, yung mga financial crimes natin.
1: Okay. With the initial conversation you had with the Kaskasan Buddies, Yusek, ano po ba yung mga common cases ngayon sa credit card scams?
13: Yung parating yung mga IMC catchers na na mag-click ka na link, tapos mas-scam ka. Andyan din naman yung mga online lending applications na whether it's registered na nagpa-practice ng mga illegal na collection practices or yung outright illegal online lending institutions. So ang nagagawa nila, hindi lang sila nagbibigay ng information ng education at saka ng mga information sa mga kababayan natin. Pati tayo binibigyan nila tayo ng information na we should look out for these particular companies, we should look out for these particular practices para maagapan natin ng ating mga intervention, whether it's blocking them, taking them down, or mapayuhan natin yung mga kababayan natin ano yung mga pwede nilang gawin bag na biktima sila nito.
1: Okay. Now, Yusek, with digitalization, ito is isa to sa mga cons. Lalo na sa mga public malls na gumagamit sila. Halos lahat ng kababayan natin hindi na gumagamit ng cash, lalo na yung mga Gen Z and Millennials. Yep. They do digital transactions. Yep. Now, how safe are they sa using public Wi-Fi sa mga malls? Do we advise them to use their personal data na lang or data internet access or yung public Wi-Fi sa mga malls?
13: Kung ang pangunahing concern natin is safety, we should stick to our trusted devices and trusted networks. Ang mahirap, tama ka, Diyos, no? At napag-usapan na natin to before, may mga spoofing devices inside the malls na yung mga mobile hotspots, akala mo, hotspot ng mall.
1: Yes.
13: Pero ang ginagawa nila, do sa landing page nila, kinukuha nila yung personal information natin na later on gagamitin against us. So, again, just to be safe, siguro even pag lalong-lalo na pag we are transacting, no, yung mga ginagamit natin, mga banking applications natin, e-wallets natin, siguro we revert back do sa mga secured secured connections natin, which is are yung mga subscription natin sa mga telcos, di ba? Hindi na tayo kukonnect do sa public Wi-Fi.
1: Well, on that note, maraming salamat, Yusek Aboy, sa mga updates at impormasyon, maging sa mga paalala na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC.
13: Salamat din po.
1: Salamat, Yusek. Samantala, update sa mga paghahanda at seguridad para sa nalalapit na BARM parliamentary elections. Ating aalamin kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudi po, ang Pilipinas ngayon.
13: Magandang tanghali.
8: Magandang tanghali po, Yusek Aboy at Sir Joshua at sa lahat po na taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon.
1: Alright. Director, nagsimula na po ang election period para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections na gaganapin po sa 14 ng Setyembre. Kumusta na po ang kabuuang kahandaan ng COMELEC para po sa makasaysayang halalang ito?
8: At dahil po dun sa pagsisimula na yan, pinapatupad na po ng COMELEC, katuwang ang PNP at ang AFP, yung tinatawag po nating mga gunban at checkpoints. Kulang 200 nga po ang nailatag ng mga checkpoints sa iba't ibang bahagi ng BARM at inaasahan pa po natin na madadagdagan po ito based sa assessment po ng ating mga law enforcement and security partners. At nagkinakalibrate din po natin ang bilang ng ating mga law enforcement and security partners ipapadala bukod pa po doon sa iti-training ng COMELEC na halos 3,000 po yan na magsisilbing special electoral board. Mga pulis po ito na galing sa ibang regions just in case magkakaroon tayo ng problema doon sa nakatakdang manilbihan ng mga teachers. Halimbawa po, biglang may aatras, naka-ready po tayo dyan. May trained personnel po tayo na kaagad-agad papalit po sa kanila. DOST certified po sila.
13: Ako, kuyang, ito ang kauna-unahang regular na parliamentary election sa BARM. Makasaysayan nga, gaya na sinabi ni Joshua, no? Ano po ang mga pinakamalaking kaibahan nito kumpara sa mga nakasanayan nating halalan? At paano ninyo ipapaliwanag, lalong-lalo na sa mga botante upang maiwasan na malito sila?
8: Kuyang Yusek, sir, umiikot na po ngayon ang buong COMELEC BARM para po magsagawa ng mga voter education at information activities. At asahan din po ninyo, pagtungtong ng Agosto, daladala ng lahat ng aming election officers yung gagamitin po natin ng automated counting machines. Dahil ang layunin po namin habang ipinapaliwanag natin kung para saan at ano ang mga kaganapan dito sa BARM, pati yung pagboto, maturuan na po natin sila. Very unique po kasi ito, kung makikita nyo po, no, yung balota natin dyan sa BARM, makulay. yung mga political parties na kandidato merong logo. Ang mga kandidato po para sa district representatives at sectors ay may larawan. At ito po, paulit-ulit nating ipinapaalala sa ating mga kababayan. Bagamat naiisip nila, meron tayong governor, mayor, mga miyembro ng sanggunian, may congressman sila, eh para saan ba talaga itong barm elections? Ito para mabuo ang kanilang parlamento, magkaroon ng paglilinang doon sa kasaysayan, kultura, iba pang mga pag-aari ng ating Bangsamoro. Yung mga batas na gagawin po nila exclusive para sa Bangsamoro, at kung makikita nyo po dito rin, ito yung pagkakataon na bubuuin nila ang kanilang parlamento at sila-sila yung maghahalal para sa kanilang chief minister. Isa po yan sa sinasabi natin, baka iniisip ng kababayan natin na iboboto namin, Chief Minister, na kung hindi po. Ang iboboto po ninyo ay isang political party na para pong party list yan sa kanila pong mas nauunawaan nila, isang miyembro ng kanilang distrito dahil may 32 distrito po dyan. At higit sa lahat po, yung mga miyembro ng sektor kung saan boboto po sila ng dalawa para sa mga settler communities, isa para sa kababaihan, isa para sa kabataan, isa para sa ulama, at isa para sa traditional leaders. May nadinig din po dati, ito pinapaliwanag namin, meron pa pong 2 miyembro ng sektor dyan, yung non-Moro indigenous peoples. Ngunit ayon po sa electoral code ng Bangsamoro, hindi muna i-elect sila sa ngayon. Ngunit yung sektor po na yan ay magsasagawa ng asembliya 7 days before September 14, at asahan po ninyo, ang lahat ng mananalo kasama na itong sa asembliya ay sabay-sabay po nating ipoproklama pagkatapos ng September 14 barm elections.
1: Director, kumpirmahin din namin, sa kasalukuyan po, may mga reported incidents na po ba tayo ng election-related violence, at kumusta po ang inyong pakikipagtulungan at koordinasyon sa ibang ahensya para pumatiyak na ligtas ang mga botante at election personnel sa mga lugar na ito?
8: Noong mga nakarang araw po, Sir Joshua, ay may naganap na 2 karahasan. Iniimbestigahan tayo una, pamamaslang sa isang konsehal dyan po sa special geographic areas. Ngunit nangyari po ito sa labas ng barm, at kaya po ito ay hindi bahagi ng ating tinatawag po na parte ng control ng gun ban. At ito po ay base na rin po sa investigasyon ng PNP, personal po ito, walang kinalaman sa halalan. Yung ikalawang insidente po na ngayon ay tinututukan natin ay yung paghahagis po ng granada dyan po, no, sa parte din ng barm. Ngunit malinaw din po sa investigasyon, walang kinalaman po ito doon sa ating eleksyon na gaganapin. Ngunit patuloy po ang pagsuporta natin sa AFP at PNP, dahil po anuman po itong kaganapan na ito, susuportahan po at magtutulong-tulong po ang buong pamahalaan para po masugpo, madala sa hustisya ang may kagagawa nito. And by the way, bago po ako pumasok, napag-usapan din po ninyo yung PT Forms. Alam niyo po ba, ang COMELEC po ay may partnership din sa ating Presidential Task Force on Media Security. In fact, nakakatatlong briefing na po kami sa ating mga miyembro ng media dyan sa bar. Meron pa pong 2 kasunod dyan sa Cagayan de Oro at sa Zamboanga City. At kami rin po nila Kuyang Yusek Aboy ay may long-standing partnership po ang COMELEC, particularly ang Task Force KKK namin at yung kanila pong CCICC. Dahil ito pong aming ginagawa pag-monitor sa disinformation, misinformation, pakikipag-ugnayan sa social media platforms at higit sa lahat, pag-monitor ng threat ay pagpapatuloy po namin. Asahan po ninyo sa mga susunod na araw ay ilulunsad po muli namin nila Kuyang Yusek Aboy itong aming Threat Monitoring Center para po sa barm parliamentary elections.
13: Nako, Kuyang Director, no, nakahanda na ang Threat Monitoring Center natin, mas pinalakas, mas pinaigting. Pero mag-follow up lang ako doon sa tanong ni Joshua, no, sa mga identified hotspots, kamusta naman po yung paghahanda at pagbabantay natin sa mga lugar na to, lalong-lalo na pinag-usapan natin ang barm.
8: Opo, meron na po tayo mga na-identify na mga red areas, mga orange areas, at yung pong mga yellow areas. Ito pong categorization to initial dahil kapapasok lamang po ng ating election period. At paalala po sa ating mga kababayan, kinakategorize po namin ang mga lugar katulad dyan, Mailan sa Lanao del Sur, dyan sa ating sa Basilan, sa Tawi-Tawi, meron po talagang nailalagay na red. Hindi po ibig sabihin na magulo dyan sa lugar nyo, kundi nung mga nakarang halalan po kasi may naitalang election-related incidents or violence, o kaya may history ng intense political rivalry, at para lang po makalibrate namin ang puwersa ng pamahalaan, ay nagkakategorize po kami. Dynamic po ito, maaring mabago next week dahil gumagana po yung ating paghahanda. Sa ngayon po ay wala naman pong naitatalapa, gaya ng naiulat ko kanina, wala naman pong naitatalapa na election-related incident na talagang maituturing na may kinalaman sa ating halalan. Asahan din po ninyo pagpapatuloy ng checkpoints at paalala sa ating mga kababayan, yung check po ng COMELEC, malino po yan, nasa maliwanag na area, may karatula, may pangalan at telephone numbers pareho ng team leader na nag-checkpoint pati ng COMELEC election officer nang sa gayon matawagan nyo at ma-verify po sa amin. Naka-uniforme po ang mag-checkpoint dyan at minsan nga po minamabuti na namin samahan na ng isang COMELEC personnel yung checkpoint na yan. Nang sa gayon ang lahat ng katanungan, lahat ng pangangamba ay maiayos po natin dahil kaugnay at kasama po ang COMELEC sa lahat ng ginagawang ito.
1: Alright, at Director, sa pagtatapos naman po ng pag-imprenta ng mga balota, ano po ang susunod na proseso tungkol dito?
8: Asahan din po ninyo, Sir Joshua, na ang buwan po ng Agosto ay i-dedicate ng COMELEC sa pagdadala o deployment ng lahat ng gamit. Ang kagandahan po dito, meron na po tayong na-identify na hubs. Asahan po ninyo, ina-i-announce din namin na pagdating ng mga kagamitan sa hubs, pumula po sa mga automated counting machines, ang balota bago namin dalhin sa mga treasurer's office dahil ayon sa batas, sila po ang may kusodiyan yan, sila ang magdi-distribute sa teachers, ay ipapa-inspect natin sa lahat ng ating stakeholders, ipapa-cover natin sa media, mag-iimbentary pa tayo doon. Hindi lang po yun, yung ating itinatag ng mga technical and repair hubs kung saan, kung sakaling magka-problema, yung ating mga automated counting machines ay ready po tayo isagawa. Pati na testing and sealing by September 12, ipo yung readiness ng ating ACM, yung readiness ng ating Starlink na gagamitin ay handa po kaming ipa-cover yan. Paalala po sa ating mga kapatid sa media, ay tuloy-tuloy po ang pagtanggap ng COMELEC ng accreditation po ninyo para sa nagnanais pong makapag-cover ng halalan po natin ay mabibigyan po namin kayo ng ID. Nasa aming Facebook page na po yung QR code para kung nais nyo po mag-apply o kaya po yung mga nakapag-apply na dati dahil yung kinikilala po namin yung na-accredit na noong 2025, tuloy lang po ang accreditation po ninyo ngayon. Ngunit kung may bago po kayong kasamahan na nais dumagdag, pwedeng-pwede po mag-apply at makisali po sa pag-cover ng ating BARM elections.
1: Right. Director, kumpirmahin din po namin. Tama po, may nakaset up na rin po mga gensets dito para kung sakasakali mga magkaroon ng brownout o yung mga sadyain na antala, magkaroon ng pagkaantala sa halalan, eh nakahanda po ang COMELEC. Tama po.
8: Una po sa lahat, Sir Joshua, yes, meron po tayong generator sets. Pero ang maganda po dito ay hindi nakadepende ang ating ACM, pati na rin yung ating Starlink units, dyan sa generator sets. Bakit? Dahil may sarili po silang baterya. At na-test po ng Department of Science and Technology yung baterya namin, kayang tumakbo yung ACM kahit lampas pa ng tatlong araw. Yung aming Starlink po, ganun din, kahit lampas pa ng tatlong araw, ang ating po naman pumbutuhan ay hindi lalampas ng 14 hours. Kaya kaya-kaya po ito. Generator sets primarily po para po yan sa ilaw ng mga silid-aralan na gagamitin natin ng polling place. Talaga pong independent ang power supply ng ating po mga automated counting machines, pati na rin po ng ating Starlink units.
13: Ako Kuyang Rex, no, bilang isang Muslim sa pamahala, nakaka-proud itong milestone na to kasi kamakailan lang nagsagawa rin kayo ng covenant for a peaceful and credible elections. Kasama yung mga traditional leaders natin, kayo ho, no, mga election officials natin at security sectors natin, no. Again, alam natin sa mga kababayan natin gaano kahalaga yung partisipasyon ng mga local leader ng komunidad upang maging mapayapa yung mga halalan natin sa BARM.
8: Alam niyo po, matagal nang pinapangarap ng ating mga kababayan sa BARM, kayo man po ay Moro, hindi Moro, settlers, non-Moro, indigenous peoples, lahat po, ang halalan pong ito para sa BARM ay napaka-inclusive po. Ito po ay kung makikita ninyo po, ay talaga naman po isinasagawa natin para isakatuparan ang napakatagal ng pangarap ng autonomiya ng ating bangsa Moro. Kaya po ito, sana po lahat tayo makilahok dito. Napakaganda, mayroong representante ang kabataan, mayroong representante ang kababaihan. Ito po yung ikalawang batas po natin na magpapatupad ng anti-political dynasty na nakaka-proud nga po na ipagmalaki na ganyang kaganda ang electoral code sa BARM. Kaya po inaasahan natin hindi lang po yung pananatiling mapayapa kundi sana ang pakikalahok po ng lahat ng mga miyembro at botante dyan sa ating Bangsa Moro sa ikatadagumpay ng halalang ito.
1: Panghuli na lamang po, Director, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, partikular sa BARM, upang hikayatin silang makilahok sa kauna-unahang parliamentary elections at sama-sama mapanatili ang isang malinis at ligtas na halalan sa darating na Setyembre.
8: Maraming salamat po, Sir Joshua, Yusek Aboy, Kuyang Sir. Maraming salamat po sa pagkakataon ito sa ating mga kababayan. Asahan niyo po muli ang pagdating ng mga COMELEC personnel mula po dyan sa field at kami po dito sa main office para mag-ikot sa inyong mga pamayanan. Pag-usapan natin ang halalang ito, maliwanagan, makapagtanong po kayo sa ating lahat. At higit sa lahat, masubukan ninyong automated counting machine. Mapamiliarize po muli kayo paano boboto. Napakahalaga ng boto ninyo dahil ang bawat magiging kalahok ng parlamentong ito, 80 po sila ay kakatawan sa buong Bangsamoro. Kaya po ganong kahalaga na makapamili, makaboto kayo ng inyong ninanais. Maging responsableng botante. Isipin po natin yung future generations at yung matagal nang pinaghirapan ng ating mga dyan sa Bangsamoro. Ito na po yung rurok ng ating pong pinaglalaban. At higit po sa lahat, sana po pagkatapos po nito ay makilahok pa rin po tayo sa mga proyekto dahil ang ating pong pagboto sa kanila, yung ating pong pagsuporta sa kanila ay hindi nagtatapos sa eleksyon. Ngunit sa paghahangad po ng matiwasay, matino, makabuluhang serbisyo publiko, lalong-lalo na sa pamamagitan sa batas. Kunin ko na rin po ang pagkakataong ito para po paalala sa ating mga kababayan dyan sa Parañaque City, particular sa Baclaran, Tambo, Alawerta, San Dionisio at sa Dunggalo, ang inyo pong plebisito para ayusin ang boundaries ng limang barangay na yan ay gaganapin na sa Sabado, July 25. Kaya po inaasahan po natin ang inyong pakikiluhok. Umiikot din po ang mga taga-COMELEC dyan para ipaalam sa inyo ang halalang ito. Eh ang magiging tugon lang po natin dun sa katanungan ay oo, hindi, pumapayag ba kayong maisaayos na ang inyong mga boundaries ng barangay. At sa susunod po, darating din sa August 29, ang special elections para naman po sa 4th District ng Cavite dyan sa Dasmariñas City para magkaroon na po kayo ng representante sa House of Representatives. Maraming salamat po.
13: Ako, kasama niyo kami sa inyong layunin ng isang mapayapa, ligtas at kapanipaniwalang elections dyan sa BAR. Maraming salamat po sa lagi hong maaasahan at laging available na kapatid natin si Kuyang Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ho ng inyong Commission on Elections. Magandang hapon po.
1: Salamat, Director.
8: Maraming salamat.
1: Samantala, pagdiriwang ng National Disability Rights Week, ating tatalakayin kasama si Attorney Walter Jason Alava, ang tagapagsalita ng National Council on Disability Affairs. Attorney Alava, magandang tanghali po.
14: Good afternoon po, Sir Josh, and good afternoon po, Yusek Aboy, and good afternoon po sa lahat ng inyong tagapagsubaybay sa inyong programa po.
13: Magandang hapon po.
1: Attorney Alava, ngayong ipagdiriwang po natin ang National Disability Rights Week mula July 17 hanggang 23. Ano po ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito at paano po ito nakakatulong sa pagpapalawak ng kamalayan ng publiko tungkol sa karapatan at kakayahan ng mga persons with disabilities o PWDs?
14: Tama po kayo, sir, no? We are celebrating the 48th National Disability Rights Week. Mahalaga po ito. Mahalaga po ang pagsa-celebrate natin kasi we are promoting rights, dignity, kakayahan ng ating mga persons with disability at yung buong participation ng ating mga persons with disability sa community. And sinusulong po natin yung rights talaga ng ating mga persons with disability tungo sa isang inclusive society for persons with disabilities.
13: Attorney, ano naman po ang tema na ngayon ng ating National Disability Rights Week ngayon taon at paano po ipinapakita ng NICDA ang temang ito sa mga programa at advokasya ngayon taon?
14: Bali, ang tema po natin ngayon, sir, ano kasi siya eh, parang nag-change tayo to rights-based approach yung team natin for this year. So, ang tema po natin ngayon is rights first, legislation forward, strategic action for equal participation and inclusive development. So, ang message po ng ating team po is like, lahat po dapat ng batas is manggagaling sa karapatan ng ating mga persons with disabilities. And with this, the implementation of all our disability laws towards an inclusive society for persons with disabilities. So yun po yung isinisulong natin na magkaroon po ng inclusivity sa lahat po ng parte ng bansa dito sa Pilipinas po para sa ating mga persons with disabilities.
1: Alright. And Attorney Mari, niyo po ba ibahagi din sa amin ang mga highlights ng kick-off nitong celebration at ano po yung pinaka-importante mensahe ang nais ninyong maipaabot sa publiko mula po sa pagbubukas nitong celebration?
14: Yes po, sir. Yung highlights po natin kasi nag-start talaga tayo ng yung opening ng na National Disability Rights Week is last July 17. But nag-start na po talaga tayo since early as July 3. Parang month-long celebration. But siguro po for brevity na ano po yung mga programa pa na kasunod is today po meron tayong tinatawag natin na Binyal Recognition Awarding Ceremony and Partners Recognition Awards. So inaawardan po natin yung mga extraordinary na mga persons with disability and mga partners natin na mga stakeholders with respect to promoting inclusivity for persons with disabilities. Tomorrow po is the wreath laying activity natin sa paggunita natin with the National Disability Rights Week kay Apolinario Mabini, the father of our of all persons with disabilities. And at the same time, sa 23 din po, there will be a Magna Carta for persons or seminar for persons with disabilities sa ating mga kapwa po sa DPWH. And then we have a Safe Spaces App for All na nag-i-invite sa lahat ng mga children para mabigyan po ng education regarding mga bullying, mga discrimination and everything. And then nationwide approach naman po sa 24 po magkakaroon po sa Davao City ng inclusive job fair. And then sa 25 po there will be a workplace diversity sign language activity. And then this coming 26 sa weekend po meron tayo sa UP po walk, run and roll activity. So kasama po natin yung mga persons with disability dito. And then sa Butuan City po meron din tong another sa 28 po na inclusive job fair. So marami po talagang activities po for this celebration.
13: Attorney, no, noong July 20, nagsagawa rin po kayo ng legislative town hall meeting kasama yung iba't ibang stakeholders upang talakayin yung mga panukalang batas at polisiya para sa persons with disabilities. Makikibalita ho kami ano yung pinakamahalagang issue at rekomendasyon na lumabas sa nasabing pagpupulong.
14: Tama po, Yusek. So, the NCDA led legislative town hall meeting sa ating mga stakeholders. Kasama po dito yung Congress, National Government Agency, meron tayong mga persons with disability organizations, meron tayong civic society organizations, as well as mga different stakeholders natin na nakikibahagi dun sa mga legislative agendas natin. So meron po tayong mga presentations po doon, mga best practices such as City of Carmona, yung Kalinyakap program nila, i-present po nila. It is awarded also by United Nations na yung paano po yung ginagawa nila for inclusivity with regards to assessment up to papuntang employment. And then at the same time, yung plenary proper po natin, nagkaroon po tayo ng presentation with the different pending bills and laws with respect sa Senate and sa Congress. And then nagkaroon ng workshop po, USEC, and then yung workshop po nag-create po nag-generate ng mga recommendations with regards to implementation, policy development, and then preferably po additional bills for our persons with disability tungo po

0: calling to the witness stand, witness for Article 4 threat, Attorney Melvin Matibag, ZNBI Director.
1: Ako po ay si Attorney Melvin Matibag na kasalukuyang Director ng National Bureau of Investigation. Ako po ay nai-appoint noong pong February 20 na kasalukuyang taon po. Ito nang ako po ay pumasok sa aming opisina, lahat po ng mga kasong nakabimbin ay aking pong niribisa at tiningnan. At isa po sa mga kasong aking nakita rito, ang respondent po rito ay ang ating pong Vice Presidente kung saan po siya ay kinasuhan ng aming Cybercrime Division ng Grave Threat at Inciting to Sedition.
2: Ang ating mga programa are now among Asia's best. Nominado ang Schoolmates bilang Best Current Affairs Program Made in Asia for a Single Market in Asia. At ang PTV Sports bilang Best Sports Magazine Program Made in Asia sa Content Asia Awards 2026. Sa pagbibigay boses at inspirasyon sa kabataan at sa atletang Pilipino, kayo ay aming ipinagmamalaki. Simula na ng paglilitis, haharapin na ang mga tanong ng taong bayan.
3: Mahalaga ang pakikinig, lalo na sa mga usapin patungkol sa pamamahala sa ating bayan.
4: Sumubay talaga ako niyan.
5: Siyempre, taong bayan tayo, kailangan nating makita yung katotohanan.
6: Even though na meron kang posisyon sa isang gobyerno,
3: sana harapin ng akusado ang impeachment na mayroong katapatan.
7: Kung talaga namang mayroong ebidensya, nararapat na managot.
8: Dapat sila yung halimbawa ng maayos na pamumuno para maging maayos ang bansa Pilipinas.
2: Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial on air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
9: Nagbabalik ho ang bagong Pilipinas ngayon at para pag-usapan itong nakakainis na balita ng pananakit ng Chinese Coast Guard sa Philippine Navy kamakailan, ating pag-uusapan ho yan kasama si Undersecretary Alexander Lopez ho, ang tagapagsalita ng National Maritime Council.

0: That's it. Yusek, Alex, magandang hari sa inyo.
1: Ay, magandang hapon at magandang tanghali sa inyo, Yusek Aboy at Joshua Garcia. Yusek, at ating mga nakikinig.
0: Opo. Yusek, sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal, isang sundalo ng Philippine Navy ang nasugatan matapos umanong hampasin ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa loob ng ating exclusive economic zone. O naman, on the perspective of the National Maritime Council, paano po nyo tinitingnan ang insidenteng ito?
1: Okay, salamat again na Jessica Boy at ng Joshua sa opportunity na may paliwanag sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood kung ano ang nangyari sa Ayungin Shoal at bakit noong 20 July sa pagitan ng ating AFP personnel na nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa loob ng Ayungin Shoal. Idiin ko lang na ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone, no? Kasi may mga inilalabas ng mga larawan at video ng China at naratiba nila na kaliwa sa tunay na pangyayari. Okay. Noong 20 July, namataan ang ating personnel sa Sierra Madre. May nag-angkor na China Coast Guard vessel na malapit sa Ayungin Shoal at nagbaba ng kanilang rig o rigid hull inflatable boat na lumapit at nagkukuha ng retrato sa ating barko. May 80 personnel sa kaya ng kanilang rubber boat upang suwayin at paalisin sa lugar ng ang Coast Guard rig na lulan ng mga siguro around 8 na katao. No? Ang area kasi sa paligid ng barko ay considered natin na exclusion zone dahil ang barko natin ay isang naval vessel. So, nung makalapit na ang ating kasundaluan, kitang-kita naman sa video na kuha ng ating personnel na ang Coast Guard rig ang dumikit at bumangga ng bahagya sa ating rubber boat at hinataw ng kanilang hawak nila mga baton ang ating mga Navy personnel. Mabuti na lang at umuring yung rubber boat, no? Pero nonetheless, may nasugatan na ating personnel. So, ito ay ikinilulungkot natin, no? Na may nasugatan sa ating kasundaluan habang ginagampanan lang naman nila ang kanilang legal na tungkulin sa Ayungin Shoal. Ang anumang paggamit ng karahasan laban sa ating mga Pilipino nagsasagawa ng lawful mission sa loob ng ating maritime zone ay lubhang nakakabahala at hindi katanggap-tanggap. Kaya ang insidente nito ay nagpapakita na dapat talaga igalang ng lahat ng Estado ang international law kabilang ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Yusek Aboy?
2: Okay. Yusek, ito po, tanong ng madami. Nagtatanong po sila kung bakit, kung nasa loob naman ng ating exclusive economic zone ang mga sundalong Pilipino at nagsasagawa lamang ng legal na misyon, bakit patuloy pa rin po silang hinaharas ng China Coast Guard?
1: Yusek Aboy, kasi dahil nga sa hindi nila ang China sa pagsunod sa UNCLOS, na kasama naman sila na pumirma dito, no? At ang hindi nila pagkakilala at paggalang sa 2016 Arbitral Award na nagpapatunay at nagpapatibay na ang historical claim nila na ang 9-dash line na tinatawag ng 9-dash line ay walang legal na basehan. So sa kabila nito, may mga pagkakataong nakakaranas tayo ng coercive at aggressive actions mula sa mga dayuhang pwersa tulad ng China. Pero hindi nito binabago ang ating karapatan at lalong hindi nito pinapahina ang ating determinasyon na ipagpatuloy ang ating mga lawful activities ng ginagawa ng ating pamahalaan sa ating karagatan na sakop ng ating EEG.
0: Oh, Yusek, no, bilang isang ordinaryong Pilipino, kami nga ni Joshua, pinapanood lang namin yung video, nagingit-ngit na eh. Nakakabahala po makita yung mga physical na sinasaktan niyo, lalong-lalo na yung mga sundalo natin. Ano po ang pwedeng gawin ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ho ang NMC, upang matiyak na hindi mauulit ang mga gantong pangyayari ng karasan laban sa ating mga tauhan?
1: Ang ating gobyerno ay actually kumikilos sa ilalim ng isang tinatawag natin coordinated approach o whole of government approach. Una-una, pinapalakas natin ang maritime domain awareness pinahiging ang coordination natin ng mga operating forces like ng AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at iba pang mga ahensya. At patuloy na pinapaunlad ng ating kakayahan sa maritime security. Kasabay nito, Yusek, ginagamit natin ang lahat ng mapayapa at legal na mekanismo o yung ating tinatawag na instruments of national policy and diplomatic, legal, and other policy measures, informational, upang mapangalagaan ang ating mga tauhan at ang ating mga pambansang interes. Yusek.
2: Okay. Yusek, si Joshua po ito. Kinundin na po ng AFP. Yes, kinundin na po ng AFP, DND, DFA at National Task Force for the West Philippine Sea ang insidente. Maliban po sa diplomatic protest, ano po ang mga susunod na konkretong hakbang ng Pilipinas dito?
1: Joshua, yung diplomatic protest ay isa lamang sa mga instrumento ng ating pamahalaan. Ano? Pero patuloy rin natin dinodocument ang bawat incident. Pinapalakas natin, sabi mo kanina, ang ating maritime presence at nakikipag-ugnayan tayo sa ating mga international partners o like-minded nations or treaty allies upang ipakita natin ang kahalagaan ng paggalang sa rules-based international order. Ang pinakamahalaga dito ay hindi tayo titigil sa ating lawful presence at sa pagpapatupad ng ating mga karapatan sa ating karagatan. Joshua?
0: Yusek, nag-usap po kami ni Joshua. Sama nyo lang kami doon sa mga kumukundin dito sa insidente ito. Pero doon sa mga nagtatanong kung hanggang saan maaaring gawin ng ating mga sundalo kapag sila ay hinarang o inatake, ano po ba ang mga umiiral na rules of engagement at paano nila ipagtatanggol ang ating karapatan nang hindi na nagpapalala ng tension dito sa West Philippine Sea?
1: Yeah, may malinaw na rules of engagement ang ating AFP, Joshua, Yusek, no? Ngunit ang specific cooperation details nito ay hindi siguro nararapat na ipaliwanag dito, but rather ang AFP dapat magpaliwanag dito. Ang masasabi lang natin mula sa pananaw ng National Maritime Council ay malinaw ang prinsipyo. Our personnel have the right to protect themselves while exercising discipline, proportionality, and restraint in the pursuit of complying with their duties. Nakita naman natin, yan sa Ayungin Shoal, it's good, napapadun natin, sa kabila ng provokasyon, nanatiling composed na professional ang ating mga tauhan at gumamit lamang ng measured actions upang protektahan ang kanilang sarili at maisagawa ang kanilang local mission. Pero, mahalaga rin sabihin ito, Yusek and Joshua, yung sinasabi rin natin Pangulo na restraint, no? Restraint should never be mistaken for weakness. Ang pagiging responsable ng ating mga sundalo ay hindi nangangulugan na isinusuko natin ang ating karapatan. Klarong-klaro yun. Ang tunay na professionalism ay yung kaya mong ipagtanggol ang iyong sarili at ang iyong misyon nang hindi ikaw ang nagiging dahilan ng unnecessary escalation. Yusek and Joshua.
2: Okay. And Yusek, sa kabila nga po ng sunod-sunod na insidente sa West Philippine Sea, sa inyo pong pananaw, paano pa po natin may papakita sa buong mundo na hindi natin isinusuko ang Pilipinas, ang ating mga karapatan sa Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea?
1: Okay. Sa pamamagitan lang ating mga ginagawa sa araw-araw, patuloy ang ating local patrols, yung ating ginagawang maritime patrols, both aerial and surface, mapabarko man o mapating patawid. Ginagawa pa rin natin ang ating mga resupply mission, nagdadala tayong mga pagkain, tubig sa ating mga sundalo naka-station sa KIG. At ginagawa rin natin yung resupply mission actually sa Kalayaan, no? Sa pamahalan ng Kalayaan, Pag-asa Island. At iba pang mga regular aktibidad. Patuloy din natin isinusulong ang ating position sa mga pandaigdigang forum na batay sa international law. Hindi lamang ito usapin ng pagpapahayag ng ating paninindigan, ito rin ay usapin ng tuloy-tuloy at mapayapang paggamit ng ating mga karapatan bilang isang maritime nation. Our message is very simple, Yusek and Joshua. We are not abandoning Ayungin Shoal or even a square inch of our maritime area. we are not abandoning the West Philippine Sea. No? Patuloy nating pangangalagaan ang ating sovereign rights at jurisdiction at gagawin natin ito bilang isang responsable bansa na naninindigan sa international law as a peaceful resolution of disputes. Joshua, and Yusek?
0: Yusek, makakaasa ho kayo. Kasama niyo ho kami sa inyong laban. At with that, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Alexander Lopez-Hol, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusek, maraming salamat po.
2: Salamat, Yusek.
1: Okay, maraming salamat.
2: Samantala, muli pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan, kahandaan at kapakanan ng Armed Forces of the Philippines. Malaga, may pagtanggol ang soberanya ng bansa at matiyak ang seguridad ng mga Pilipino. Sinabi ito ng Pangulo sa AFP Change of Command and Retirement Ceremony ni General Romeo Browner Jr. bilang Chief of Staff. Ginawaran ng Pangulo si Browner ng Philippine Legion of Honor bilang pagkilala sa kanyang pamumuno at ambag sa sandatahan lakas ng Pilipinas. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang formal na turnover ng command sa bagong Chief of Staff ng AFP na si General Antonio Navarrete. Ayon sa bagong AFP Chief, magpapatuloy ang pagdepensa ng sandatahan lakas sa kung ano ang kabilang at nararapat sa Pilipinas. Muli ring binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. Napatuloy na susundin ng Pilipinas ang international law at hindi isusuko ang soberanya ng bansa. Kahalagaan ng pagkakaisa ng ASEAN sa harap ng mga pandaigdigang hamon, sentro ng talakayan sa pagbubukas ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Kasabay din ito ng paggunita sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation. May report si Gab Villegas.
3: Formal na binuksan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Sa kanyang pambungad na pananalita, binigyan diin ng kalihim ang kahalagahan ng pagkakaisa ng ASEAN sa harap ng mga pandaigdigang hamon, kabilang ang kaguluhan, kawalang katiyakan at mga di inaasahang pangyayari. Gayun din, ang kooperasyon ay hindi na opsyon kundi isang pangangailangan upang mapanatili ang katatagan at kapayapaan sa rehiyon.
4: In a fractured global landscape, no single nation can weather these storms alone. Our strength and resilience lie in our community. Acting together, it is our shield against external pressures and our engine for regional stability. If we do not move forward as one, we risk being pulled apart.
3: Ginugunita rin ngayon taon ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation na naging haligi ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa mga panloob na usapin at kapayapaan sa rehiyon. Sa plenary session, binigyang halaga rin ang implementasyon ng ASEAN Community Vision 2045 na layong makabuo ng mas matatag, makabago at nakasentro sa mamamayan na ASEAN.
4: I wish to underscore that in the current geopolitical landscape that we are in, no nation can effectively chart its course alone. Throughout human history, we have learned that the most successful journeys are those undertaken together with mutual respect and trust, as well as a shared sense of purpose. This is reflected in this year's chairship theme. As we navigate an era of swift transformations, let us remain steadfast in working together so that ASEAN continues to be a force of peace and stability for the millions of people who call our region home.
3: Inanunsyo rin ni Secretary Lazaro na lalagda sa Treaty of Amity and Cooperation ang Poland, Romania, Sweden at Lithuania sa darating na Biyernes. Samantala, naglabas ang mga ASEAN foreign ministers ng joint statement hinggil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Nanawagan sila ng agarang pagtigil sa labanan, paggalang sa soberanya at international law at pagprotekta sa mga sibilyan at humanitarian workers. Ipinahayag din nila ang pag-aalala sa posibleng epekto ng sigalot sa kalakalan, enerhiya at food security, kasabay ng pagtitiyak ng patuloy na consular assistance sa mga mamamayan ng ASEAN na apektado ng krisis sa gitnang silangan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis action ng pamahalaan mula ako sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
11: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Okay. Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nakakabit po.
18: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
21: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
22: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Orion Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Miyerkules, July 22, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook, DZSR, Sports Radio 918 kHz. Maaari nyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapihitan 918 AM. You can also like and follow our social media accounts. Available ang ating page mula sa ating Facebook at sa X account. And of course, available din ang ating PBS receiver para naman makapakinig kayo sa ating sports radio anytime, anywhere. So libre lamang po yan sa inyong App Store at sa Google Play. Ngayong araw po ay isa pong former Filipino rower at 5-time Southeast Asian Games gold medalist ang ating makakasama, kundi si Jose Joe Rodriguez. Mula po siya sa Kawayan, Isabela, no? So alamin natin ang kanyang story ng tagumpay, story ng kanyang pagsisimula, no, bilang isang dating Filipino rower. But of course, bago yan, pinakamaiinit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin mula sa Jiu-Jitsu. Tumapos po na pang-7 ang ating Philippine Jiu-Jitsu Adult Team mula sa katatapos na 10th Asian Jiu-Jitsu Adults Championship na ginanap po sa Almaty, Kazakhstan. So ang nag-rule po or yung nanguna dito ay ang host Kazakhstan with 17 gold medals, 15 silvers and 20 bronzes. At second po ang team ng Vietnam with 12 golds, 10 silvers at 9 bronze medals. At pangatlo naman overall ang Thailand with 9 golds, 4 silvers and 9 bronze medals. Ang Pilipinas, doon po sa ating pang-7 pwesto ay gawa po yan nung ating naging total collection na 1 gold, 1 silver, and 4 bronze medals. Sino nga ba nanguna, no, for our Philippine Adults Jiu-Jitsu Team? Walang iba kundi si Annie Ramirez nang pagreinahan niya ang Women's Adults Jiu-Jitsu minus 57 kilogram event. Nakaharap po ni Annie Ramirez mula sa final ay isa pong taga-Mongolia, no? And dito nga, ay ito na yung pangatlong corona nitong si Annie Ramirez kung pag-uusapan natin ang Asian Jiu-Jitsu Championship. So bukod dito kay Ramirez, 1 silver din ang nagmula naman kay Joanne Polintan mula dito sa women's minus 70 kilogram division. Ang nakaharap naman ni Tan mula sa final ay isa pong Kazakh fighter na si Marian Ordabayeva, no? So Yung four bronze medals namin nanggaling kina Dylan Christel Rain Valmores mula sa Women's Above 70 kg event, Elika Zoe Malilay ng Women's Minus 45 kg division, Emily Rosalyn Thomas ng Women's Minus 57 kg. Actually, sila ni Annie Ramirez yung magka-division dito. And of course, kay Archie Brioso, no? Isang bronze mula sa Men's Contact Jiu-Jitsu ng Minus 69 kg division. Ito actually yung naging first ever Asian Championship medal ng Pilipinas mula sa Contact Jiu-Jitsu. So, history yung nagawa, no, nitong si Archie Brioso for the whole Team Philippines. But of course, kahit na in less than a week, no, ay natapos na itong Asian Jiu-Jitsu Adults Championship, meron pong mas malaking hamon ang nagaantay para sa ating Philippine Jiu-Jitsu team sa pagsisimula naman itong 2026 World Championships Jiu-Jitsu Adults na nakatakda po na ganapin mula August 6 to 9 sa Abu Dhabi Mubadala Arena sa UAE. Sino nga ba ang mga ating ipaparada dito? Of course, ang ating koponan, pangungunahan muli, no, nitong si Annie Ramirez mula sa Women's Minus 57 kg division. So makakasama po ni Annie ang 16 more athletes or other athletes including si Iman Xavier Baluyo, nandyan din si Baby Jen Buzon, Michael VJ Cater, si Lloyd Dennis Katipon, Kimberly Ann Custodio, ito, three-time world champion din natin to, Antonio Luigi D, nandyan din si Alexandra Enriquez, gold medalist po natin ng Asian Beach Games, nandyan din ang ilan pa po nating mga members including Mariano Bunzon, Mariano Licera, Mariano Licera, so sila po, no, for the team ito. And nandyan din si Andrea Lau, Mark Alexander Lim, si Santino Luzuriaga, Vito Luzuriaga, Myron Miles Mangubat, Marion Mariano, nandyan din si Kyla Napolis, and of course si Mark Vergel Constance, no? So total of 19 entries ang meron ang Philippines and 17 athletes, no? So medyo magulo lang itong nandito sa sport data. But of course, ito talaga malaking hamon to dahil total entries na meron dito ay 319, no? And 31 teams globally mula po sa iba't ibang panig po yan ng mundo. And total athletes dito 283 yung inaasahan nga magko-compete dito sa World Jiu-Jitsu Championship again August 6 to 9. So asahan natin bukas ay makakasama natin si Miss Annie Ramirez dahil actually kahapon lang sila na nagbalik bansa. So syempre pagod, no? So asahan natin, no, i-welcome natin dito sa Game On si Miss Annie Ramirez. But of course, aside from Jiu-Jitsu, meron din tayo latest update mula sa ating windsurfing team. At ang ating update po dyan, yung ating pambatong 2026 Dakar Youth Olympic Games qualifier na si Jade Justiniane ay nasa Poland or patulak pong Poland po para sa pagsabak dito sa 2026 Techno 293 and Techno 293 Plus European Championship. So August 18 to 26, no, ang magiging laban for Jade Justiniane. And ito, napakahalaga na itong competition na to sa Sopot, Poland, dahil ito yung magsisilbing talagang major competition, no, nitong si Justiniane bago yung kanyang inaasahang debut sa Dakar Youth Olympic Games na nakaschedule po ng October 31 to November 13. But of course, hindi po mag-iisa itong si Justiniane dahil siya po ay sasaluhan or sasamahan ni Kian Cuerdo. Like him, ay medalist din to netong open men's class, no, netong Techno 293 event na ginanap po last month sa Pattaya, Thailand. And of course, nandyan din syempre ang guidance ni Philippine Windsurfing Association coach Herman Paz, no. So, talagang malaking competition ito, masasabak, masusubok, no, yung skills, yung lakas, no, ng ating mga Filipino sailors, windsurfers dito sa okasyon dahil yung kanilang inaasahang makakaharap dito ay mga European sailors. So, good luck, no? And sana talaga makuha nitong si Jade Justiniane yung talagang exposure na kinakailangan bago yung kanyang inaasahang debut sa Dakar Youth Olympic Games. Samantala, checker time, it's 1:16 p.m. Sa ating pagbabalik ay marami pa tayong himayin na sports stories, kaya wag po kayong aalis.
1: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
27: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
28: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
29: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
22: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Ito po sa ating pagpapatuloy, meron na lamang pong 59 days bago ang inaasahang aksyon sa 20th edition ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So September 19 to October 4 ang schedule nitong event na to, kung kaya naman meron tayong mga latest updates dito. Of course, kamakailan ay pinangalanan na ng ating Philippine Aquatics Incorporated ang kanilang lineup na lalangoy dito po sa 20th Asian Games. And of course, ang mamumuno po dyan ay ang Olympian na si Kayla Sanchez, at makakasama po niya ang ilan pa pong Southeast Asian Games medalist po ng bansa na sina Heather White and Shandy Chua. So talagang malaking competition ito, and malaking expectation din sa ating Philippine swimming team, no, na lalangoy dito po sa okasyon. Again, September 19 to October 4. So ito pong si Kayla Sanchez, no, ay nakakuha na po siya, no, ng Olympic silver medal, no, during the Tokyo 2020 Games, no. Pero during that time it was Team Canada yung kanyang represent, and of course with fellow SEA Games standouts sina Shandy Chua and Heather White, talagang malaking laban or malakas na competition ito for our Philippine Aquatics Inc. No? Sino pa ba yung mga makakasama dito? Of course, nasa team din sina Philamerican Thea Isabella Salvino, and yung performance din ni nung ilan pa po nating swimmers, no, especially for the men's squad na sina Gian Christopher Santos at Logan Wataru Noguchi ay talagang aabangan, no, dito sa Asian Games, no. And for diving, meron tayong lone entry dyan. Itong si Ariana Hannah Drake, no? I-represent niya po ang Team Philippines, no, mula sa diving event ng Asian Games, no? And kung maaalala natin, fourth place, no, yung kanyang tinapos during the women's 3-meter springboard, no? At nakuha niya yung that was in 2022 or Hanoi SEA Games po yan, na ginanap nga po ilang years na yung nakakalipas. But of course, meron pa tayong mga aasahan na competitions for Kayla Sanchez kasama si Santos at si Noguchi, dahil sila po ay inaasahang lalangoy dito sa Pan Pacific Swimming Championship na gaganapin sa California from August 12 to 15, na bahagi pa rin ng paghahanda ng ating Philippine swimming team for the Aichi Nagoya Games. Samantala, ito naman latest mula sa ating Gymnastics Philippines. Kahapon po ay dumalo mula sa Philippine Sports Writers Association Forum ang mismong pangulo ng Gymnastics Association of the Philippines, sa si Ma'am Cynthia Carrion. At syempre, meron tayong nilulook forward na hosting ng first ever the Aerobic Gymnastics Asian Championships na nakaschedule po August 4 to 7 sa Tagaytay City Velodrome. So bukod po doon ay hinimay din po, no, ni Ma'am Cynthia, no, yung lineup na ipapadala ng Pilipinas, no, sa paparating na 20th Asian Games. At walang iba ang ating Yulo brothers, si Carlos Edriel at Carl Jarrell Eldru Yulo, ang mamumuno sa ating koponan. Kung kaya naman po, hatid po natin ang naging one-on-one interview ni Ms. Judith Caringal with Ma'am Cynthia Carrion.
0: Okay, thank you so much. Yeah, Sports Radio with Ma'am Cynthia Carrion. Congratulations, you are bringing the Aerobic Gymnastics Asian Championships here in the Philippines. First time to host this big event. So how excited, how ready Philippines Tagaytay City for this one?
2: Yes, the Tagaytay City is really excited. Because even chairman of PRB, because it is sports tourism.
0: Yes.
2: We are showing a touristic place in the Philippines that they don't know about. When I said to them, we were doing it Tagaytay, what is that? You know, they don't know what it is all about. Yes. They will enjoy Tagaytay. It's a beautiful place.
0: Yeah. How many countries, how many gymnasts are coming over? This is really big.
2: Yes. And there's only 12 countries, but it's the best.
0: Yeah.
2: And not only that, you say we have 328 delegates, but we are not counting the mothers, the fathers,
0: yes,
2: the family, you know, they all come at the same time. We didn't count them anymore.
0: Yes.
2: Mm-hmm. And we're only counting the delegates.
0: How big is this one, this discipline of aerobics, not that popular as the rhythmic and, you know, the artistic? How will this help even our Philippine team or all those who are into aerobics?
2: You know, it's a stepping stone.
0: Yeah.
2: Because, you know, it's for me, it's interesting to see, and all the kids love it. I mean, you should see all the children that were qualifying to be part of our team. So many, 150. It's so many of them. Because it's easy. They only have a floor.
0: Yeah.
2: They have... Mm-hmm. They show their skill and and the floor. There's no apparatus or nothing, and they're good music. And they show their Filipinos who are very good in music and very good in dancing.
0: Mm-hmm.
2: It's really dancing, you know.
0: Yeah. So hoping that many will really troop in to the Tagaytay City Velodrome. Malaki-laki yung venue, di ba, ma'am?
2: That's why we're giving it for free, so that it will fill up, and especially for the Philippines. I want the cheering, to encourage them, to make sure that, because the other countries are very strong.
0: What countries are strong in aerobics?
2: Korea, very strong. Japan, very strong. Hong Kong, Taipei, all of them.
0: Yeah. Can we expect at least a medal for the Philippines? We are the host, and magaling naman syempre din ang Philippines, di ba? We're not first timer, ika nga sa Asian Championships.
2: Well, I have to make sure that the judging is well.
0: Yeah.
2: That they do judging, good judging.
0: Mm-hmm.
2: Yeah.
0: Yes.
2: Okay. We have a chance.
0: Yeah. So, how is the preparations, Tagaytay City, other maybe organizations involved, which is a few days to go?
2: Yes.
0: Kasi August 4 to 7 to, di ba?
2: Yes. Don't remind me.
0: But everything is okay?
2: Yeah, everything. And it's a good thing also we're in Tagaytay because Mr. Pumbleton,
0: he also president,
2: helping us a lot. Mm-hmm. You know, and we had a meeting and he was there leading the meeting and make sure that he's... people are there, you help them with transportation, you know, and it helps a lot. So I feel, I mean, the tourism girl, she's very helpful. We have a chat every time we want, we just ask us. Especially the buses. I don't know how much, but they're all charging us. It's all, they're charging us for the buses, for the hotels, for everything. So I asked Mr. President Tolentino, how much are you charging us for the buses?
0: Anyway, hoping that it will be really a good hosting for the Philippines. It's not the first time, and you did it very well. Dun sa isang Asian Junior, diba, for artistic, the last time around. So, hoping for the best. Now, let's talk about the Asian Games. How excited our Philippine Gymnastics, or GAP, for our participation this time around? Is it a bigger team?
2: Yes. Very big. Before, we have never had a team for men. We never had a team for women. When our one team won also part of it, I was so excited that we were going to be there.
0: Yes.
2: And also for trampoline and for rhythmic.
0: Yes.
2: The complete. We are there for all of them.
0: Three disciplines. And you mentioned we have 14 athletes.
2: 14 athletes going.
0: Yes.
2: Five for bug, five for quad, two for rhythmic and two for Of course, all of that is not. That's only the artists. What about the coaches?
0: Yes.
2: Each one of them have coaches.
0: Yes. Yeah. How big is your expectation? Ano realistic goals natin? Can we really aim for gold medals, ma'am?
2: Yes. I think our men's team will give me gold medals. I'm not expecting too much for the women, but for the men, I'm expecting.
0: Yes.
2: And who knows, maybe for the rhythmic can be, because our two girls are very good.
0: Mm-hmm.
2: But of course, China is so amazing, because they're amazing.
0: Mm-hmm.
2: You know? So, but yeah, we'll get them, even if it's bronze. Yeah.
0: Yeah. Are the rhythmic the ones based abroad? No.
2: Yes.
0: Rhythmic? In Italy? Or?
2: In Italy is one, and the other one is in Hungary.
0: Yes. And then our artistic athletes, saan ang mga training just before the games?
2: They're all going, we have a training camp in the U.S.
0: U.S. for women and then for men?
2: In Japan.
0: In Japan.
2: Yes.
0: Okay. Mahaba ba ito? Weeks din ba ito just before the games?
2: No. They're big training. Like now they're in Australia training. Every month they have training somewhere.
0: Yeah. You mentioned also in one interview that this is really a big one, the Asian Games, because this will serve as qualifying to what? World Cup or World Championship?
2: To the World Cups.
0: World Cups?
2: Yes, already.
0: For
2: the team, yes. Let's say we win one of the five, we're part of it.
0: Yeah.
2: But of course, Carlos and Eldo are already part of it.
0: We must finish in top five of the team competition to make it to the World Cup.
2: Yes.
0: World Cup, not World Championships. There are many World Cups.
2: Yes.
0: World Championships.
2: We have to go to the World. There are five countries that you have attend to be able to go to the Olympics.
0: Okay.
2: Because you get grades.
0: Yeah.
2: Carlos got 90%, so he's Olympic medal.
0: So that's the first step. You must be in top five of Asia to attend to the World Cup, which serve as qualifiers to the Olympics.
2: Yes.
0: So that's it.
2: Yeah. Let's hope and let's pray that we do it. I feel like we could. If we don't make a mistake or fall, like Miguel is getting better and better.
0: Yes.
2: He was better than Eldru 2 points, only because he fell in the pommel horse. But he's doing, my team is doing well.
0: Yes. Aside from Miguel, who else?
2: All of them. Ace is very, they have their own apparatus that they have.
0: Good.
2: And we have the strategy.
0: Yes.
2: Okay. If you're good in the rings, Ace, you will be the one to put our grade higher.
0: Yes.
2: Because we're a team.
0: Yeah.
2: So not always Carlos and Eldo. We use the others also.
0: Yes.
2: So it's all the strategy of the coaches.
0: Yes.
2: The coaches have to have a strategy. How they're going to work the team.
0: Yeah. Do we have local coaches or we have foreign coach
2: have
0: to handle this one, the team?
2: Yes, but I'm asking for more. I'm asking.
0: Currently, who is our foreign coach?
2: Nada from Australia.
0: Uh-huh.
2: But I want another one. I want for camaraderie of the whole team. I want another one. I want someone from Japan and China.
22: There you have it, si Ma'am Cynthia Carrion, ang ating pangulo ng ating Gymnastics Association of the Philippines. Ang latest mula sa ating Philippine team na bubuo no sa paparating na 20th Asian Games. Again, grabe yung tiwala niya no na makakapag-deliver yung ating men's team, dahil talaga namang kinakailangan, dahil ito pong Asian Games magsisilbing qualification tournament papunta dun sa mga World Cup tournaments no or World Cup series, na yun naman pong World Cup ay siyang magiging daan naman or qualification tournament para doon sa 2028 Los Angeles Games. Kung kaya talagang mabigat na laban ito, meron siyang hope no na makakapag-podium din yung ating mga rhythmic gymnast Brianna Labadan at Jasmine Ramilo, including yung ating sa mga trampoline gymnast din natin no, nandiyan sina LJ Padilla at Jerry Ilano. And of course doon nga sa ating mag team na pinamumunuan po ng Yulo Brothers Carlos Edriel at Carl Eldru. And kasama rin sina Justin Ace De Leon, Juan Juancho Miguel Bisana, and i-confirm pa natin, no, kung kasama rin itong si John Ivan Cruz, no. Samantala, sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang ating former Filipino rower at 5-time Southeast Asian Games gold medalist na si Jose Rodriguez.
5: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
29: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang ating programang Sports Star of Yester Years, ang ating programang nagbibigay ng pugay sa ating mga sports legends at syempre patuloy po na nagbibigay ng inspirasyon sa mga batang atleta ng bagong henerasyon. Dito po sa ating episode, makakasama po natin ngayon isang former Southeast Asian Games rowing champion at ngayon ay isa pong regional coach mula sa Cagayan, Isabela, si Coach Jose Rodriguez. Hi Coach, welcome to the program.
8: Hi ma'am, good afternoon po ma'am. Good afternoon po sa mga taga-pakinig, taga-panood. Good afternoon po sa ating lahat. And yes. God bless.
7: Coach Joe, of course, na-miss ka namin makapanayam and syempre gusto rin natin malaman, no, yung naging buhay mo bilang isang dating rower ng Pilipinas. So, highlighted po ang iyong karera, no, na limang gintong medalya mula sa Southeast Asian Games. Kung bibigyan po natin, no, ng pinaka sabihin natin yung bagay or salitang maglalarawan sa naging story mo, no, bilang isang atleta. Ano yun, Coach?
8: Actually ma'am, nung athlete ako, siyempre lagi kong inaano yan, yung kasikatan ko nung araw is napakaganda, very proud ako noon kasi lahat naman noon pinaghirapan ko sa training, dedication talaga. Tapos ito nga eh ngayon nung hindi na ako naging athlete, naging iba naman yung sipag ko nung sa athlete, binalin ko naman sa sipag ko sa community service at kasi nagiging barangay kagawad ako. So, alam naman ng diyan sa amin na talagang masipag ako nung kagawad ako kahit mapanood nila, talagang saludo diyan sa akin. Oo. Kung ano yung ginawa ko nung athlete ako, binaliktad ko yun din ang ginawa ko nung sa pagka-consilor ako.
7: Kumbaga talagang bumalik ka doon sa home province mo, no, para again maglingkod,
8: yes,
7: no.
8: Yes. Maglingkod ako. Yes.
7: Pero syempre, Coach, bago natin pag-usapan yung public service, gusto nating balikan din, no, yung naging simula mo. Paano ka ba talaga naging isang rower? Ano ba ang naging background story na to, coach?
8: Ah, bago ako naging rower, ma'am, kasi hindi lang yung ano eh, bata pa lang talaga ako, ano, nag-araro kasi ako, ma'am, grade 3, grade elementary pa lang talaga ako, ma'am, nasanay na talaga ako sa hirap, kasi kami naman talaga, mahirap talaga. Actually, bata pa lang ako, uso pa lang yung manual na mag-araro ka sa bukid, nag-i-spray, kasama ko, katuwang ko yung aking magulang, and then, yun nga, yung nasabi ko nga kanina, ay nung na-interview ko nung una, ay talagang nagpapakain ako ng kalabaw, at saka nag-start, ganun talaga, nag-start ako sa ganyan. Tapos nung, yan na, nung nag-growing na ako, malaking nabago sa buhay ko, kasi ang growing talaga, pag sineryoso mo, magiging Philippine team ka, malaki talaga itulong sa buhay yan, lalong-lalo na sa pamilya, lalong-lalo na sa amin na mahihirap. So, sana yung mga ma-encourage namin na bata ma-expired sa akin.
7: Yes, ma'am. Pero kung ano ang edad mo noon nung time na nagsisimula kang mag-grow

0: hindi yan na magiging Philippine team ako. Ang alam ko lang, magte-training ng ganun, kasi pagka sa military ka, kasi ma'am, special service ka, parang yung pag-duty mo, parang magiging free ka na eh, pagka nagiging special service ka. Ayun, nung nakuha ako, nakapag-abroad ako, nagka-allowance ako, ay, bigla akong nabuhayan, ay, ganito pala ito. Magiging member pala ako ng Philippine team. I-represent ko pala yung aking bansa. Ayun, ma'am. So, nung nagbakasyon ako, kinakwento ko na sa mga parents ko, buhay pa kasi tatay ko nung araw, tuwang tuwa sila. So, dagdag din income na pagkasundalo ka, eh, may allowance ka pa sa pagiging athlete, ay laking bagay po sa pamilya yan, na may dagdag na pinapadala ako sa mga magulang ko nung araw.
1: So, kumbaga talagang, ano, talagang life-changing yung pagiging isang atleta at the same time pagiging sundalo, no? Naging malaking tulong. Ano ang masasabi natin, pinaka, hindi mo malilimutang kompetisyon? I mean, dun sa limang Southeast Asian Games gold medal, syempre may mga, ano yun, no? Behind the scenes or may mga stories na hindi pa siguro alam ng lahat.
0: Ay, yung hindi ko makikalimutan na competition, marami kasi minsan din may mga struggle na competition mo kahit sabihin mong malakas ka. Ay, yung hindi ko makakalimutan na competition, ma'am, yung naglaro ako ng Malaysia, hindi ko natapos yung race, tumaob ako. So, hindi natin makalimutan yun. Yung hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yun, tumaob ako. At saka yung, ano naman, yung moment na manalo si ano nga, si kasama ko si Benji, the most medal sa ano sa rowing, si Benji Tolentino, yung pagka na naiyak ako pag naiisip ko eh. Parang lumilipad kami mga malayo sa laban.
1: Yes, ba't ka naiiyak dun sa part na yon, Coach Joe?
0: And, yung ginagawa kasi namin ni ano ni Benji Tolentino is napakahirap na maging athlete. Nung araw, ma'am, ano lang kami, kumakain lang kami sa ano, pero pinapakita namin talaga na kaya namin mag-gold. Sa tulong ng local coach namin, foreign coach, sila ni Carlo Rasmin, ma'am.
1: Sabi mo, ang hirap maging isang atleta. Noong araw ba, coach, ano
0: mahirap,
1: ba yung...
0: Ma'am, mahirap.
1: Ano yung buhay nyo? I mean, ano yung kinakain nyo sa training, no?
0: Noong araw kasi, ma'am, hindi kami, kahit ano lang yung parang kung ano lang makain namin dyan, pero kami... Kung ano yung training na ano, hindi na namin iniisip kung ano yung mga ano namin noon, ma'am, yung mga kaming athlete noon. Yun naman, nasuklian namin ng puro gold naman, ma'am, kami nung araw. O ngayon, lalo na ngayon, ma'am, maganda yung suporta nila, Sir Patrick Gregorio, ay mas ano siguro, yung mga athlete ngayon, mas malalakas na siguro kaysa sa amin kasi mas high-tech na yung mga gamit, lahat, at saka yung suporta nila mas maganda kaysa nung araw, ma'am.
1: Oh. Meron bang time sa buhay mo, Coach Joe, na parang kung sana dati pa lang ganun nakalakas yung suporta? May ganun ba?
0: Meron, ma'am. Kasi actually, ma'am, nung kami is pagka meron limitasyon kasi ang ano namin exposure nung araw. Kasi alam mo naman ang funded nung araw is hindi ganun kalaki. Eh, so ngayon, ayun na, pag-training in abroad, lahat ng gusto ng athletes nabibigay na nila chairman. So mas malaki chance talaga nila na mag-medal. So full support ngayon ng athlete, ma'am. So maganda. Eh, lalong-lalo na ngayon. Hanggang dito na sa probinsya, pinadala na ni chairman yung mga rowing hub.
1: Yes, oo, totoo. Masasabi mo, coach, na napakasarap maging atleta ngayon?
0: Ngayon, ma'am, napakasarap pang magiging atleta, lalong-lalo na dito sa Kawayan.
1: Yes.
0: Kawayan City, Isabela, sa tulong nila PSC Chairman Patrick Gregorio, sila ni Kawayan City Mayor Cesar JCD, saka ni Vice Mayor Benji D, sa sports coordinator natin, ma'am, si George Joe Medrano, saka yung LGUs natin, SP. Dinala nila dito yung rowing, ma'am, kaya masasabi natin napakasarap kasi nandito lang ang rowing sa Kawayan. Eh, dati nun, kahit gusto mong maging member ng Philippine team, mahirap, ma'am, lalong-lalo na sa mga walang pera. nakagayo ko noon.

0: hindi ka mahirapan ka maging member ng Philippine team, pupunta ka pa ng Manila.
1: Manila. So, ngayon, lumalapit yes, na yung programa, di ba?
0: Yes, ma'am.
1: Kwento mo sa amin. Yes, coach, bago tayo dumiin dyan po sa ating rowing academy sa Kawayan. Kailan yung moment na naisip mo na parang it's about time na magsampay ka na ng national team jersey or magretiro sa ating national team? Kailan yun?
0: Actually, ma'am, kasi nung araw kasi dapat kahit hanggang ngayon, ma'am, kung po pwede sanang maglaro, hindi ko pa iiwan ng rowing. Mahal ko kasi ang rowing, ma'am.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi ko maano, ma'am, hindi ko masabi. Habang sabi ko siguro, habang gumagalaw pa ako, hindi ko maisip siguro na magre-retard para sa rowing. So, ngayon, binigyan naman ako ng chance na magturo ng mga bata. So, lalong sumaya ako kasi yan talagang gusto ko, magturo ng bata.
1: Kamusta yung mga nakikita niyong mga nag-e-enroll or sabihin natin, mga sumasali dyan sa Rowing Academy sa Kawayan?
0: Marami, ma'am. Maraming nag-e-enroll sa amin na mga bata. 12 to 18. Ayan, ma'am. Excited sila na magiging bahagi ng Philippine team. Sana pala rin sila para, ayun, may represent yung ating bandila, may bansa.
1: Yes, sana yes, no, marami tayong ma-discover from grassroots, di ba? Yes, dahil dyan naman grassroots talaga tayo kukuha ng mga pampalit, no, dun sa ating nasa national team. Pero, yes, coach, ma'am, ano bang maipapayo mo sa mga bata? Ano ba dapat yung maging champion mindset, no, ng isang batang rower?
0: Ay, unang-una sa lahat, ma'am, yung pag kahit training kasi ng training, kung unang-una sa lahat, yung dasal siguro.
1: Yes.
0: Tawag dito, yung mapagkumbaba, kumbaga, hindi mayabang. Susundin lahat yung sinasabi ng coach. Mag-training ng maayos. Number one, iwas yung gadget, ma'am, kasi ayan na, nandyan na nga yung rowing na dinala dito nila Sir Patrick. Pumunta na sila dun sa yung mga batang gustong mag-rowing, pumunta na sa Rowing Academy dito sa Kawayan.
1: Oo.
0: Instead na mag-gadget, mag-rowing na lang. Malay mo, balang araw, isa sila sa magiging Olympian natin, ma'am.
1: Yes, oo. At saka another pride ng Kawayan Isabela, di ba? Kagaya mo, coach. Another pride ng
0: Kawayan, ma'am. Buong Pilipinas, oo.
1: Yes, totoo yan. Coach, ano ang dapat bang training or saan ba dapat magpalakas ang isang atleta na nangangarap na maging isang champion rower?
0: Unang-una, ma'am, dedication sa training. Oo. Hindi mag-miss ng training, ma'am. Number one yun. Kasi pag yung training natin is lalakas ako, at mag-training ng isang araw lang, magmi-miss ng dalawang training. Hindi yun lalakas, ma'am.
1: Coach, of course, nami-mention yun na meron nga tayong Rowing Academy dyan sa Kawayan. Ano yung programa po? Ilan na po so far, no, yung mga athlete na talagang inaasikaso nyo po, tinetrain?
0: Actually, ma'am, meron na 15 athlete na regular magtitrain. Yung iba naman, kung maisipan lang, pupunta. Pero kung ibilang mo lahat yung pati yung mga pasulpot-sulpot lang, more than 20 na kami, ma'am. Ngayon, may additional pang 3 na na-recruit ko, malalaking bata. So, magiging 23 na siguro sila.
1: Ilang years na ba, coach, itong academy dyan?
0: Ano pa lang, ma'am, ito? Actually, nag-start nung July 2.
1: Wow, July 2 and ngayon meron tayong inaasahan na sa 23 na.
0: Yes, ma'am. Parami. Oo.
1: Yes.
0: So, ma'am, marami na kami magagaling na rower dito. Magigita mo na yung potential athlete.
1: Yes.
0: Sa kanila. Oo, doon sa 15, magigita mo na kung sino talaga ang athlete doon.
1: Yes. Coach, etong rowing, ano yung tingin mo future ng ating Philippine team dito sa sport na to?
0: Ma'am, isa yan sa pinakamagandang tanong mo, ma'am, kasi kinalat nga yung ni Sir Patrick yung Rowing Academy, especially dito sa Isabela, ma'am, na isa sa napili niyang lalagyan ng rowing hub. Mas malaki chance natin mag-medal sa SEA Games, sa makapag-produce ng gold, kasi dyan natin makikita yung mga masasala, yung mga elite thrower na hindi kagaya nung araw na kung ang member lang ng team is 10 or 15, doon ka lang mamimili. So ngayon siguro baka ang plano nila siguro dyan, kasi marami ng Philippine team, sasalain, magka-time trial kung sinong the best. Isabela, maganyang Cavite, kung sino the best siguro. Kasi yung training program namin dito at saka sa ano sa Philippine team siguro hindi naman ganoon, hindi na magkakalayo. Kasi pag na lang ng coach yan, ma'am. So mas malaki chance natin mag gold siguro sa SEA Games, so Asian Games, sa Olympics mas maraming magko-qualify.
1: Uh-oh. Yes, talagang ano, grabe yung future na nakikita ni Coach Joe Rodriguez. Yes, dito, no?
0: Yes, ma'am. Oh, yes, yes, ma'am.
1: Pero coach, so far kung meron kang talagang pinaka-effective na strategy, no, or sikreto sa pagiging kampiyon, ano yung pwede mong ma-share doon sa ating mga young athletes ngayon?
0: Ayun nga, ma'am. Unang-una, ma'am, yung huwag kalimutan magdasal bago mag-training. Mm-hmm. Kahit tanong sipag natin, kung wala ang Panginoon sa atin, hindi natin magagampanan yung gusto natin makamit. Saka unang-una, yung training, nag-train hard ka. Kaya nga kanina, naiyak dahil pag nag-training kami nila Benji, kahit tanong init, yung pinapagawa ng coaches, ginagawa namin nung araw. Dapat ganun din sila para kami, malalagpasan pa nila kami ni Benji Tolentino. Kasi mga bata pa itong mga tumam. Nag-start na kami nila Benji Tolentino, medyo may mga edad na kami, 20, mga ganyan, 19. Eh, yung mga bata ngayon, 12, 14. So, bago sila
1: ang youngest nyo, coach, 12 years old.
0: 12, ma'am. Mm-hmm.
1: Wow.
0: So, mas malaki chance nila mag-excel ng gusto.
1: Mm-hmm. Yes. Coach, syempre, bilang dala mo yung values ng pagiging isang atleta, and then, paano napunta sa isip mo na maging, ano, maging isang barangay counselor or, you know, bumalik doon sa ating community?
0: Yun, magandang tanong yan, ma'am. Kasi, actually, hindi ako, ano eh, hindi ako, parang, i-ano sa team nung kapitan, parang pinilit ko lang yung sarili ko. Sabi sinda, may naririnig ako doon, wala sigurong magagawa yan, mga ganyan-ganyan. Mm-hmm. So, dali sa akin yun, ma'am, hindi ko pagyabang, marami akong natulungan sa amin, kahit sa pagiging barangay counselor. So, yung pagkaiba nga, yung ginawa ko sa pagka-athlete ko noon, binaligtad ko yun na yung ginawa ko pagiging kagawad.
1: Oo. Yes, totoo yan. Coach, of course, nung dumating yung pagkakataon na makabalik ka sa sports, no? Bilang coach ng ating regional academy dyan sa Kawayan, bakit ano, hindi ka ba nagdalawang isip or anong naging reaction mo dito?
0: Ayan, ma'am, sobrang tuwa ko kasi actually yung rowing, ma'am, wala na talaga sa isip ko yung rowing. Nung tinawagan ako nila Sir Patrick, Sir Jojo Medriano, ayun, parang blessing sa amin, sa akin siguro to, ma'am, kasi nabigyan ako ng pagkakataon na i-share yung mga nalalaman ko sa rowing. Yung mga tinuro ng mga local coach and foreign coach, isi-share ko sa mga bata, saka yung paano yung strategy ng ginagawa ko nung araw, isi-share ko din sa kanila. So, hindi na pwede ipagdamot yun, ipagramot na sinasabing, ano, ipaidam, na sinasabi ng, ano, Tagalog. So, lahat nun, ibibigay ko sa mga athlete ko dito.
1: Yes, talagang yung deserve nilang matutunan, no, from you. Syempre, yes, yun na lang din yung paano natin masisiguro na meron tayong mga susunod, di ba? Yung passing of knowledge or yung throne, sabihin natin, no? Coach, sabi mo kanina, binago ng rowing yung buhay mo. Ikaw, paano mo naman gustong baguhin ng rowing yung buhay na itong mga batang atleta na to?
0: Train hard lang sila. Mm-hmm. Unang-una sa lahat pala is mag-pray, train hard, may dedikasyon sa sports. Sundin nga yung kagayaan ng sinabi ko kanina, sundin lahat yung mga sinasabi ng coach, kasi ang coach naman hindi katuturuan ng pangit niyan. Parang kami na yung pangalawang magulang, ang tinuturo namin diyan ay puro tama na. Oo, so kung sundin kami, siyempre kagaya sa akin, Eh, nagdaan ako sa medal, ano, contender.
1: Yes.
0: Eh, yung nagpanadaanan ko, ma'am, yun ang i-apply ko sa mga bata. Para magiging champion din sila balang araw.
1: Gano'ng kasarap,
0: Oo.
1: coach, sa pakiramdam na yung sport na nagbigay sa'yo ng maraming oportunidad. Ngayon, marami ng mga bata from Cagayan, Isabela, siguro parang dahil dating ikaw, no, nung kabataan mo, ang gusto rin magbago'y buhay nila gamit tong sport na to.
0: Ma'am, pagka, ayan, pag napasok nga sila sa team, ay malaking karangalan ko yun. Na siyempre, hindi naman lahat siguro dyan sa mga nagte-training nun na mga kagaya ko rin siguro. So, ako, proud na proud ako, ma'am, pag kung magiging member sila ng ano, Philippine team, tapos mag-represent nila yung ating bansa sa SEA Games, Asian Games, or Olympics. Oo, ang laking karangalan ko, ma'am, yun. Hindi lang sa akin, ang Cagayan City, saka sa rowing team, ma'am, sa Pilipinas.
1: Mm-mm. Yes. Coach Joe, of course, matapos yung lahat ng narating mo bilang isang atleta, 5 gintong medalya mula sa Southeast Asian Games, national team career mo, at ngayon bilang regional coach, no, mula sa Cagayan Isabela, ano yung masasabi mong pinakamalaking panalo sa buhay mo, coach?
0: Ngayon, ma'am, yan, ma'am, magandang tanong. Eh, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay PSC Chairman Patrick Gregorio, ma'am, kay Cagayan City Mayor Cesar JCD, kay Sports Coordinator Jojo Medrano, sa mga SP nila, kay Vice Mayor Benji D. Nagpapasalamat ako, ma'am, dahil isa yung Isabela sa napili ni Sir Patrick na lalagyan ng rowing hub. So, yung mga batang gustong ipakita yung kanilang talento, may papakita na nila, ma'am, kasi nandito lang yung, ano, nasa kapitbahay na lang namin yung rowing hub, ma'am. So, napakaswerte yung mga batang gustong magsumubok o mag-try na magiging Philippine team, ma'am. Ayan po, bukas na bukas po yung aming pintuan para sa kanila.
1: Yes. Ibig sabihin, coach, ito bang rowing hub nyo, dyan din natutulog yung ating mga atleta or uwian sila? Paano ba yun, coach?
0: So far, ma'am, kasi pinaplano pa lang, eh, bago pa lang ito. Ang plano nila, chairman, magtatayo ng quarters and then boathouse yun, ma'am. Sa baba, lalagyan ng bangka sa taas.
1: Tulugan
0: ano,
1: ng mga
0: quarters, yes,
1: quarters,
0: yes,
1: no?
0: Tulugan, ma'am.
1: Ayun, para sa ganun, talagang kasi 'di ba mahirap kapag uwian eh, yung distraction iba kapag 'di ba focus lang talaga sa training.
0: Saka nababantayan talaga sila, ma'am, mas maganda kasi pagka ayan, wala nga sila dito sa ano, sa tabi mo, hindi mo alam kung ano yung mga activities niyan kasi mga bata 'yan eh. Baka mamaya mag-training 'yan na hindi sila natutulog o puro gadget, so dapat pabantayan sila, meron din dapat curfew. Oo.
1: Totoo 'yan.
0: Every training nila is condition, ma'am, yung katawan.
1: Mm-mm. Coach Joe, ikaw ba in-expect mo na makakabalik ka sa sport at the same time eh? Ito na ba yung nakikita mong maiiwang mong legacy?
0: Dati, ma'am, hindi ko in-expect na makabalik ako sa sport. Yun nga, nagiging blessing na dahil, ayan, binigyan nila ako, nila chairman, ng pagkakataon na may share yung aking kalaman sa rowing. Ay ito, ma'am, kasi mabibigay ko na legacy ko na to kasi yan nga ang masasabi ko nga kasi mahirap mga ako baka in the future meron tayong Asian Games medalist o
1: yes,
0: SEA Games medalist. Qualified sa Olympics siguro baka meron na dito galing dito sa atin. Oo.
1: Sana no, coach. Again, coach, yes, ano ang talagang pangarap mo para sa ating Philippine rowing bilang dating atleta, dating kampyon, ngayon ay bilang coach, no, ng ating koponan?
0: Ang pangarap ko, ma'am, makatulong sa Philippine rowing team, ayun na, mag-produce ng medal na galing dito sa Cagayan City. Sana may makakwalify sa Olympics sa amin. Ayun ang mga gusto kong ma-achieve, ma'am, yung ma-qualify lang ng Olympics kasi mga bata, maraming bata dito kasi. Ayun lang gusto kong bigger achievement para matuwa naman si chairman sa pagod
1: yes.
0: niya.
1: Yes, talagang worth it. Worth it yung investment.
0: Very supportive kasi yung chairman natin, oo.
1: Yes. Coach, of course, as parting message, kung meron kang mensahe na gustong ibahagi din sa lahat ng ating mga future champions or mga batang atleta, anong gusto mong matutunan nila mula sa story mo?
0: Ang mensahe ko lang po, ma'am, kung sino yung gustong maging choir ng rowing, nasa Estabacar region lang po kami, sa Karabatan Grande, Kawayan City, Isabela. Sa mga ano naman, sa mga batang may height 12 to 18 years old na gustong mag-try sa rowing, same address lang po. Wag na natin po palagpasin yung mga opportunity na binigay nila chairman, nila Mayor Cesar D. dito sa Kawayan City po. I-grab na po natin yan kasi kagaya sa amin, kagaya nga nung nasabi ko kanina, maraming gustong maging member ng Philippine team noon. Kasi noon, ang layo, hindi ka makapunta sa Manila. Sa Manila lang kasi yung pinaka-center ng tryout. Pero ngayon, dinala na dito sa atin, nandito na sa ating kapitbahay natin ng rowing. So, marami kayong chance na maging SEA Games, Asian Games, or Olympian. So, i-grab natin yung mga opportunity na binigay nila chairman at mayor. Oh, maraming salamat po, ma'am.
1: Yes, maraming salamat din po, Coach Joe Rodriguez, sa kwento mo. For sure, marami po, no, ang mga ngarap na mga future champions natin mula dito sa sport na rowing. Maraming salamat po.
0: Thank you, ma'am. God bless. Thank you po sa Sports Radio. Thank you po kay Ma'am Malyari, ma'am. God bless po, ma'am.
2: Nakasama po natin si Coach Joe or Jose Rodriguez ng ating Kawayan Isabela, no? So ngayon po ay patuloy yung kanyang pagsiservisyo, former athlete, ngayon ay bumalik, no, sa kanyang passion na patuloy na maglingkod sa ating Philippine rowing. So ayan, sabi nga ni Coach Joe, talaga naman pong sumali kayo, libre lamang, no, ang pag-join, especially kung kayo yung taga Kawayan Isabela, mag-join kayo dun sa rowing team, no, or doon sa rowing club, no, na binubuo ngayon. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Maraming salamat sa ating mga nakasama. Of course, ating Master Control, si Sir Winston Del Rosario, si Sir Rodson Justiniano, Timothy Tapales, Sir Edmond Obra, Ma'am Nida, and of course, ang ating Malolos at Marulas Transmitter. Ako po si Orion Malyare. Magandang araw sa lahat.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
7: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Headlines ngayon.
8: Philippine Standard Time, it's 2:03 p.m. Good afternoon, here is the news. State Weather Bureau Pag-asa reported a low pressure area located east of southern Luzon or east of southeastern Luzon entered the Philippine Area of Responsibility or PAR on Wednesday morning. The LPA has a high chance of developing into a tropical depression within the next 24 hours. Heavy rainfall outlook for the LPA is expected in Cagayan from Thursday noon, July 23 to Friday noon, July 24. Heavy to intense rains may occur from Friday noon to Saturday noon, July 25 in Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte, and Ilocos Sur. In Metro Manila Transport Group Manibela began its two-day transport strike on Wednesday to oppose the mega oil price hike that took effect Tuesday. Around 100 members of the group gathered at Filcoa along Commonwealth Avenue in Quezon City for the transport strike. Manibela members called on the government to remove excise and value-added taxes on fuel products and bring down their prices. They are also said the government has not listened to their plea for 1 peso raise in the jeepney fare. In news overseas, 3 people with confirmed case of hantavirus have died in Venezuela's eastern Anzoátegui state. 2 other deaths have both health professionals in the state of Barinas are unconnected to the case in Anzoátegui are still under investigation. The U.S. Center for Disease Control and Prevention said last month it had ended its response to the hantavirus outbreak linked to the cruise ship nearly 2 months after the virus killed 3 people. Philippine Standard Time, it's 4 minutes after 2 in the afternoon. Matili na tutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa Tarana Sports. Wala ko si Mito Palas. Aras na magandang hapon sa inyong lahat.
5: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
12: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
11: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
12: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
13: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
14: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
13: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
14: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
13: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
14: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
13: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
14: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
13: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
19: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
22: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
23: Ready!
0: football connection.
1: Sisipa na!
0: Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football connection. Anything and everything football. Football connection.
2: Philippine Standard Time, 30 minutes after 1400. Magandang hapon, Pilipinas. This is your radio guide to anything and everything football. Football connection po to Sports Radio 918 AM. Yours truly, Aaron Bayato. And thank you very much po sa inyong panahon sa pag-tune in and listening sa ating Wednesday edition. Medyo since off-season pa naman po ang NBA at ayaw pa mag-decide ni LeBron James kung saan siya pupunta. So, football connection po muna tayo. Ano? At saka marami din ganap po sa football, lalo na po sa larangan ng ating local football scene with regards to our men's and women's national football team. So, might as well we focus on football. Preferably dahil nga po syempre bilang pagsuporta sa ating mga pambansang kupunan, sa ating mga national athletes. Alright, we're broadcasting live mga kaibigan mula po sa 4th floor ng inyong media center building sa Visayas Avenue QC. Hello po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig at the moment. Although ang competitor po natin at this time syempre yung pinaka-favorite nating lahat, the impeachment trial. Of course, encouraging you, siyempre, obviously, on paper, mas mahalaga po yung nangyayaring paglilitis sa Senado. So, you can feel free to scroll back, mga kaibigan, because, of course, of national importance din naman. But dito po sa atin, national importance is as well yung ating pagsuporta sa ating mga national athletes. Specifically, our men's and football, men's and women's and yung mga grassroots sports teams natin competing for our national colors. So broadcasting live from the 4th floor of your media center building sa Visayas Avenue QC, this broadcast made possible by our hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter and guided po ng ating hindi na VAR crew tapos FIFA World Cup panel po o coaching staff sa Master Control sina Sir Edmund, Sir Winston, Sir Rodson, Executive Producer Timmy, and of course samahan niyo po kami until siguro mga 29th to the 30th minute of this hour. Okay, let's have our post-mortem mga kaibigan, or parang bilang panghuling parting shot for the 2026 FIFA World Cup. Congratulations to all the teams and most especially to Spain for becoming champions of the world after ruling the 2026 FIFA Men's World Cup. Again, 1-0 win against Argentina sa finals. Ferran Torres scoring the championship goal for La Roja. At ang Espanya meron na hong dalawang titulo. And they are currently the holders for the men's and women's championship na itong FIFA World Cup. So congratulations for the men's and women's La Roja for such a tremendous event and something to emulate for everyone. And definitely, targets are on their backs, mga kaibigan, starting sa 2027 FIFA Women's World Cup at sa 2030 FIFA Men's World Cup, which will also be co-hosted by Spain. So the tournament ranking, mga kaibigan, let's start muna with the top three. You have Spain, of course, and runners-up, and valiant na pagsaludo sa Argentina. Pero sana masanction yung boom players na hindi matanggap yung pagkatalo. That's not cool. England with a fun third place. At least kahit pa paano something came home for the Three Lions. Lay Blue with a respectable fourth place, mga kaibigan. Shout out to Kylian Mbappe, Golden Boot Award. And then down the order from mga at least yung naging rankings decided in extra time, yung mga penalty shootouts, at yung mga quotients, goal differences. It's Norway 5th, Belgium 6th, tied for 7th ang Morocco and Switzerland, 9th place Mexico, 10th place Colombia, 11th place Brazil, 12th place United States of America, 13th Portugal, 14th Canada, 15th Egypt, 16th Paraguay, 17th Netherlands, 18th Germany, 19th Cote d'Ivoire, 20th Croatia, 21st Japan, 22nd Australia, DR Congo 23rd, Ghana 24th, Ecuador 25th, South Africa also 25th, 27th Sweden, 28th Austria, 29th Bosnia and Herzegovina, 30th Algeria, 31st Senegal, 32nd Cabo Verde. Shout out Cabo Verde, the team that prevented a clean sweep for Spain, ano, dito po sa World Cup. Yung in case you might have missed it, mga kaibigan, ito pong Spain nung round of or rather nung group stage draw with Cabo Verde nil no. So aside from that, let's tayo. Cabo Verde 32nd, 33rd IR Iran, 34th Korea Republic, 35th Turkey, 36th Scotland, 37th Uruguay, 38th Saudi Arabia, 39th Czech Republic, 40th New Zealand, 41st Qatar, 42nd Curacao, 43rd Panama, 44th Jordan, 45th Haiti, 46th Uzbekistan, 47th Tunisia, and 48th Iraq. So yan po ang naging parang ranking ng mga kupo ng lumahok sa 2026 FIFA World Cup. And by the way, meron po silang prize money aside of course syempre the bragging rights for 4 years of being world champions. Ang champions po makakatanggap ng $50 million, yung runners up $33 million, third placer $29 million, fourth placer $27 million, fifth to eighth placers makakatanggap sila each team ng $19 million. Yung mga umabot sa round of 16, $15 million, yung umabot sa round of 32, $11 million. At syempre, kung nakapasok ka sa World Cup, kahit hindi ka nakaabante sa round of 32 or knockout stage, mati ka ng merong $10 million. And sa mga FIFA individual World Cup awardees, nakuha nga ni Rodri, full name na si Rodrigo Cascante, or Rodrigo Hernandez pala. Ang Golden Ball, Silver Ball for Lionel Messi, Bronze Ball for Kylian Mbappe. Mbappe also taking the Golden Boot, Lionel Messi also with the Silver Boot, Bronze Boot for Jude Bellingham. Golden Glove for Unai Simon, Pau Cubarsi, the FIFA Young Player Award, and FIFA Fair Play Trophy in the Netherlands. I never thought Netherlands will bring home a FIFA Fair Play Trophy, pero fair play to them, they got this the Sportsmanship Award, kung tawagin niya, no? For executing and manifesting fair play. Alright, we'll take our first cooling / water break. Balik na tayo sa original definition ng hydration break, which is the cooling or water break. When we continue, mga kaibigan, let's preview, share yung naging update sa lineup ng ating pambansang kupunan sa men's football or men's soccer para po sa paparating na 2026 ASEAN Hyundai Cup na gaganapin po sa in a home or idadaos in a home in away format. We'll have more of that when we continue sa Football Connection sa Sports Radio 918 AM.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
3: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Nangangisa. Sports Radio ng Bansa. Sports Radio.
24: Hi, I'm Serena Bolden of the Philippine Women's National Football Team.
5: keep supporting Philippine sports and Philippine football. Maraming salamat po, Laban Filipinas.
6: Hi, this is Alicia Barker.
7: And this is Sophia Harrison.
6: Please keep on supporting Philippine football
7: and Philippine sports.
6: Laban Filipinas!
8: Hi, I'm Olivia McDaniel of the Philippine Women's National Team. Keep supporting Philippine sports and Philippine football. Maraming salamat po, Laban Filipinas!
24: Sports Radio. Football Connection.
25: Football Connection.
24: Your radio guide to all things football. 918 AM.
25: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio.
2: Philippine Standard Time, 23 minutes after 1400. Football Connection po sa Sports Radio, 918 AM. Mga kaibigan, inanunsyo na po ni Ginoong Carles Cuadrat ang ating mga pambansang manalaro na magre-represent sa ating bayan sa paparating po na 2026 ASEAN Championships or sponsoredly, for sponsorship reasons, officially known as the ASEAN Hyundai Cup 2026. So from Tiger Cup, Suzuki Cup, Mitsubishi Electric Cup, and now Hyundai Cup. Oh, next na yan, ano na? Ferrari Cup. Alright, anyway. Shoutout sa mga kapwa ko F1. Oh, dito pala, Team Itapales, fellow F1 fan as well. So our national team drawn in Group B. At kapangkat po natin ang Thailand, Malaysia, Myanmar at saka Laos. Pero magsisimula na po actually yung ASEAN Championships July 24. That's for Group A teams involving Vietnam, Singapore, Indonesia, Cambodia at Timor-Leste. Pero mga teams sa Group B sa July 25 pa po yung simula. Pero yung unang game po natin, we have a bye on July 25. We have our game will start on July 28, and that will be against Myanmar. At gaganapin po sa Nuclear City Athletic Stadium sa Capas sa Tarlac. So doon na po gaganapin ang ating game. And be take note mga kaibigan, 6 PM ang laban natin. And then on August 1, they're gonna go to Laos sa Vientiane, and they'll be taking on Laos on August 1 at 6 PM Philippine time. Correct? Yes, 6 PM Philippine time. Balik po rito to host Thailand, balik sa Nuclear City at 9 PM. 9 PM, mga kaibigan. 9 PM. So, medyo adjust tayo, hunti ng tulog pagdating sa August 4 sa Nuclear City Athletic Stadium. And then, babiyahi ulit sila. Pupunta naman sila sa Kuala Lumpur to take on Malaysia sa Kuala Lumpur Stadium sa Malaysia. Okay. So, of course, the target for the team, kailangan top 2 para maka-abante sa Final 4 or the knockout stage. Ang mga venues po na kung saan maglalaro tayo ay sa New Clark City sa Athletic Stadiums. Shoutout sa mga ibang stadium na pagdadausan din ng mga games sa Morodok Teco National Stadium, sa Tubuna Stadium sa Yanggod. Yung sa Morodok sa Phnom Penh po, no? Sa Midi National Stadium, the legendary Midi National Stadium sa Hanoi, Pakansari Stadium sa Bogor sa Indonesia, Jalan Besar Stadium sa Kalang, Chonburi Stadium, the historic Chonburi Stadium for the Philippine Women's National Football Team, Kuala Lumpur Stadium, New Laos National Stadium, ano pa ba? Yun. At, and of course, the legendary Rajamangala Stadium as well sa Bangkok, Thailand. Alright, so all the best sa ating national squad. Ang ating mga kupunan na pinili na handpick ni Ginoong Carles Cuadrat, ang mga goalkeepers natin na sina Quincy Cameron, Patrick Dayto, tsaka si Enrico Manggawang. Daisuke Sato, Christian Rotini, Santi Rubrico, Scott Woods, Adrian Yugelvic, John Lucero, Noel Adel at Jaime Rosquillo, mga defenders natin. Ang midfielders natin na sina Sandro Reyes, Oscar Kekanen, Javier Mariona, Cole Mroka, Kenji Nishioka at Gavin Wentz, mga midfielders natin. At ang mga strikers natin na sina Harvey Gayoso, Pocholo Bugas, Andre Lipold, Andres Aldeguer, Aran Long, Martini Ray at saka si Rocket Ritarita. So sila po yung mga manlalaro po natin. Of course, notable na hindi po nasama etong sina Bjorn Christensen, di Tabinas Brothers, of course, dahil unfortunately, ito pong tournament na ito ay wala po sa FIFA window. So, hindi obliged na mga mother clubs nila na i-release sila. So, this is the lineup that we're going to support and pray for. And hopefully, they can, of course, they're gonna make the country proud. And hopefully, at least on the pitch, be one of the contenders for the knockout stage like what we've done before sa ASEAN Championships. So, all the best sa ating men's football team. Again, ang schedule po natin, we're gonna be taking on Myanmar next Tuesday. We'll be there, mga kaibigan. Sama ka ba, Timmy? Tuesday? New Clark? Okay, okay. Andun din nga. 28. Oh. Sama na rin tayo. Huwag na tayo mag-programa next week. Ano? Oo. Ma'am Cecil, pwede bang ano? Lahat tayo mag ano? Manood na lang tayo para lahat tayo mag-wellness leave sa July 28. Diba? Manood na lang tayo. Libre naman no sa may ano. Ano yung sabi sa Facebook nung ano? Nung... Teka, give me a 1 minute lang. Okay. Free yung sa pinakatuktok ng New Clark City Stadium. Maganda naman yung New Clark Athletic Stadium, mga kaibigan. Yung isang parte lang naman doon yung hindi kaaya-aya. Alam niya naman yung tinutukoy ko doon. Pero yung sa bubong naman ng New Clark City Athletic Stadium, yun yung libre. Pero may procedure lang po kung paano makakuha ng ticket. Just visit facebook.com/Philippine Men's National Football Team para po makaklaim ng free tickets as well. At pero pwede na naman na ano, sa harapan. Ang pinakaburo naman, and I think kahit pa paano, affordable naman po yung tickets. Or kung lower ground or yung mga ibang seats sa 215 pesos, and then 465 pesos, and then hintayin lang po natin yung mga procedure kung paano po yung maka free shuttles for the fans that will purchase tickets. Okay, so yun po, 465 yung pinakamahal, which is a VIP, 215 pesos for the lower ground seats, and then of yung upper ground lower grandstand 215, upper grandstand free. So yun, thank you very much sa ating PFF. So just log in sa facebook.com/Philippine Men's National Football Team to get the tickets, maba yung may bayad or yung libre. Okay, so that's sa New Clark City Stadium, July 28, 6 p.m. Philippines versus Myanmar. Pwede ano, one last cooling / water break, mga kaibigan. Let's give our shout out to our Philippine Women's National Football Team. 1 year to go, mga kaibigan, or less than a year to go, bago po tayo naman ang lalahok sa FIFA World Cup at this time sa Women's Contest. Sa pagpapatuloy po yan ng Football Connection sa Sports Radio 918 AM, we'll be back for our final segment.
25: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
9: Anak, bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
24: Football Connection.
25: Football Connection.
24: Your radio guide to all things football. 918 AM.
25: Sports Radio ng Bansa.
24: Sports Radio. Basta football. We got you covered. The latest. The hottest. And the loudest news. Football Connection. 918 AM.
25: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio.
2: Philippine Standard Time, 31 minutes after 2 p.m. Football Connection po sa Sports Radio 918. Our Philippine Women's National Football Team will be competing in the 2027 FIFA Women's World Cup, our second consecutive World Cup, mga kaibigan, para sa women's senior football squad. And we're either gonna be, sila rather. Who knows if we can, any one of us Sports Radio can cover it, hopefully, Lord willing. We'll go to either Rio de Janeiro, or sa Brasilia, or sa Belo Horizonte, sa Fortaleza, sa Pernambuco, or sa Recife, kasi magkalapit lang po sila. Sa Salvador, sa Sao Paulo, or sa Porto Alegre. So, dyan po yung mga lugar, or yung mga lungsod na gaganapin para po sa hosting ng 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. So, ang kasama na po ng Pilipinas na nakapag-qualify by far sa Women's World Cup, you have host Brazil, and then Australia, China, Japan, North Korea and South Korea, Argentina and Colombia, New Zealand, Denmark, France, Germany, and the reigning champions, Spain. So sila pa lang po by far ang mga nakapag-qualify. There are gonna be 32 teams overall, including Brazil and the Philippines, that will be vying for the right to become women's champions ng women's football. That's the FIFA Women's World Cup. So let's pray for national team. June 24, 2027 ang kick-off date. Local time, June 25 sa atin, at magtatapos siya ng July 25 sa Brazil, July 26 sa atin. So let's hope for the best and praying that we're gonna have a more constructive at saka talagang comprehensive na training, paghahanda for our national team na perfectly balanced, makakapagpahinga ng maigi, conditioning, at makakaharap ng mga teams that hopefully higher ranked than us para nga po makakapaghanda tayo for the tournament. And of course, syempre, ang ating women's and senior team or the under 23 squad will be competing sa Asian Games. So it's gonna be a big boost for our women's team to have, again, another preview sa mga top-notch teams ng Asia. Japan, host Japan sa Asian Games. China, Korea Republic, and DPR Korea. Alright! So goes your Football Connection sa Sports Radio 918 AM. Coming up next, mga kaibigan, post-mortem naman ng ating mga colleagues from our friends and partners from the BBC in the United States sa pagtatapos ng 2026 FIFA Men's World Cup. Till then, also inviting you to like and follow us sa aming mga social media channels po. So facebook.com/sr918, so twitter or x.com/sportsradio918, at I download na rin po ang PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android. That's the App Store for iOS. You can also check in yung mga aming sister stations or brother stations sa Radyo Pilipinas, Capital 104.3 FM, Republika ni Juan 87.5, Radyo Pilipinas World Service, Radio Magazine, at ngayon din po lahat ng mga radio stations namin around the archipelago under your Presidential Broadcast Service or Philippine Broadcasting Service, yung aming on paper na branding. Alright, on behalf of the men and women of your institution in Philippine Sports Broadcast, ating hardworking colleagues over at Team Malolos Transmitter, sa aming panel sa Master Control for this afternoon, sina boss Timmy, Winston, Rodson, Edmund, and Miss Nida. Ako po si Aaron Bayato. Godspeed sa Philippine Sports. At sabi nga ni Lux, sa atin ng West Philippine Sea. This is Football Connection sa Sports Radio 918 AM.
25: Ready! Football Connection. Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football Connection. Anything and everything football. Football Connection. 918 AM.
10: Mas pinalakas. Pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo. Publico. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
12: Ang taginting ng FM.
10: At lakas ng AM.
12: Sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa.
12: Para sa mas malawak.
10: Mas maraming mararating.
12: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
10: At serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
10: And Capital 104.3 Colab.
12: Radyo Pilipinas.
10: News nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
25: Ang inyong institusyon.
10: Sa Philippine Sports Broadcast.
25: Ipapahuli
10: sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
25: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate
15: ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
17: Maging panatag Pilipinas.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
18: The Football Day at the FIFA World Cup 2026.
19: With Steve Crossman. Listen on BBC Sounds.
20: Hello there, we've got an hour of the Monday Night Club reflecting on Spain.

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Balitang pampalak.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
7: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Tatlong minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Taas ng energy ko para akong kumain ng pansit canton. It's a Wednesday, 22nd of July. Kalain nyo, ang bilis ng panahon. Parang ilang tulog na lang. Agosto na. Kamusta po ang inyong afternoon? Kayo po yung nakikinig, Sports Radio 918. Available syempre, DZSR 918 kHz sa inyong mga talapihitan. Ang nag-iisang sports broadcast ng Pilipinas sa radio. Kami lang din po yung nag-iisang istasyon na sports lang talaga ang inyong mapapakinggan bukod sa mga balibalita natin dyan. At ito po ang programang Sports Radio Magazine. Just Light po ang inyong kasama this afternoon. Kaya naman kung kayo'y gustong makinig pero mahirap magdala ng AM na radyo, pwedeng-pwede nyo pong i-download ang PBS Receiver app. Available na yan sa Google Play Store and sa App Store para naman kahit saan, kahit kailan, pwedeng-pwede nyo kaming mapakinggan, lalong-lalo na kung mahilig kayo sa mga kwento at balitang palakasan. Yung iba pa po nating mga istasyon na under din ng Presidential Broadcast Service ay available through the PBS Receiver app. And syempre kung gusto nyo naman manood, masaksihan at makita yung ilan sa ating mga materials, pwedeng-pwede rin yan by Facebook, DZSR Sports Region 918 kHz. Follow nyo na rin kami sa X sa Sports Region 918 para di kayo may iwan sa mga sports balita. Kung may pabati kayo, pwedeng-pwede ngayon dahil Sports Radio Magazine tayo. We have an exciting lineup sa mga news, no? Particularly, papalapit na rin ng papalapit kasi ang Asian Games. Ang isa sa mga pinakamalaking tournament para sa mga Filipino athletes. Minsan, ito pa yung nagsisilbing paraan kung paano makapag-qualify yung ating mga national athletes sa kanilang mga sports for the Olympics. May mga puntos kasi yung iba naman, ito direct qualification kagad. Ikaw ang pinaka-the best na atleta sa yung sport in Asian Games. Kaya naman, no, dun sa naging ginanap na activity ng Gymnastics Association of the Philippines sa pamamagitan ng Philippine Sports Writers Association Forum at sa naging panayam din ng ating kasama na si Ms. Judith Caringal for the event ay nabanggit ng Gymnastics Association of the Philippines President na si Ma'am Cynthia Carrion na umaasa sila na ang magkapatid na si Carlos and Eldrew Yulo ang mangunguna for Team Philippines in getting medals and kumbaga get that first stride towards qualifying para sa 2028 Los Angeles Olympics. Labing isang atleta ang pangungunahan, ang total lineup ng Philippines for the Aichi Nagoya Asian Games na gaganapin this coming September. Sila yung mangunguna for the men's team. So for quite a while, matagal-tagal na hindi tayo nagkakaroon ng men's team sa ganito kalaking event. So malaking pagkakataon ito. Last month lang, si Carlos and si Eldrew ay kumuha ng history where they want to finish sa Philippines. Asian Senior Championships in China sa kanilang pagkukompete for the first time in senior level together. Joining them para dito sa Japan Asian Games ay sina Miguel Bisana, Justin Ace De Leon at ang isang Phil-American who is yet to be named ng Gymnastics Association of the Philippines. Dahil po yung isa sa mga athletes natin, si John Ivan Cruz, suffered an injury. Carrion added she is excited about the country's participation in both men's and women's artistic teams for the first time in the quadrennial games. The Philippines men's artistic gymnastics team under coach Nedal Al Youssef is currently training sa Australia and will also hold the final phase of their training camp in Japan bago itong ASIAD. Kumbaga sabay na yung kanilang training at kanilang familiarization para dun sa event na ito. Samantala naman, speaking of this news pa rin, si Levi Jung Rubibar po ang mag-iisang Filipina gymnast Olympian na magko-compete for the Asian Games dahil yung kanyang Paris teammates na sina Aaliyah Finnegan and Emma Malabuyo ay nagpapagaling pa po for their injuries. So Ruby Barr will be joined by Hailey Garcia, Chiara Andrew, and Loren Supnet. Aside from the artistic discipline, the Philippines will also send athletes para sa rhythmic gymnastics. Yan ay sina Brianna Labadan and Jasmine Ramilo based sa Hungary and Italy. Competing in the Philippine Gymnastics Asia roster ay sina LJ Padilla and Jerry Liano sa trampoline. So, napapabilib na ng ating mga athletes, hindi lang for men's and women's artistic gymnastics, no, but also itong mga rhythmic and trampoline gymnasts natin. Papapa-amaze ka rin talaga eh, kasi isang opportunity itong Asian Games na makasama nilang muli yung mga makakaharap nila on the world stage. On this side pa lang eh, on this side of the world, sa continent pa lang ng Asia, ang huhusay na ng mga atleta. And nevertheless, gymnastics definitely. Alam naman natin yan, dyan nag-training ng matagal si Carlos Yulo. Andyan yung ilan sa mga pinakamalalakas na athletes na kumukupo ng gintong medalya, di lang sa World Championships but on the Olympic level as well. So very important na ready yung ating national team so they compete against best of the best in the region. Samantala naman, sa iba pang balita, particularly sa volleyball, ang Alas Pilipinas men ang susubok na makabounce back after a dismal leg one finish in when they compete sa second round ng 2026 Southeast Asia V-Cup sa Jakarta, Indonesia. The Nationals arrive sa Jakarta nitong Martes ahead of the July 22 to 26 tournament kasama ang 14 na roster members which finished 5th place in leg 1 held in Candon, Ilocos Sur. Alas Pilipinas head coach Angelino Frigoni expressed confidence in the group's continued development after a week of valuable international competition. With precious FIBB world ranking points na nakataya for this event, ang ating national team po ay sumusubok na bumuo ng chemistry which they developed in Candon and aim for a stronger finish here in Jakarta. The Philippines will open its bid contra Cambodia on Thursday 8 p.m. before taking on Indonesia on Friday also at 8 p.m. bago ang magiging match nila at gaganapin sa Jakarta International Velodrome. Pag may facility ka talaga, dun mo gaganapin yung mga events eh, no? As we remember some of the international events ginawa natin diyan sa Tagaytay City Velodrome. Though later on mas magpo-focus na yan for cycling from what we've heard with the interviews particularly with Sir Jeremy Go, nabanggit niya na palalakasin yung ating track cycling team at i-open din yung velodrome to interested individuals. Magkakaroon pa ng mga special bikes na ipaparenta if mag-pursue yung project na yan, and that will definitely help to build the culture para dun sa sport dahil medyo nawala yung kultura on track cycling after several years na hindi natin nagagamit. Giniba na nga yun yung ating Quezon City Velodrome. So despite that, meron naman tayong bago and world class na venue dyan sa Tagaytay City. Siguro opportunity rin ito, no, na bumubukas para dun sa mga LGUs kesa sa sabihin na natin na kung saan-saang proyekto na pupunta yung mga budget. Yung mga sports facilities, i-develop natin sa inyong mga probinsya, sa inyong mga lugar. Willing naman eh, always and open naman ang opisina ng Philippine Sports Commission sa ganyang proyekto. And as we pursue yung nabanggit nga na sports tourism legacy, malaking tulong kung mga LGUs mismo yung maghahanap ng, ito yung venue, duwede natin ganapin dito yung venue na to, malaki yung area namin, we want track cycling for our area, and mali nyo, madagdag pa yan for the promotion of the city or the province you have. So, huwag natin palampasin yung mga gantong boost in syempre hindi lang revenue but more so paglalapit din sa tao sa sports. Sabi nga nila sa sports you gain so many things immediately pag nailapit mo siya for your citizenry. And we saw it on so many countries, particularly on the European side. Napakaraming lang sports events na hinahold, na hinahost. And dahil doon, nagkakaroon sila ng magandang venue. Dahil may maganda silang venue, lagi silang nakakapag-bid. And dahil lagi silang nakakapag-bid, lagi silang may tsansa. Kumbaga, nagiging cycle siya na na-open up itong mga venues na to. And at the same time, lumalaki, nagkakaroon ng community yung sport. And saan nga ba magsisimula? Saan nga ba tayo kailangan makabuo? Kailangan meron muna tayong community. Sabi nga ni Coach Aris Caslib nung Monday, di ba? You need to have the love for the sport. And having that love, makakabuo ng community, and that community will help the sport grow. So, it takes one step at a time, but it takes a whole nation approach para makuha at ma-achieve yung mga ganyang development. Yan po ay punto ko lang naman. 15 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. We will take a break at sa ating pagbabalik, we will have we will share an interview lalo na meron tayong successful story na ibabahagi sa inyo.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Hindi ko na konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
12: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
11: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
12: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
11: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
12: Nanay naman, eh.
13: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.

0: at least doing training every time for the country. There's nothing bigger than that. Particularly in our country, we are very proud people and we are very happy that we are well represented in the rugby side. Thank you again, Ms. Ada, and we look forward for more success stories from our Philippine Volcanoes.
1: Sounds good. Thanks so much, Jess.
2: Yan po ang ating naging panayam with Ms. Ada Melby, ang presidente po ng ating Philippine Rugby Football Union. And definitely, it should be a start, no? As I have shared, lalong-lalo na sa mga provinces, napaka-physical ng ating mga games na nilalaro. And rugby being a fast-paced physical team sports would be an excellent choice. Particularly, hindi natin kailangan maging matangkad. Hindi naman natin kailangan maging sobrang bigat for this sport. What we need is the perfect balance between agility and understanding of the sport. And considering na medyo disadvantage tayo on some sports na very popular sa ating bansa, pwede siguro nating i-welcome, lalo na sa mga communities, sa mga probinsya na wala pang masyadong sports talaga na lumalaki sa kanila. Kaysa naman magpatayo ng mga facility na hindi naman mapapakinabangan ng gusto, or at least this one, open space pa. Lalo na sa mga panahon ngayon na medyo maraming mga sakuna nangyayari, natural calamities like earthquakes, open spaces are a welcome addition para matiyak yung kaligtasan and at the same time, ma-ensure yung healthy living ng ating citizenry. Siyempre, makakatulong ito for the development ng ating mga kabataan. In sports, mas mailapit sila sa palakasan kaysa naman sa kung ano-anong mga hindi magigandang gawain at bagay at mga kung ano-ano pang pwede nilang ma-access online. At least kung sa sports sila nakafocus, medyo mas may disiplina na maipapakita. Maraming character na mabubuo for the country and definitely will help in nation building ng ating bansa. Anyways, 42 minutes po makalipas ang alas 4 ng hapon. We'll be right back pagkalipas ng ilang paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita?

0: Oras natin, Pilipinas, 7 minutes after 5. Ngayong araw po ng Miyerkules, ang petsa natin, July 22, 2026. Welcome po muli dito sa isa na namang edisyon ng Post Game sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. And live tayo napapakinggan 9:18 AM sa inyong mga radyo at napapanood sa ating official Facebook page, SR918. Nakakailang milyong followers na ba tayo dito sa ating Facebook page? So, kasi ang tagal-tagal na nating hindi nakakapagsamgyupsal eh. 20,000 pa lang. Ibalik nyo na ho kasi yung ano namin, yung Facebook page namin talaga. Wala naman kaming ginawang mali. Diba, attorney? Attorney, Obra? Tama naman, diba? Okay, gaya kahapon, simulan natin itong programa natin sa recap sa naganap na PBA ball games yesterday sa Inara Center sa Antipolo in the first game. Ito pong Meralco, tinakasan ang Blackwater 116-114 ang naging final score sa kanilang laro sa Group B. Pinangunahan ni Antonio Hester, ito pong Meralco, 25 points and 12 rebounds. Si Chris Newsom, merong 16 points and 4 assists. Ganon din ang stat line ni Chris Banquero, pero galing siya off the bench ng Meralco. Second quarter, 9-point deficit ang tinitingnan ng Meralco. Pero after trailing by 9, kinuryente ng Meralco itong Blackwater dun sa last 6.5 minutes ng first half na yan. In a 27-14 na atake ng Meralco, halos kalahati nang galing dito kay Antonio Hester. 14 puntos para kay Hester. Actually, kalahati ng 27 points na yun nang galing kay Antonio Hester during that 6.5 minute stretch. Kaya etong Meralco ay abante ng 4 pagdating ng halftime, 61-57. Pagdating ng third quarter, yung locals ng Meralco ang nagtrabaho rito. Si Chris Newsom, sinimulan niya yung second half with a 3-point shot. Meron namang 5 sunod na punto si CJ Cancino. Nakatres din si Jason Brickman. 10-point lead ngayon para sa Bolts, 77-67. Kahit na hindi na nakascore etong si Hester in that third quarter, napalobo pa rin ng Meralco yung kanilang bentahe. Pasok yung 4-point shot ni Chris Banquero. Meron pang jumper si Bong Quinto. And it's now a 17-point lead, 98-81. Fourth quarter, tumira naman yung Chris Banquero from the 4-point line. And again, pumasok yung tira niya. And ito na yung pinakamalaking kalamangan ng Meralco sa laro. 18 puntos, 110-92. Ang oras na natitira, 7 minutes 35 seconds. Sa puntong yon, abay maliwanag ang buhay ng Meralco. Pero dahil dito kay na Cedric Bearfield at saka kay RK Ilagan, unti-unting nagdilim. Ayan, yung paligid para sa Meralco. Dahil etong si Cedric Bearfield, nagbuhos ng 8 puntos, 11 points naman ang nanggaling kay RK Ilagan sa 22-4 comeback ng Blackwater to erase yung 18-point lead na yon ng Meralco. Nagtabla ang score, 114-114 sa jumper ni RK Ilagan. 1 minuto kalahati ang natitira sa laro. Now, during that 6-minute stretch na humabol, eto pong Blackwater, nakalimang turnovers dyan ng Meralco and the Bolts only made 1 field goal. Actually, may 4 na chances etong Blackwater para maagaw yung kalamangan. But in the first chance nila, napayungan ni Cliff Hodge etong si Kentrell Barkley pagkatapos sumablay yung layup ni CJ Austria. And then, 2 sunod na mintis si Barkley tsaka si Cedric Bearfield. Now, dun sa mintis ni Barkley, nakuha ni Chris Banquero yung rebound. And he made a good decision instead of calling timeout. Well, I don't know kung may timeout pa sila noon. Pero I think may timeout pa sila. But ang ginawa ni Chris Banquero, he pushed the ball up the court. And nahanap niya itong si Chris Newsom. Mag-isa dun sa ilalim ng basket. Napabayaan ng depensa. I think it was Cedric Bearfield na hindi nakita eh. Napabayaan niya itong si Chris Newsom kasi si Bearfield nakatingin siya kay Chris Banquero who was bringing the ball up the court. Hindi niya nakita. Sumalis eh si Chris Newsom. So Chris Newsom made the layup. 2-point lead para sa Meralco. 3.9 seconds ang natitira. So, enough time pa para dito sa Blackwater to at least force overtime. Now, dun sa play na yun ng Blackwater, they gave the ball kay RK Ilagan. Pag-crossover ngayon ni RK Ilagan, nasipa ni Chris Newsom yung bola. Ang masakit, hindi pumito yung referee na ubos ang oras na nalo ang Meralco. Ngayon, dun sa live broadcast, narinig ko eh, na ano, the ball went off the foot ni RK Ilagan. Sa mga balita, nabasa ko, the ball went off the foot ni RK Ilagan. Pero, inislow mo ko na yung video, nasipa ni Chris Newsom yung bola. Hindi po pwedeng tumama sa paa ni, ano, ni RK Ilagan. Kasi pag crossover niya, to his right, yung kanyang kanang paa nasa likuran pa eh. So there was no chance na tatama yon. Meanwhile, kasabay na kasabay, pag crossover ni RK Ilagan, pumitik yung paa ni Chris Newsom, tumalsik yung bola. Ang matindi pa dyan, ito pang matindi dyan. Dalawang referees during the game had a clear view dun sa play na yon. Aray mo! Hindi naman siguro yan, ano? Hindi naman siguro yan yung sinasabi ng PBA na FIBA rules na i-adapt nila. Kasi alam ko sa FIBA, pag nasipa yung bola, pipito yung referee. So, nasayang yung 29 points ni Cedric Bearfield tsaka yung 20 puntos ni RK Ilagan. At hindi rin nasayang din dahil hindi nakuha ng Blackwater yung solo lead. Although, syempre, hindi naman garantisadong mananalo sila but missed chance para sa Blackwater bossing. So, Meralco and Blackwater, tabla ang record nila. Dalawang panalo at isang talo. In the second ball game naman, tinapos na ng Rain or Shine ang kanilang 0-2 start. Matapos silang manaig laban sa Phoenix 105-98. Ang huling talaan, Anthony Fuller, 28 points, 16 rebounds. Adrian Nokom, 18 points, 8 assists, 6 rebounds and 2 blocks. At si Mike Malonzo with 12 points, 6 na rebounds galing sa bench ng Rain or Shine. Second quarter ng laro, dito po kumuha ng buwelo itong E-Painters. Yung 3-point play ni Luis Villegas ang nagpasimula ng 12-0 attack ng Rain or Shine. Lamang na sila ng 17, 42-25. Dumikit yung Phoenix to within 6 points. Pero lamang pa rin ng 10 ang Rain or Shine sa halftime, 60-50. Sa third period, maaga ulit nagpasiklab itong Rain or Shine. Naka-putback si Anthony Fuller. Tapos, walong sunod na puntos ang ginawa ni Kaylan Chongson. 78-58 advantage para sa Rain or Shine. Ito na ang kanilang biggest lead in the game of 20 points. 5 minutes, 15 seconds on the clock. Pero humabol pa eh. Ito pong Phoenix, dun sa dulo ng third quarter na yun. Led by the former team captain ng Rain or Shine, si Gian Mamuyak. Naka-6 na puntos si Mamu. Naka-6 din itong si Brian Santos. 7 na lang yung inahabo nila, 73-80. And then in the fourth quarter, naging 1-point lead na lang yan. 2 sunod na 3 coming from Brian Santos and JL De Los Santos, 79-80. Promise back ang Rain or Shine led by Anthony Fuller. Naka-2 sunod na layup yan. And then Adrian Nokom hit a jumper. Pasok naman ng 3 ni Luis Villegas. Bahagi yan ng 19-5 counter-attack ng Rain or Shine. Umabant from a 1-point lead, naging 15 puntos. 99-84, 4 minutes 12 seconds to go in the game. Pero di pa agad dyan natapos dahil itong Phoenix went on a 14-2 run Babaang lamang 98-102 in the last 2 minutes. Yun nga lang, hindi na ulit nakascore itong Phoenix. Samantala, on the other end, Andre Caracot made one of two free throws. Tapos nakalayap itong si Anthony Fuller, giving Rain or Shine a 7-point lead. 9 seconds ang natitira sa laro. Robert Johnson III ang nanguna para dito sa Phoenix with his 27 points and 11 rebounds. So, ang Rain or Shine, meron ngayong 1-2 record. Ang Phoenix naman ay merong 3-1 record. So, in Group B, number 1 pa rin ang Phoenix, followed by Meralco and Blackwater, parehong 2-1. Nasa ika-4 ang Rain or Shine, 1-2. 0-1 ang Ginebra, 0-2 ang Magnolia. So ngayong araw, Group A action dyan pa rin sa Inari Center sa Antipolo. Siguro, malamang nagsimula na to eh. Sa pagitan ng Titan Ultra at ng TNT, 5:15 p.m. to eh, 5:18 na. And then San Miguel and Converge ang magtatapat in the second game, alas 7:30 yan. Ang TNT, kasalukuyan, merong 1-0 record. Eto namang Titan Ultra, wala pang panalo after 3 games. San Miguel is 2-0. Ang Converge naman ay 3-0. So yes, nagsimula na etong laro ng TNT at ng Titan. Almost ano pa lang naman, 3 minutes in. Ang natapos in the first quarter, TNT holding to a 1-point lead. Kahapon sa Game 1 ng 19th Phil Oil Ecoil Pre-Season Cup Finals, First Blood napunta dito sa Jose Rizal University Heavy Bombers, 70-59 ang final score laban sa San Beda University Red Lions sa pangunguna ni Lawrence Mangubat, who scored 22 points, 17 in the first half, plus 9 rebounds, 3 assists. Si Chris Hubilia naman merong 19 points, 9 rebounds, 3 assists, and 2 steals. Ang ginawa dito ng JRU, pinuwerasan nila itong San Beda to commit 18 turnovers. So that's a big reason kung bakit nakuha nila yung panalo. ZJ Itulie ang nanguna para sa Beda with 14 points, sorry, and 4 rebounds. So game number 2 will be tomorrow. And then game 3, kung kinakailangan, is scheduled on Saturday. Earlier this week naman, itinala po ng Abra ang bagong MPBL record for the biggest winning margin sa kanilang 129-45 na panalo laban sa Bacolod. So, 84-point win para dito sa Abra Weavers. Yung dating record, 82 points sa panalo ng San Juan over Mindoro, 146-64 back in 2022. At dito sa malaking panalo dito ng Abra, nagtala ng career high 40 points si Dave Ildefonso. Meron din siyang 8 rebounds at saka 5 assists. So, kailan kaya mapapanood ng mga basketball fans si Dave Ildefonso sa PBA? Ako rin, naabangan ko rin eh. Or, posibleng namang hindi rin sa PBA. Posibleng makatanggap ng magandang offer abroad, di ba? Pero so far, matikas itong si Dave Ildefonso in the MPBL dito sa Abra Weavers. Alas 5:22 po ang ating oras. We'll just pause for a quick break. At magpapatuloy tayo dito sa ating recap sa postgame sa Sports Radio 918.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Dito kaya... Eh, parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
9: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalaga pala itong rep natin.
9: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
10: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
10: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 9:18 AM.
0: Oras natin, it's now 5:24. Wag papatuloy po tayo dito sa post-game. Sa Sports Radio 918, it's the second day ng main draw competition dito sa ITF J60 na ginagana po dyan sa tennis court natin sa Rizal Memorial Sports Complex. Ngayon, nakakadalawang panalo na si Steffi Aludo, who is ranked number 5 dito sa tournament na to. Tinalo niya ang fellow Filipina niya si Erin Francesca Ong, 6-1-6. Kahapon, panalo rin si Steffi Aludo over a Chinese opponent. Samantala, tatangkain naman ni Marcela Torrecampo na makuha rin yung kanilang ikalawang sunod na panalo. Kalaban niya maya-maya si Pin Chen Cho ng Chinese Taipei. Iba pang nanalo in the girl single, si Dania Bulanadi, 6-1-6 love. Laban kay Ava Isabel Banson. Si Jana Yelena Nicole Diaz naman panalo over Kathleen Ann Bugna, 6-love and 6-1. Si Lorraine Haliorina defeated Sofia Bartolata ng USA, 4-6-7-5 and 10-5. Samantala, sa boys main draw, John Kendrick Bona defeated Yo Chi Chen ng Chinese Taipei, 6-4-7-5. Natalo naman si Tomas Felicito Payumo kay Dharma Pantarathorn of Thailand, 2-6-1-6. Natalo si Stephen Yu Fuertes kay Yashwin Dahia ng India, 4-6-1-6. Panalo si Miguel Ricardo Lagak III kay Francisco Dehuan, 6-3-3-6 and 10-4. Yan po yung ITF J60 Week 1. Yung Oscar Hilado J60 ITF Tournament. Samantala, dito sa 28th Asian Youth Chess Championship, si IM Christian Giancarlo Arca is currently ranked number 14 after round 7. Yung round 7 result niya, panalo siya kay Azat Kakimov ng Russia. Pambawi niya dun sa pagkatalo niya against Erfan Amadi ng Iran. So kasalukuyan si Arca merong 4.5 points. Pareho sina ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 others yung katabla niya, 4.5 points. One point ang lamang sa kanila nung dalawang leader from Kazakhstan and Vietnam. So hanggang round 9 ito. So if hopefully Arca gets the victory sa kanyang huliwang dalawang laro para mas mapaganda pa niya yung chance for maybe a podium finish dito sa tournament. But syempre, hindi lang doon nakasalala yung kanyang magiging resulta rito. He would hope na yung mga ibang manlalaro matalo doon sa mga susunod nilang laro. Ano? So ang kalaban niya for round 8 is Tisarindu Induwara ng Sri Lanka. Dito naman sa girls under 14, malayo yung pwesto ni WCM, Nika Juris Nicolas, 32nd place ngayon with 3.5 points. Tatlo't kalahating puntos yung layo from the current leader, si Mondal Maitieri ng India. Sa kanyang huling laro, tabla ang naging resulta versus Batkishit Enknamun ng Mongolia. Actually, sa huling tatlong laban ni Nicolas, pare-pareho yan. Nakihati siya dun sa one point. So, nakapagtala, isang panalo pa lang natatala niya, 5 draw and 1 loss. Samantala, nagtala naman ng bagong Philippine speed climbing records. Ito ang ating dalawang batang speed climbers, sina Praj de la Cruz and Joaquin Torres sa IFSC or International Federation of Sport Climbing World Youth Championships. Si Praj, actually, dalawang beses niyang nasira yung sarili niyang record na 9.39 seconds. The first one, 9.169, tapos 8.982 sa Women's Under 17 competition. Dito sa speed climbing, 24th overall yung kanyang naging ranking. Unfortunately, ay hindi siya umabot dun sa susunod na round, ano, kasi top 16 lang. Meanwhile, sa lead climbing, 52nd ang kanyang naging overall finish. And hindi ko pa nakikita yung resulta sa bouldering discipline para kay Praj de la Cruz. Ito namang si Joaquin Torres, 5.97 seconds ang kanyang oras sa Men's Under 19 contest. Mas mabilis yan dun sa 6.08 seconds ni John Forones. 23rd overall si Joaquin Torres sa speed climbing event. Yung dalawa pang pambato ng Pilipinas dito, si Vance Gasapo, 51st sa Men's Under 17 speed climbing, at si Gianna Quintela, 92nd overall sa Women's Under 17 lead event. Pero magko-compete pa siya sa Under 17 sa bouldering discipline. Ano ba itong mga binanggit ko to? Lead, speed, tsaka bouldering. Yan po yung tatlong kilalang disciplines ng competitive sport climbing. And may mga differences yan. Ang basic dyan, yung speed climbing, as the name suggests, pabilisan yan. So may standard route na susundin yung magkalaban dun sa 15 meter wall. Ano, yun yung akyatin nila. And yung pinakamabilis, the one with the fastest time hanggang doon sa pinakaitaas, yun yung mananalo. Meanwhile, yung lead discipline, ito yung oldest form ng sport climbing. And ang objective naman nito, 15 meter wall din yung aakyatin, pero hindi na pinakamabilis, kundi may time limit, pinaka mataas o pataasan na maaakyat. And then the last one, yung bouldering, kagaya ng lead, pataasan din ito ng maaakyat, pero yung wall ay 4.5 meters lang. At kasi ang alam ko yung lead, ano lang, is yung bouldering, mukha siyang malaking bato, so may mga kurbada. No, ganun. And unlike speed at saka lead, etong bouldering, walang ropes or harness yung mga nagko-compete dito. So, yan yung tatlong disciplines ng competitive sport climbing. Matapos ang kanyang first round TKO victory nitong nagdaang linggo, para maging bagong WBO International Super Featherweight Champion. Ito pong si Charlie Suarez at ang kanyang kampo. Muling nanawagan sa WBO na utusan ulit itong si Emmanuel Navarrete, yung kampo ni Emmanuel Navarrete, na mag-usap ulit sila, magkasundo sila, magnegosasyon for a rematch para sa WBO Super Featherweight World Title. Sabi ni Samson Lukovic, yung promoter ni Charlie in the US, yung panalo ng undefeated Filipino laban kay Manuel Avila ay patunay na si Charlie talaga ang top contender dito kay Emmanuel Navarrete. Wala nang iba. According naman kay Coach Delphine Boholst, talagang deserving si Charlie Suarez para sa isang rematch. At handang-handa si Charlie for another title shot against dito kay Navarrete. And evident yan, dun sa naging mabilis niyang panalo against Manuel Avila. But at this point, let's listen from the new WBO International Super Featherweight Champion himself sa panayam ng Sports Radio 918. The number one ranked super featherweight contender ng WBO, ito po si Charlie Suarez.
11: So let's all welcome Charlie Suarez mula sa US. Yes, Brother Charlie, welcome once again to Sports Radio. Magandang araw.
12: Isa pong mapagpalang araw sa Sports Radio Philippines, lalo-lalo na sa mga staff natin dyan, sa lahat ng staffs nyo, sa lahat ng mga kababayan ko na patuloy na nakikinig, sumusuporta sa Sports Radio, at lalo na sa mga athletes ang tulad ko na lumalaban sa ibang bansa.
11: Yes, Charlie, kamusta ka? Dalawang araw o tatlong araw matapos nga po yung laban. Napakabilis mo na tinapos yung laban na yan kay Avila.
12: By God's grace, mabuti naman po. At ngayon, kasama ko yung isang Pilipino na may-ari ng Fortis Litson dito sa San Diego. Tinulit nila ako. At masaya naman dahil nakapag may time na binigyan ako ng time na mag-break ng ilang araw bago sa pagbalik ng regular training.
11: Okay, pinayagan na makapag-break ng ilang araw si Charlie bago ulit bumalik sa napakahirap na training. Pero, okay, ano ba naging susi doon sa napakabilis mong panalo laban kay Avila? Kwento ka ng konti, anong nasa isip mo habang lumalaban, before the fight, alam mo ba na ikaw na ang mananalo? Because, di ba, sa timbangan pa lang, medyo nahirapan na to meet the weight, ika nga, itong kalaban mo.
12: Yes, before the fight, yung strategy, yung ginawa namin una, siyempre, nakuha ko yung victory dahil sa ating amang Diyos na sa banal na sa langit na nagbibigay ng strength, nagbibigay ng protection, blessing sa akin. And yung sa training namin, pinagsama yun na hard work at yung maganda yung preparation, physically, mentally, spiritually, at saka yung team, maganda yung team namin. Na even na kami lang dalawa ni Coach, mayroon din namang ginamit ng Panginoon ng mga tao na para manalo tayo sa laban. No? And pagdating sa laban kasi, alam ko na ready kami and kompleto kami sa bala at kailangan na lang iputok pagdating dun sa ring, nagawa naman namin. And yung suntok naman yun, hindi lang naman yun insidente, bagamat inulit-ulit din namin sa bawat araw na training na yun ang dapat gawin namin kasi bumababa kasi yung kaliwa ni Avila kapag sumusuntok siya. So nakita namin yun. And na-apply namin doon sa taas ng ring na
11: We had your old photos. We just grabbed, but that's not the winning ano, the winning punch ano. Okay, so ilan sa mga old photos ni Charlie ang pinapakita natin. Okay, so hindi naman sabihin na parang chamba lang yung pagbigay ng suntok na yun dahil sabi mo nga pinractice nyo at pinag-aralan talaga ang galaw, okay, open talaga itong kalaban mo ito. But, hindi mo in-expect na unang round pa lang ay matatapos na, Charlie. Okay, hindi mo in-expect unang round pa lang matatapos na yung nasabing laban?
12: Sa akin naman sabi ko nga every round pwede kong tapusin, pwede mangyari yon kasi dahil nga sa mga suntok. And meron na kaming mga hint na kung saan patamaan, pinaproper lang namin, pinatiming lang namin kung saan, anong rounds ito bibitawa namin. Bagamat early round, first round, so thankful din ako dahil ganun yung nangyari.
11: So, we are talking to Charlie Suarez. Yes, Charlie, you're there? Yes, okay. So, yun ang ating sinasabi. You were explaining about that winning combinations. Again, please, share mo sa amin.
12: Yan po, yung sumama kay Manuel Avila ay hindi nga maraming tatanong kung ano pa daw yun, straight ba or uppercut. But yung reviewin natin is yung ano, yung nagkanan yun, left hook yun, dito sa may sentido tumama na mabilis. Pero alam ko kasi kapag matamaan tayo dito, ako, natamaan ako dito dati sa sparring, talagang nahilo din ako . And much more na malit yung gloves, tsaka may mga handgloves maganda, kapag tumama dito, kahit sino namang tao, pwedeng matumba. And about naman sa timbang niya, dahil naghahabol din siya or may pagkukulang din naman talaga siya kung bakit hindi niya nakuha yun na nung pumunta ako ng US, nag-piece off na kami. May 2 months na yon, so matagal na preparation yon. Kaya hindi din kami nagkumpiyansa, overconfidence, kasi ilang notice, ilang months bago ang laban, may notice na maglaban kami, parang 3 months pa lang. So talaga pinagandaan din niya. Hindi ko na lang alam bakit yung timbang ganun nangyari. But advantage for me na ganun, malaking advantage yun dahil doon tayo lumamang. Sa disiplina naman lang, lumamang na tayo.
11: Oh, yan si Charlie. Charlie, hindi ba ako nagkakamali? Ito yung pinakamabilis mong fight as a professional na tapos na

0: Pilipino na kakilala natin na ano ng God, nag ano ng ano dito sa San Diego, nag-invite. Tapos next week naman doon sa Oklahoma naman, parang in-invite ako to before magbalik ng training. So magandang ano naman, may timing, at least may time ako na ganito.
1: Ibig sabihin, Charlie, ikaw ay mananatili na sa US para sa training mo at malamang sa susunod na laban. Di ka muna babalik ng Manila?
0: Oh, hindi muna manatili. Kasi even na nakaganito ako, eh, nag-training din ako eh. Ano lang siya?
1: Active rest.
0: Yeah, active rest.
1: Ano ang sinabi ng iyong... Yes. Standby. Ano ang sinabi ng iyong promoter at ng buong team Charlie Suarez? Ano na ngayon ang inyong nilalakad pa rin after that big win against Avila?
0: Yun. Sa ganyang ano, sa ngayong situation, hinintay namin yung work, trabaho na ng promoter ko na about dun kay Navarrete dahil tayo naman mandatory. So, ako, I'm hoping and I'm praying na mangyari yon, kasi unfinished business yon, and magandang ano yon, maganda yung ano, abangan ng mga hindi lang Pilipino but buong tao na nakikita nila yung laban namin doon sa last year. So para matapos na, parang ganun. Maganda.
1: Kakainip na Charlie eh. Bakit ba hindi mangyari talaga yung WBO fight mo laban dito sa reigning champion na si Navarrete? Ito lang, baka lalong matakot ang kabilang panig dahil ang galing mo, ang bilis mong tinapos si Avila. Charlie, anong isip mo dyan? Anong komento mo dyan?
0: Sa akin naman, si Navarrete warrior yun and he's a champion also for how many years. And dalawa na yung belt niya. Lalaban talaga yan. Bagamat yung team niya, saka yung, siyempre, yung naghawak sa kanya, depende sa kanila. Pero ang lamang natin ay mandatory tayo. Tayo yung sunod. So pwede niyang ibikat yung belt niya kung hindi na siya lalaban ng ilang buwan. Ibikat yun kung rules ang susundan. And ako yung magiging ano doon, kasi ako yung mandatory, ako yung next ng champion. So, makalaban ko kung sino yung number one sa division namin.
1: Siyempre nga, yung panalo mo, pinatunayan mo na talagang ikaw yung top contender, diba? Para doon sa titulo ni Navarrete.
0: Yes. Talagang ano ako noon eh, mindsetting talaga na dapat manalo ako dito sa laban nito no matter what happen, kasi kapag natalo kasi ako doon is yung slot ko at mandatory matanggal, ipapalit si Avila. Natanggal.
1: Pala talaga ang scenario, no? So, ang laking bagay and definitely congratulations sa'yo, Charlie, na naipanalo mo yon. So, ano pa ang general plans sa training ninyo? Kailan talaga yung resumption ng regular training? Tapos si Coach Delphin at yung iba pong mga handler, ano yung pinaplano nyo ngayon?
0: So ngayon, tuloy pa rin yung training namin ni Coach Nyan. After ilang araw na vacation, pahinga, tapos within this week or next week, malaman na kung kailan yung fight and... Hintayin ko lang yung negotiation kasi yung promoter ko na yung mag-asikaso niyan, yung si Tampon Lewiskiewicz. Siya na yung mag-ano dyan, makipag-usap.
1: Tawagan kayo sa WBO, wala pang sagot ang WBO as of this time, Charlie?
0: Wala pa naman, pero yung promoter ko na lang yung siya yung ano, makipag-usap doon at saka

0: nag-feedback na mga agad siya sa amin kung ano yung napag-usapan.
1: Okay. Anyway, so ang daming Filipino na nakasuporta sa iyo. Sino ba yung mga kasama mo ngayon? Sino na, lumaki na rin ang Charlie, ang Team Charlie Suarez, 'di ba? Nakita ko sa mga posts mo, merong regular nagda-drive sa iyo at lahat ng pangangailangan mo ay mukhang nabibigay ng mga kaibigan mo, diyan syempre ng mga Pinoy din. Sino ba yung grupo na 'yon?
0: Yun na dadalhin ko kayo dito.
1: Okay, go.
0: Una, yung mga grupo dito sa San Diego, sila Sir Melvin at saka yung may-ari ng pag dito kayo kilala to yung Porky's Lechon sa San Diego. Yan si ito yung may-ari.
2: Hello po.
1: Hello po. Ayan.
0: Sila magpamilya. So kami yung magkasama ngayon. Ma'am.
2: Pinasyal namin siya kanina sa SeaWorld. Deserve niya.
0: binigyan niya ako ng treat sa victory, so I'm thankful for that na may mga ganitong tao, very supportive.
1: At Sir Melvin,
0: si Sir Michael. Mike.
2: Yes po.
1: Ay, okay, so anong masasabi mo sa panalo ng ating kababayan ni King's Warrior Charlie Suarez?
2: Magaling at lumalakas lalo. Kumbaga, delikado talaga. Delikado.
1: Yeah. Tulad ni Charlie, gustong-gusto nyo na rin na mangyari yung kanyang rematch kay Navarrete.
2: Oh yes. Oo, everybody's waiting for that one. Yan ang gusto ng mga tao. Yes. Sana it will happen soon.
1: Salamat po sa inyo at sa buong pamilya sa suporta dito sa ating kababayan, si champion,
2: yes,
1: Charlie Suarez.
2: Sige po. You're welcome po. Thank you po.
1: Yan, Charlie. Okay. Isa lang sa mga grupo mo yan, ha, na nakasuporta sa'yo. Ano? At isa lang sa nagbigay nga ng treat after that big win. Okay, Charlie, sige, kausapin mo ang iyong mga tagahanga, ang iyong mga taga-suporta, lalo na dito sa Pilipinas. Ano na lang gusto mong mensahe sa kanila? At again, ulitin natin yung panawagan para mangyari na yung laban mo kay Navarrete. Please, go.
0: Yan, nauna, pasalamat ako sa mga pre-warriors ko dyan sa Pilipinas, saan man tulok ng mundo, sa sports radio na patuloy na nandyan para dabayanan ako sa bawat laban ko sa taas ng ring, sa lahat ng mga staff. Ma'am Judith, thank you for your life na ginagamit sa ganitong gawain para sa mga atletang Pilipino. At kay Kuya rin na Gambua doon sa dito sa USA na nagbiyahe pa from Arizona papunta rito para lang manood, mga 15 yata siya, 20 person. So, at kay Ninong Edwin doon, siyempre yan, sila Kuya Melvin wala dito, si Kuya Michael na may-ari ng Lechon Porky's dito sa San Diego, sama ang kanyang may bahay, yan. Si Ninang, anak niya. At sa Philippine Army, kung saan nanay ako napabilang, nagpapasalamat ako sa suporta sa lahat ng mga army or any kind of any branches of the military dyan sa Pilipinas. Kay General, sa kay CSAP, na nagretiro na. Congratulations, sir. General Romeo Browner.
1: Honor.
0: Yes, and kay CG na ngayon, CG namin, commander officer si sa Philippine Army, si General Nakariti na naging CSAP na ngayon. Congratulations, sir. At siyempre sa kay Governor Luis Chavez Singson na simula sa poll nandyan para sa amin na sumusuporta at nagmamahal. At sa doktor natin dyan na Dr. Browner Solistic Therapy, kay Dr. Browner Ferdy na nagpapalakas sa atin sa kapag nanghina yung katawan natin. Siyempre, hindi ko man maisa-isa lahat. Nagpapasalamat po ko sa inyong lahat sa patuloy na suporta niyo po sa akin. Hope na wala kayo, hindi kayo magsasawa para sa suportahan ako at panalangin ako sa bawat dapat ko sa task ng rin. Yan lang po and God bless us all.
1: Yes, isa na lang Charlie, pahabol lang. Kung sakali na hindi ka agad maibigay ang rematch kay Navarrete, meron ba kayong mga pinupuntirya na mga makakalaban?
0: Yes, meron man po. Siguro may dalawang person kasi yung nag-ano sa amin eh. Malaking atleta ito. But malalaman yan within before this week or next week na kinukontak kami na mangyayari. And siyempre, Sports Radio Pilipinas agad yung makakala muna dyan.
1: Salamat. Mabuhay ka and God bless you. Hangad namin ang mas marami pang mga panalo. At siyempre, yung pinakamimithin na rematch kay Navarrete ay mangyari na. Charlie, salamat.
0: Marami mong salamat, Ma'am Judith. And sa lahat ng mga staff nyo dyan sa Sports Radio Philippines.
3: That was Charlie Suarez, the newly crowned WBO Super Featherweight o International Super Featherweight Champion and the number one contender ng WBO in the 130-pound division. Alam mo, isang bagay na talagang ellipse ako dito kay Charlie Suarez. He is always in great condition. Ito yung boksingero hindi nagpapabaya sa kanyang sarili, sa kondisyon niya, may laban man o wala. Imagine, May 2025, yung last fight niya against Navarrete. And then last Sunday lang, yung naging comeback fight niya. Ang tagal ng panahon na yun, pero during that time, hindi kinakitaan ng paglaylay pagdating sa kanyang kondisyon. Hindi garantisado that every time he will win, but we can always expect that Charlie Suarez will be in great condition. And speaking of great condition, yan ang pinapakita ni Remco Evenepoel ng Red Bull Bora Hans Groa, at least in the last two stages nitong Tour de France. The other day, siya ang nanalo sa stage 15 and last night, siya ang nanalo sa stage 16. So back-to-back top finish para kay Remco Evenepoel. At ang maganda dyan, dalawang beses din niya tinalo si Tadej Pogacar sa stage 15. Ano pa yun, ha? Mountain sprint finish. Ito naman, time trial this time. And overall, sa edition na to ng Tour de France, ika-apat na podium finish para kay Remco Evenepoel. Yung 26.1 km time trial, kinuha niya in 32 minutes 19 seconds. Ang kanyang average speed ay 48.4 kilometers per hour. 28 seconds yung bentahe niya kay Tadej Pogacar, who finished in second sa stage 16. Pangatlo si Matias Kelmos ng Lidl Trek. More than 1 minute ang layo mula kay Remco Evenepoel. And after stage 16, si Tadej Pogacar pa rin ang leader sa GC. Nasa kanya pa rin ang yellow jersey. Although nabawasan ng 28 seconds yung lamang niya. No? Pero sizable pa rin naman yung kanyang lead over Evenepoel, 4 minutes 32 seconds sa GC. So nasa ikatlong pwesto si Isaac Del Toro, yung teammate ni Pogacar. At number 4, si Paul Sexas. Number 5, si Juan Ayuso. Itong nagdaang Lunes, tatlong world title fights ang nangyari sa Tokyo, Japan. Si Kenshiro Teraji, isa na ngayong 3-division world champion, matapos niyang talunin sa pamamagitan ng unanimous decision si Israel Gonzalez. At si Teraji, siya ngayon ang bagong WBO Super Flyweight World Champion. Sa 117, 110, 116, 110, and 115, 111. Pinabagsak niya si Gonzalez in the second round with a right hand. And then although humabol ng bahagya itong si Gonzalez doon sa middle rounds, but the final stages ng laban, kinontrol yan itong si Teraji na ngayon ay 26-2 with 16 KOs. Meanwhile, napanatili ni Shokichi Iwata ang kanyang WBC Super Flyweight World title with an 11th round TKO win laban kay Eric Badillo. Partida pa ito dahil naka-knockdown si Badillo in round 4 Pero natapos ang laban dun sa sunod-sunod na right hand coming from Iwata sa round number 11. At akyat ang record ni Iwata to 17-2 with 14 knockouts. Ito rin ang kanyang unang title defense ng kanyang WBC 115 world title. Samantala, split decision na panalo ang kinuha ni Riko Masuda laban sa kanyang fellow Japanese na si Daigo Higa to become the new WBO regular bantamweight world champion. Kasi yung super title ng WBA sa bantamweight division ay pagmamayari ni Jesse Bam Rodriguez. At ayon sa balita eh umuusad na umano ang usapan ang negosasyon para sa Jesse Bam Rodriguez versus Naoya Inoue. Yan kaya'y mangyayari within the year o maghihintay tayo until next year. But just the same, I think that's going to be a very exciting and interesting matchup. 3 minuto po bago mag-alas 6 ng gabi. That completes today's episode ng Postgame dito po sa Sports Radio 918. Salamat sa pagtutok dito sa ating programa. Up next, Ria Revelo at Sports 918 until 8 o'clock in the evening. Until tomorrow, sama-sama ulit tayo dito sa Postgame at 5 p.m. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: Headlines ngayon.
3: Philippine Standard Time, it's now exactly 6 o'clock in the evening. The Department of the Interior and Local Government, or DILG, urged Filipinos to make the unified 911 emergency hotline a key part of their disaster preparedness. With the country observing the National Disaster Resilience Month, the DILG said resilience depends on government response as well as on citizens knowing how to act and where to seek help during emergencies. Unified 911 empowers every Filipino to become an active partner in saving lives and strengthening community resilience, according to the DILG. Launched in 2025, under the directive of President Ferdinand Marcos Jr., the Unified 911 hotline connects callers to police, fire, medical, and rescue services through a single nationwide emergency line. The Department of Agriculture's Philippine Fisheries Development Authority is building a 96.7 million peso ice plant in Bulan, Sorsogon. Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. and PFDA Acting General Manager Glenn Pangapalan inspected the 60 metric ton ice plant and storage facility at the PFDA Bulan Fish Port. The ice plant is expected to produce around 1,200 blocks of ice, weighing 50 kilograms each every 24 hours, according to the PFDA. It can also store up to 120 metric tons or 2,400 ice blocks, helping preserve large volumes of fish for longer periods. And in news overseas, scam gangs defrauded Asia-Pacific residents of at least $88 billion up to $114 billion in 2025. Criminals in Southeast Asia, an epicenter for cyber fraud by mostly Chinese syndicates, are outpacing crackdowns, diversifying revenue streams, exploiting corruption, and harnessing artificial intelligence. The United Nations Office on Drugs and Crime reported an estimated scam loss across East Asia, Southeast Asia, Australia, and New Zealand between $88.3 billion and $114.1 billion for 2025. People from at least 80 countries and territories have been identified in scam compounds across the region, with recruitment networks using transit hubs in Asia, the Middle East, and Africa. That is our top of the hour news. It's now 6:02 in the evening.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
14: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa.
16: anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
18: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
17: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
18: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
17: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
18: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
17: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
18: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
17: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
17: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado.
0: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
1: Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM.
5: Sports 918. Always ready. Always 100%.
25: Analysis and updates you will never miss out.
5: Sports 918. Sports from 918. Preparations to competitions. Ng bawat team. Ng bawat athlete. Ng bawat sporting event.
25: Kanilang strengths and assets.
5: Pag-uusapan yan.
25: Kasama si Ria Arevalo.
5: Let's go team!
25: Sports 918.
26: 13 minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang Miyerkules ng gabi Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama po ninyo hanggang alas 8 ng gabi sa ating paghatid ng mga balita, developments sa mundo ng palakasan. Ayan, samahan niyo po ako until 8 PM dahil marami tayong mga tatalakayin ngayong gabi. Ang ating mga Pilipinong atleta ay very busy, no, sa kani-kanila nga pong mga laban. And at the same time, mga favorite sports athletes natin, no, sa iba't ibang larangan ay patuloy po yung kanilang mga nilalahokang torneo. So, ihatid namin sa inyo ang mga developments at mga updates patungkol sa kanila. So, tayo po ay napapakinggan ng live sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ganun din sa mga naka-tune in sa atin sa PBS Receiver app. Pwede nyo po yung i-download kung hindi pa kayo nagda-download sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets. Para po anytime, anywhere, pwede nyo pong mapakinggan mga programa sa ating himpilang sports radio. So, pati na rin po, iba pa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, pwede nyo pong i-check out sa ating PBS Receiver app. And, para sa mga nais manood sa ating mga programs, meron po tayong live stream sa ating Facebook, facebook.com/SR918. Or DZSR Sports Radio 918. So, hanapin nyo lamang po yan sa Facebook. I-add nyo kami or i-follow ang aming social media account. Aside from Facebook, meron po tayong X account. Hanapin nyo lang Sports Radio 918. Para po pwede nyong basahin or tingnan, balikan yung mga interviews, mga programa natin. At the same time, yung mga balita po na aming ibinabahagi sa ating mga social media accounts. So, kung gusto nyo ring matunghayan pa, iba pa mga balitang sports, na pwede nyo pong puntahan ang ating official website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. So, nandiyan po yung mga balita pa natin sa larangan ng palakasan. Okay? Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 22, 2026. So, napakarami natin mga developments. Ngayong araw pong ito, nirelease na ng US Open yung listahan ng kanilang mga manlalaro na lalahok sa competition sa, ano yan eh, September. No? At kabilang po ang ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala sa mga nasa listahan ng women singles. No, pangungunahan niya tatlo pang mga Southeast Asian netters sa women singles action ng 2026 US Open. Mamaya alamin natin kung saan ang kanilang mga pwesto for the US Open competition. And bukod po dyan, ang ating Alas Pilipinas men magbabalik po ng aksyon bukas. No, starting tomorrow, yung kanilang laban sa second leg ng 6th Southeast Asia Volleyball Cup na ngayong araw pong ito ay nagsimula na sa Jakarta, Indonesia. So, atin pong silipin yung schedule and mga aantabayanan natin sa magiging bid ng ating Alas Pilipinas men na nais pong improve yung kanilang 5th place finish. Second to the last place tayo ng leg 1 sa Candon City, Ilocos Sur. So, nais po ng ating Alas men na, di ba, ma-improve yan. So, ating pag-usapan yan mamaya. Pati na rin po yung mga nag-iresulta ng PBA action kahapon. Nanalo ang Meralco at saka Rain or Shine. Balikan natin yung kanilang mga naging tagumpay. Ngayong araw pong ito, nagpapatuloy ang aksyon sa PBA Governor's Cup. So, natapos na yung first half with Titan Ultra Giant Risers leading against TNT Tropang 5G. At the end of the first two quarters, 58-48 yung score natin. No, and malaki yung lamang, ha? 10. No, 10 puntos, double digit pa rin yan for na lead for Titan Ultra Giant Risers na naghahangad na makapasok na sa win column nitong PBA Governor's Cup. So, mamaya po maghahatid pa tayo ng update dito sa laban ng Titan and TNT. Ano kaya mas matindi dito sa Tropang 5G or yung Giant Risers? So, unang laro pa lang yan sa PBA. Of course, it's a Wednesday, so doubleheader tayo for tonight. Mamaya po ay matutunghayan pa natin, no, yung isa pang laban natin for today's action ng PBA. San Miguel Beer will go up against Converge Fiber Exers. So, matinding salpukan yan sa Group A ng PBA Governor's Cup. Eh, yung Converge, wala pang talo. Diba? Malinis pa rin ang kanilang kartada. So far, dito sa PBA Governor's Cup, they are leading Group A with NLEX Road Warriors. So, alamin natin mamaya kung ano bang aasahan natin dito sa Bakbakang San Miguel and Converge. So, aside from the ball games, sa professional kahapon, during our program, nakapag-update din tayo dun sa Phil Oil Pre-Season Cup Game 1 ng Finals between JRU and San Beda University kung saan nanaig ang JRU. Malaki yung panalo ng JRU na to, ha? They are routed San Beda University 70-51 yung naging tagumpay ng Heavy Bombers. So mamaya alamin natin yung detalye ng kanilang naging panalo at the same time yung saloobin ng mga manlalaro at coach ng JRU because they can wrap up the series and get their maiden title dito sa preseason cup tomorrow. Bukas po kasi magpapatuloy yung finals ng Phil Oil Eco Oil preseason cup. So, yan po ang inyong mga aantabayanan ngayong gabi sa ating programa at syempre pa, welcome din kayo mag-send ng inyong mga insights, messages through our comment section sa ating Facebook Live.
6: Sports 918.
26: 20 minutes after 6 p.m. dumako na tayo sa ating talakayan. Unang-unang topic natin, syempre Asian Games update muna tayo. Malapit na po ang Aichi Nagoya 2026 Asian Games 20th edition nitong Continental Multi-Sports Competition. And we have 59 days to go before the 20th edition ng Asian Games. Ay, isa sa mga aantabayanan natin na maglalaro sa Asian Games for the Philippines ay ang ating Philippine National Gymnastics Team. Nako, isa yan sa mga sports na aasahan nating humakot ng medalya dito sa Asian Games. Lalo pa't ang ating double gold medalist sa Paris Olympics na si Carlos Yulo ay pangungunahan ng ating pambansang koponan. Makakatandem niya pa for the first time sa seniors division ang kanyang kapatid na si Eldrew Yulo. So, itong magkapatid na Yulo ang mangunguna nga po for Team Philippines sa ating kampanya sa Asian Games. Excited na akong mapanood yung dalawa. Kasi aside from, diba, sa individual events, magkalaban din sila eh. No? Pero yung talagang magsasanib puwersa itong dalawang Yulo ay nakakatuwa, no, para tulungan nga ang ating bansa na makakuha, makasungkit ng medalya dito sa Asian Games. So, ang Yulo Brothers ay pangungunahan po ang 11 athlete Philippine gymnastics team sa 20th edition ng Asian Games this September. So, mamaya ihatid po namin sa inyo yung naging panayam ni Ms. Judith Caringal kay Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion para sa iba pang detalye, no, sa kanila nga po expectation for the Asian Games, yung preparation leading up to the Asian Games this September, and ano ba yung mga aabangan natin dito nga sa kampanya ng Pilipinas, no. Of course, last month nagkaroon na tayo ng glimpse sa magiging performance ng magkapatid na Yulo dahil historic 1-2 finish po yung kanilang naitala for the Philippines sa Asian Senior Championships sa China, kung saan nag-compete sila together for the first time sa senior level. So, yan ay patikim pa lang na maaari nilang gawin, diba, sa mga susunod na international competitions, kabilang po dyan ang Asian Games. So, makakasama ni Kaloy at saka ni Eldrew, sina Miguel Besana, Justin Ace De Leon, and Filipino-American gymnast na papangalanan pa lang, no? Kasi siya yung papalit kay Ivan Cruz na unfortunately meron pong injury. Si John Ivan Cruz, gold medalist natin yan noong nakaraang Southeast Asian Games. Kaya lang, yun nga, injured siya at hindi makakasama ng ating koponan for the Asian Games. So, ang ating Philippine Men's Artistic Gymnastics Team ay nasa ilalim po ng paggabay ni Coach Nedal Al-Yusef. So, sa ngayon, nasa Australia yung ating mga atleta, yung ating mga gymnast, and they will hold their final phase of training sa Japan bago po ang Asian Games. So, meron na lang silang 2 buwan. No, actually, 59 days na nga lang eh. Less than 2 months na yun, di ba? So, dito sa kanila magiging preparasyon for the 28th edition of the Asian Games, ang gymnastics competition, particularly yung artistic gymnastics, ay isa po sa mga magiging highlights, no, ng competition, ng multi-sports competition na ito. Ang schedule ng artistic gymnastics ay September 20 hanggang 24 sa Kasugai City Gymnasium. Yon. Naku, matindi to. Kasi aside from the artistic gymnastics, magkakaroon pala ng overlap sabay-sabay yung mga sports, no, sa schedule nila sa Asian Games. Yung mga medal-rich sports like swimming, athletics, magkakasabay. September 20 to 25, yung swimming competitions, though hindi siya gagawin sa Nagoya, sa Tokyo Aquatic Center. Doon po sa naging venue ng Tokyo Olympics, gagawin yung, ano, yung swimming competitions. Malayo to eh. Tokyo to eh. Malayo sa Nagoya. So, kasi wala yata facility na pwedeng maging venue ng swimming competitions dun mismo sa Aichi, Nagoya area. So, kaya sa Tokyo Aquatic Center yung venue ng swimming competitions, September 20 to 25. Yung athletics na isa pa sa mga medal-rich sports ay nakaschedule naman po September 20 to 25 also. So, yung peak marathon and track events, nasa September 26 to 27 ang schedule. Pero yun nga, overlap, no? Sa, kasi usually, yan titingnan natin dahil dyan talaga, kumbaga, umuulan ng mga medalya yan. No? And hopefully for the Philippines, umulan din ng medalya para sa ating mga pambato. Of course, si EJ Obiena ang top medal hopeful natin, 'di ba? For athletics. I don't count out si ano, John Cabang Tolentino, sino pa ba? Yung mga ano natin, mga Olympian natin, si Lauren Hoffman. So, 'yan mga pambato natin sa athletics. Doon lakas talaga ng mga nasa field din dahil Asian level na po ito. So, yung swimming, ang ating Olympian din na si Kayla Sanchez, yan ang top medal hopeful din natin for swimming competitions. So, babalik siya dun sa Tokyo kung saan. Nakapaglaro siya, di ba, sa Tokyo Olympics, though nirepresent niya that time Canada pa. Nakakuha din siya ng medal dun eh. If my memory serves me right, parang silver and bronze sa team event. So, she will be back sa Tokyo Aquatic Center, but this time around to represent the Philippines, and this will be her second Asian Games playing for or representing the Philippines. Okay, so yan yung nasingit lang din natin kasi nga sabay-sabay sila, artistic gymnastics din. Yung mga Olympian natin, sabay-sabay ang schedule. September 20 to 24 naman yung artistic gymnastics. So, excited tayo dahil noong nakaraang Asian Games, apat na gintong medalya lamang ang naiuwi ng Pilipinas. Dalawa sa jiu-jitsu, isa sa men's basketball, isa sa pole vault, men. And during the 2023 edition ng Asian Games, hindi naglaro si Carlos Yulo. Oh, dahil merong ano yun eh, kasabay na, ang natatandaan ko may kasabay na tournament yun na mahalaga para sa qualifying, parang qualifying for the ano yun, Paris Olympics. Kaya syempre yung pinili ni Kaloy na maglaro dun sa tournament na nagsisilbing qualifying for the Olympics. So, ngayon, makakapag-suit up na siya for the Philippines sa Asian Games. Kaya, humanda na kayo. Okay. Yun. Uy, ang gagaling din ng Japan, ha? Eh, doon nga, gumaling si Kaloy, di ba, sa Japan. Napakaraming mahuhusay na gymnast dyan sa Japan. At magkikita-kita sila, magkakasukatan sila ng galing sa Nagoya Asian Games. Syempre, yung mga Japanese, yung pride nila, nasa kanilang bansa. Gusto nilang manalo. No? At manalo talaga, hindi lang silver o bronze. Makuha yung ginto. No? Makamedalya. Sa kanilang mismong ano, home turf. So, malaking hamon para sa ating koponan. But, we will of course support and await the performance ng ating mga atleta dito nga sa Asian Games. Again, 59 days to go na lamang po bago ang formal na pagsisimula ng 20th edition ng Asian Games.
3: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: The public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Anak, bukas na naman ba ang mga ilaw? Fiesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Anak, ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo!
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
19: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Sports Radio 918 AM.
11: Sports 918.
25: Kasama si Ria Arevalo.
11: Let's go team!
25: Sports 918.
26: 33 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. Nagbabalik tayo sa Sports 918. Dumako naman tayo sa development sa larangan po ng tennis. Ang ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala magbabalik po sa Flushing Meadows matapos na mapabilang siya dun sa entry list for the US Open. Ang US Open ay gaganapin from August 30 to September 13. At ang ating Filipina tennis ace ay makakasama po tatlo pang mga Southeast Asian netters dito nga sa competition. So of course, defending champion is Arina Sabalenka. And then sa men's side, no, sa men's side si Carlo Alcaraz nga ba? Tama ba yung tanda ko? Okay, so yan po yung mga aabangan natin, no, for the Asian Games, for the US Open, okay? Mabuti na lang, no, mas maaga pala tong ano, US Open, August 30, tapos na siya ng September 13 because the Asian Games is September 19 ang start. So at least for Alex, 'di ba? We're hoping na makapag suit up siya for the Philippines dito nga sa Asian Games. Okay? Samantala, ayan nga si Alex Ayala po will be joined by our fellow Southeast Asian na si Janice Tien. So si Janice Tien po yung pambato naman ng Indonesia. And then dalawang mga Thai netters sa katauhan ni Manan Chaya, Sawang Kaeo, and Teka lang, ano ba tong mouse ko? Okay, ayan. Sina Mananchaya Sawangael and Lanlana Tararudi. Okay? So, si Alex ay nasa number 29. Okay, number 29 po yung ranking ni Alex Ayala. So, for Janice Tien, rank number 38. Itong si Janice Tien. And then, si Lanlana Tararudi naman is ranked number 82. Habang si Mananchaya Sawangkaeo ay ranked 100. Okay? So, ang cut-off is yung rank 102. So, yan kasi yung ano eh, yung naging announcement din po ng US Open. So, yung okay, yung nasa main draw ng men's and women's singles were based on the July 20 rankings. So, yung women's cut-off was number 102. Yun. And yung men's cut-off naman ay number 101. So, yun ang matindi dyan. Kaya kailangan, di ba, yung performance mo eh, the best talaga, no, in every match. Dahil makakatulong yun para umangat yung iyong ranking, no, at yung ranking ang magiging basehan kasi sa pagpili nga po ng mga maaring maging participants. So, kalahok. Nitong mga, lalo na itong mga major competitions, no, Grand Slam competition. So, si Janice Yen, nabanggit na nga natin, number 38. And then, si Lanlana Tararudi, ang top player ng Thailand, is number 82. Then, si Sawangkaeo naman, number 100. So, entering via a special protected ranking. Okay? Of course, si Alex Ayala, best rank nga niya, di ba? Number 28. But this week, early this week, di ba, nabanggit din natin na bumagsak siya ng one notch lang naman. Bumaba siya ng one notch because other netters nag-improve din sa kanilang pwesto. So, number 29 sa WTA ranking, si Alex. So, yun po yung naging basihan ng tournament, no? Parang ma-determine yung mga manlalaro na makakapag-suit up dito sa 2026 edition ng US Open. So, August 30 to September 13, gaganapin ito sa USTA Billie Jean King National Tennis Center sa Flushing, New York. Good luck kay Alex na talaga namang paangat ng paangat, 'di ba, ang kanyang performance. Kagagaling niya lang sa Wimbledon kung saan nakaabot siya sa fourth round. Hopefully dito sa US Open maging maganda ang kanyang kampanya. Yan. So, good luck sa ating din mga fellow Southeast Asian netters na kalahok dito.
9: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa.
13: Tune in na
12: sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya,
9: your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
26: Okay, we have 39 minutes after 6 p.m. Katulad nga ng ating nabanggit, kasalukuyan na pong nagaganap yung unang laro natin for today's action ng PBA Governor's Cup. Yan, ang ating PBA Governor's Cup ay nagaganap ngayon sa Inare Center sa Antipolo. Una pong naglalaban, no, ongoing na ngayong mga oras na ito, nasa second half na nga yung kanilang bakbakan, ang TNT Tropang 5G and Titan Ultra Giant Risers. Kanina nag-update tayo na 10-point lead hawak ng Titan Ultra going into the third quarter. So they are leading by double digits against TNT Tropang 5G na inamin naman ni Coach Shot Reyes, dami rin injured sa kanilang koponan. So, mabuti na nga lang daw nakalusot sila dun sa first assignment nila. So, we will see kung makakalusot din sila dito sa Titan na naghahangad na maibsan ng kanilang tatlong sunod-sunod na talo na yun, no? Diba? Wala pang naipapanalo sa unang tatlong laban nila itong Titan Ultra Giant Risers. And right now, patapos pa lang po yung third quarter natin. A minute and 56 remaining sa third quarter. So, update natin, ay double digits pa rin ang lamang ng Titan Ultra. Mas lumaki na yung kanilang kalamangan. 78

0: We will see. TNT pa naman, champion team yan. So, abangan natin. Mamaya mag-update ulit tayo sa ongoing action nitong PBA Governors Cup.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 41 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. Dumako muna tayo sa volleyball. Itong mga tagahanga ng Alas Pilipinas Men. Sila po ngayon ay nasa Jakarta, Indonesia na para lumahok sa second round ng 2026 Southeast Asia Volleyball Cup. And ang ating koponan, walang nabago dun sa 14-man roster ni Coach Angelino Frigoni. So, confident siya sa grupo, no, at yung continued development ng ating koponan after a week of valuable international competition. So last week po ang ating nationals ay, 'di ba, lumahok sa first leg ng CV Cup sa Candon City, Ilocos Sur. So unfortunately nga lang, 'yun, dismal yung kanilang naging finish, 5th overall. Ang tanging panalo nila ay kontra Myanmar. Straight sets na panalo 'yon. So they finished 5th. And nais ng ating koponan na makabawi mula nga po dun sa kanilang performance, no, dismal performance nung leg 1. Kaya naman puspusa na kanilang ensayo. Ngayong araw pong ito, una nilang ensayo, unang araw ng ensayo nila sa Jakarta, Indonesia. And they will have their first assignment tomorrow. No, tomorrow po, makakalaban ng ating Alas Pilipinas Men ang Cambodia, alas 8 ng gabi. So, Webes, alas 8 ng gabi. Ang di ko lang tiyak dito kung 8 PM sa Indonesia or sa atin. I think meron din tayong time difference. No? 1 hour lang naman sa Indonesia. So, 8 PM, yung laban ng Pilipinas and Cambodia. Then sa Friday, we will go up against Indonesia. 8 PM din, ba? Pang prime time, ang time slot ng laban ng Pilipinas. So, magaganda po ang mga games sa Jakarta International Velodrome. So, yung ating team, very important ito second leg. Kasi yung first leg pala, walang ano yun, walang, kumbaga, walang FIVV points. Iyon ang matindi. So, itong second leg, kailangan talagang bumawi ng Alas Pilipinas Men. Kasi, meron pong FIVV World Ranking Points na at stake this time. So, they will try to improve, no? Build on the chemistry na na-develop nila noong first leg and aim for a stronger finish. No? Understandably, na medyo nag-a-adjust pa yung team natin kasi maraming mga wala. Yung mga members ng Alas Pilipinas Men last year, no, wala yung iba dito sa competition right now. And yun nga, meron nga mga maaanghang na pahayag si Coach Angelino Frigoni sa mga players na kahit available daw, nandito lang sa Pilipinas tas hindi pa nag-suit up sa team. No, meron siya mga pahayag eh. Hanapin ko lang dito ah. Pero yun nga, very ano talaga, vocal si coach. Alam niyo naman, Italian 'to. Talagang ano siya, prangka, no? Walang mga keme-keme sa statement. Sabi niya, "This team has been with me since May 15. Some of the most well-known players are not here. That doesn't matter. We are here with the best team that we can have now. But really, I am proud because I don't know if the others will come back. If they come back, and some of them, they don't deserve to come back because those players, they will fight also to stay in the national team. And some others that are not here, they are not fighters." Oh, diba? Yan po yung statement ni Coach Angelino Frigoni. Nung pagkatapos nga po ng naging laban ng Pilipinas sa leg 1 ng Southeast Asia V Cup. So, 'di ba?

0: ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Sports 918.
5: Kasama si Ria Arevalo.
4: Let's go, team.
5: Sports 918.
6: Nagbabalik tayo dito sa Sports 918, 43 minutes makalipas po ang ikapito ng gabi. Magandang gabi kay Jason Portacio. Ayan, ating viewer sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Palagay ko, PBA fan to. No? At speaking of the PBA, nag-start na po yung second game natin, Converge versus San Miguel. So maya-maya magbigay tayo ng update no sa score. Eh mukhang rumarachada na dito yung Beermen. Double digit na yung score nila habang yung Converge ay ayon, naka-double digit na rin yung Converge. So 24-10 ang score in favor of the Beermen with under 5 minutes remaining sa ball game. 4 minutes and 46 to be exact. So, 24-10 is the score. Lamang ang San Miguel. Naku, 14 points kaagad na advantage to para sa Beermen na so far pinangungunahan po ng kanilang local player. Ayan, sabihin ko sana import eh. Pero si CJ Perez yung top scorer nila. 9 points na ginagawa ni CJ Perez. Si George King, merong 8 puntos. Yung Converge naman, tigda 2 puntos pa lang. Sina Arana, Gomez de Liano, Hudson, their import, and Baltasar. Okay, mamaya silipin uli natin yung aksyon dito sa pagitan ng San Miguel and Converge. Sa unang laro, para dun sa ating mga late tuners, nanalo po ang Titan Ultra Giant Risers kontra TNT Tropang 5G 103-87. Tambakan. Na ano nga eh, eject nga si Coach Chot Reyes. Nakadalawang technical fouls kasi. Kaya't, ayun. Eh, pero nung na-eject si Coach Chot, malaki na talaga yung lamang ng Titan. No, sa second half, sila talaga kumbaga umalagwa para nga po kunin ang panalo. Unang panalo ito ng Titan Giant Risers dito sa PBA Governor's Cup. Okay, so samantala, balitang basketball pa rin tayo pero from professional, dumako naman tayo sa collegiate basketball. Kahapon po ay naganap ang Game 1 ng finals sa 19th Phil Oil Eco Oil Preseason Cup kung saan ang Jose Rizal University tinambakan ng San Beda University 70-59. So, yan po yung naging resulta ng unang laro at pwede nang tapusin ng JRU yung kanilang serye. Best of 3 kasi itong finals na to sa preseason cup. So, tomorrow magre-resume yung final series. Pero balikan muna natin yung naging labanan kahapon. Pinangunahan po nina Lawrence Mangubat at Chris Hobilia ang kanilang kopa ng JRU Heavy Bombers para makuha yung first blood dito sa kanilang title showdown. 22 points ang naitala ni Mangubat. No, 17 points mula dyan sa 22 markers na yan. Ginawa niya sa first half kung saan yun yung isa sa mga naging dahilan para nga po makapagpundar ng malaking kalamangan ng JRU. They took a 41-37 lead noong first half. And then aside from the 22 points, meron ding 9 rebounds, 3 assists, and 1 steal. Itong si Mangubat kontra sa NCAA champion San Beda. Then kung nag-take charge sa first half si Mangubat, sa second half naman,

0: Nagpakitang gilas itong si Hubilia. Nakapagtala po siya ng 19 points, 9 rebounds, and 3 assists. Meron din siyang 2 steals. Katuwang niya rin si Steven Garupil na nag-ambag ng 9 markers para po sa Heavy Bombers. Sa panig naman ng Red Lions, 14 puntos na itala ni Cedjay Etulie. Pero siya lang yung may double digit sa scoring kahapon for San Beda. No, naunahan sila ng JRU eh. Nagolpe de gulat sila hanggang sa hindi na nga po nakarecover yung Red Lions. So, pwede na punta po si ng JRU ang kanilang paghihintay para sa titulo ng preseason cup. Abay, mapa-preseason o hindi, aba, championship pa rin yan. Yun ang nasa mindset ng Heavy Bombers. So, tomorrow, araw po ng Webes, alas 5 ng hapon, ang pag-aharap ng JRU and San Beda. Doon pa rin sa San Juan. And kung sakali naman na makahirit ng panalo yung San Beda, abay, meron pa tayong Game 3 na nakatakda po sa Sabado, July 25. Ayan o, yung mga naging journey ng dalawang koponan. So, naitakda ang pagharap ng dalawang NCAA teams, no? After sa quarterfinals, no? Ito pong UP and San Beda nagharap. Nanalo ang San Beda na umabante sa semis, no? Yung UP and San Beda. And then, teka lang. Semis na yung sisimulan ko. UP, tinalo po ng San Beda sa semi, samantala, nanaig naman yung JRU kontra Letran dun sa other semi-final match. Kaya silang dalaway nagtagpo dito sa finals. So, sa mga taga-suporta ng dalawang koponan, nabay Menjola versus Kalentong, bakbakan dito sa Phil Oil Eco Oil Preseason Cup. Naligwak yung mga UAAP teams eh. Anyway, preseason cup pa lang naman ito. Usually kasi ginagamit nilang gauge, no, sa readiness ng kanilang team. Especially malapit na ang pagsisimula ng bagong season ng kanilang respective leagues. But just the same, di ba? For bragging rights din to. At saka para maganda, medyo mataas ang moral mo, di ba? Going into the upcoming season. Oh, lalo na pag nakuha mo nga yung kampyonato nitong preseason cup. 19th edition na to, ng Phil Oil, Eco Oil. So, courtesy of our friends sa Phil Oil, Eco Oil, preseason cup. Ibabahagi po namin sa inyo yung naging pahayag ni na Coach Nani Epundulan. And ang best player na si Lawrence Mangubat, mapakinggan natin sa loobin nila after getting that Game 1 victory sa finals.
1: Pre-season cup where Central University won Game 1 of the finals, 70-59 against the San Beda Red Lions. With us, Coach Nani Epundulan and Lawrence Mangubat. Coach, playoff intensity, championship atmosphere, this is what you wanted the boys to get, this primetime treatment. Been a while since we've seen this capacity crowd, this level of intensity nakita naman natin from the players. How happy are you with how your team continues to, in a way, rise to the occasion and, in a way, show that championship point?
2: Well, I mean, before, lagi ko sinasabi sa inyo na nag-mature na, mga players. Pero iba yung leadership of the land, hindi nalang i-place siya ng dollars. So, with the example, sa practice pa lang, yung mga bata, yung mga players namin na hindi sila sa mga participation, may ready nila. So, yun nga, even sa practice, lagi nyo sinasabi, bawal magkamali. Pero, ganoon talaga. Kasi, sabi namin, yung kailaman kami, maglaban yung kabila, kasi dahil sa mga sorry akin, dahil sa mga ganun. Pero kung walang mali, yung tama lahat yung ginagawa namin. But kung ano yung ginagawa namin sa isa, yung napakalagal din ang chance na namin.
1: Torres, 22 points, 9 rebounds, 3 assists in today's game, basically in full control of the game. Yung binabanggit nating championship pedigree, you've been in that situation before, sa Macquarie Old School and you're taking it to GRU. What can you say on bringing that mentality that in a way nakasanayan mo na before in this team na alam natin ang tagal-tagal na hindi rin sa Champions NCAA?
2: Yun.
1: Ako
2: sa akin, gusto ko lang dalhin sila sa parang galing sila sa kung ano yung experience ko dati na yung championship na sa isa. Kaya yun na, tinatrabaho ko na nire-ready ko yung sarili ko lagi sa mga ganong sitwasyon. Ganun yung ensayo ko lagi sa mga sitwasyon. Pero yun, still, yun, mag-focus pa rin sa events na yun, pahit ako ngayon, then bukas, ensayo ko lang ako para sa game.
1: Coach, obviously it's still the pre-season, but championship atmosphere, your first all-NCAA finals dito sa Field Oil, naririnig mo na yung sabi-sabi ng mga tao, yung expectations on pitting Jerryo na ay, hindi lang dapat respetuhin, this is a championship contender team. How do you manage that with the team that you have right now?
3: Well, sinasabi na namin kung ano yung challenges sa harapin namin, doon na muna kami mag-focus. It's taking the one game at a time. So kasi kung isipin na natin yung NCAA, Field Oil pa lang, medyo siguro mas talong talaga kami magugulo yung focus namin. Pero yun nga, playing San Beda, the defending champion, last year's NCAA, and then hitting them is a big moral booster for the team. Not only for me, but for the players. Parang siyempre, parang nag-isimula na silang maniwala. Mm-hmm. So, yun lang kami. We just do it one game at a time.
4: Questions, guys? Alois, can you talk about yung pagiging comfortable ng season? Kasi compared mo, okay, mo na may interest ka na sa ngayon sa GRU, parang doon, hindi na. Para sa akin naman, kailangan ko talaga mag-step up sa mga ganun. Kailangan ko sa ganyan mga ganyan sa kailangan mo mag-importable. Kasi, kung yung buto kasi yung business, kailangan mo na-experience sa kailangan mo sa Makuha. And, yun, gusto ko lang yung better leader sa team. Gusto ko madala sila mo. Gusto ko sa ensayo, sa game, dapat one pitch kami lang. Hindi mo gusto ko sa team.
1: Uli na lang, Coach, sa akin. Sabi mo going to the playoffs, ayaw mo parang magpakasyon ng team. Pagdating ng Thursday, gusto niya ba magpahabahin?
3: Well, yun nga, siyempre, sabi nga niya, pamigay Lawrence kanina, we'll just try to celebrate later, pagkatapon ng pag-abisi na, doon magkakain na lang, and then pagbalik sa dorm, ano na naman, ma-reset na naman, babawa na naman bukas. Ganun talaga, sabi ko naman sa kanila, pag-irapan na natin ngayon, and then saka tayo mag-happy-happy kapag nakuha na natin. Kasi mahirap yung mag-happy-happy mo na agad, hindi pa naman tapos yung babawa. So, I mean, we're doing this for the sponsors na tumatulong sa amin. Tapos yung mga naniniwala at the same time sa para sa school na, I mean, alam naman natin na kung gano'ng nakatagal. Gano'ng nakatagal na binubuhay na uwi namin yung animo o yung winning culture, yung skill. Mahirap, sabi ba natin, mahirap. Pero pag nagawa naman namin at pinabawa naman namin, I mean, hindi sila makakalimutan ng tao. Kasi kami of the seller now, we're in the finals, so one more game, and then siguro saka ko sila doon pala.
1: Okay, thanks, Coach.
5: Sports 918.
0: Maraming salamat sa ating mga kaibigan sa Phil Oil, Echo Oil Sports. Kung saan natunghayin niyo po yung press conference with JRU Heavy Bombers, sina Coach Nani Epondolan and Lawrence Mangubat. Mahirap mag-happy-happy, hindi pa tapos ang laban. So, konting ano lang, kain, pahinga at trabaho ulit dahil bukas po magre-resume ang final showdown. Alasing ko ng hapon, again, ang pag-aharap po ng JRU and San Beda University sa Phil Oil, Echo Oil Arena, dyan sa San Juan. And kung sakali nga, nako eh, kung makuha na ng JRU ang title, ito bang first crown nila dito sa preseason tournament. Kung hindi man matapos ang laban tomorrow, abay may game 3 Winner take all game number 3 is set on July 25, araw po ng Sabado. Okay? So, yan ang laban ng Heavy Bombers and Red Lions. Okay, and bilang panghuli, update tayo sa laban ng San Miguel and Converge. Natapos po yung first quarter with the San Miguel Beermen leading by 7 points against Converge, 30-23. O, diba? 30-23, kanina parang 14 yun lamang ng San Miguel, biglang lumalapit yung Converge, ha? So, 7-point lead at the end of the first period. Dito sa second quarter, apat na lang po yung lamang ng Beermen. 36-32 ang score natin right now with under 9 minutes remaining sa second period. Okay, so yan po yung score natin right now. Mabilis ng laban, ha? 38-32 na yung score natin. Tapos possession pa ng San Miguel. Ayun, another 2-pointer. So, balik po sa 8 yun lamang ng Beermen. 40-32. Ano ba yan? Ba't nasa kanila uli yung bola? Hindi na ibaba ng Converge yung ano, yung bola. Okay, kinakastil yung San Miguel. Pero, bumawi din ng Fiber Exos. Gandang laban to. Ang bilis nung ano, palitan ng basket, oh. 40-34 na ang score. So, yan. Diyan naglalaro yung advantage ng San Miguel. Leading pa rin naman ang SMB. And bukas, mapag-uusapan natin yan dito sa ating programa again. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. Sa ngalan ng ating mga kasama sa Master Control sa Malolos Transmitter Site. Ako po si Ria Arevalo. Until tomorrow, dito sa ating programang Sports 918.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
7: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
7: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
7: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
7: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
7: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts, and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM Band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Yung produkto mula dito sa Malalag, Davao del Sur, mabenta all over the Philippines. And to increase the range, we need additional ice plant, we need the processing plants. And hopefully they can sell in the future frozen na. At yung value added, yung value adding dito na gawin. No?
2: Secretary said, production namin ngayon nasa 25 to 30 tons a day. So kailangan lakihan ka namin dito. Kailangan
3: tayo ng more facility. Sa mga minangit tao pang inabuhi sa mga pamilya, para sa mga pamilya, din minangit ang inabuhi.
4: Maraming ganito yung sa municipal level all around the country. As of now, ang ginagawa yata ng PHDA na ongoing is nasa 30 sites. No? Kailangan natin i-develop yung municipal level.
5: Ito po yung phase 2 ng PHDA project. So itong area na ito, more or less 3,000 square meters, tinatambakan para sa admin building, Facebook, pang mga facilities.
1: Paputol to, bagsak sa pangalawa, safe pa rin lahat. Ito medyo delikado to.
6: Hindi sila makatawid ang produkto o yung mga mag-aaral na pumunta ng Panawi or Manila, Baguio, kasi mahirap ng daanan. Isang araw bago ka makakyat dito sa kalsada.
7: Ang problema sa tramline, yung maliit na kabli, daling mapuputol eh. Yung mainline, kailangan dalawa yun para ligtas yung tramline, ma'am.
1: Banawe, Batad, at yung mga ibang lugar, the terrain dictates that tramline is the best means of transport, you know, of agricultural goods. Bagong design natin ngayon, kaya na pati tao. So yung basket na yon, ang designed weight namin ay 1 tonelada. So pati motorsiklo pwede mong isakay, semento, bakal, hollow block, construction material. Sabi kanina is bawat biyahe ng 200 kilos capacity na yun, 50 pesos eh. Maging 1 tonelada, sabihin natin 50 pesos pa rin, eh laking bawas yun sa 80% reduction in cost per kilo ng transport, no?
7: Malaking tulog to sa amin. Tulog to namin dyan. Maibibenta kung wala tong tramline, masasayang yung tulog to namin dyan. Pagkapuntuhan niya, maganda. Yung mas matibay.
8: Bakit po kayo nandito kaya na?
9: Pinili ng bigas.
8: Magkano po yung bigas?
9: 20.
8: Saan po kayo makakakita ng 20 yung bigas ngayon?
9: Dito lang.
8: Ito ay isang pangako na hindi napako. Anong tinatawanan po ang ating presidente nung sinabing, saan ka naman makakabili ng 20 bigas? Last year pa po, meron na pong 20 bigas dito sa Masbate, lalo na po nung kayo ay nasalanta ng bagyo. Yan po yung unang ginawa natin. Aside po doon sa mga relief na natanggap natin, tayo po ay nagbukas ng pagkakataon po na makabili po kayo ng mas murang bigas.
10: Kami dito sa probinsya ng Masbate, napakasaya namin dahil dumating na yung 20 pesos per kilo na bigas dito sa probinsya ng Masbate. Alam mo po, ito, napakalaking tulong lalo na sa ating mga vulnerable sectors, kagaya ng mga PWD, senior citizen. Napakalaking tulong ito dahil kung titignan nyo, malaki ho yung diferensya mula sa market hanggang doon sa 20 pesos.
11: Malaking bagay talaga sa amin ang mga mahirap, o kahit hindi mahirap. Kaya mas murang pa yung isa ngayon, eh mahal ang bigas ngayon, eh pumapatak ng 60 to 65. So pareho sa akin, malaking pamilya, malaking bagay talaga sa amin yan, makakaraoke kami sa araw-araw.
12: Malaking tulong po ma'am sa amin mga hindi gaano malaki ang income. Diba, makakabili ka na ng 20 kilo, 20 lang ang kilo ng bigas.
13: Lalo pa rin masaya po, pangdagdag, ano na po sa pamilyang maraming kumakain.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Huwebes ngayon, 23 sa buwan ho ng Hulyo 2026. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda at kusuyan sa kanilang ilalang pamilya. Of course, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ito ng miyembro ng pamilya, ano ho. Pambahagi ng kapuluhan, sabay-sabay tayong napapainggan sa ito ng impila ng Radyo Pilipinas, Radyo Television 104.2 ng Capital. Andiyan po ang DWCI sa may Pitig, Ilocos Norte. WCJ, dyan po naman sa may party ho ng Cagayan, ano ho. At po ng social media platforms, magkakarinigan, magkakapalitan tayo ng mga tamang impormasyon. Ay kinalaman pa rin po sa usapang agrikultura ngayong araw na ito ng Huwebes. Sa mga may obligasyon ho riyan, oh, kila brother, kila sister, oh, galaw-galaw para hindi pumanaw araw ng Huwebes ho ngayon. At sa mga motorista ho naman natin, ingat po lamang sa ating pagbabiyahe, sa ating pagmamaneho. Ay pakiusap lang, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. At si mamang chopper, pakikalabit lang ho. Baka iidip-idip po pokas po sa manibela, delikado ho yan. Iwas aksidente, iwas ako na po tayo. Sa lagay muna ng ating panahon, ano nga sa ating panahon sa maghapon? Naging isang ganap ng bagyo po ang low pressure area sa silangan ng Luzon. Diyan po ibinigyan po ng lokal na pangalang Tropical Depression Quiapo. Magaling yung salitang Quiapo. Ay yung Quiapo, galing sa Quiapo. Diba? Isang klase ng halaman yun eh. Itinas po ng pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa silangang bahagi po ng Cagayan at Isabela. Inaasahang magpapatuloy po naman ang nasabing bagyo na yan sa direksyong Kanlurang Hilagang Kanluran patungo po sa Hilagang Luzon. Huling namataan ang bagyo sa silangan ng Aurora at Isabela habang kumikilos po naman sa Philippine Sea. Posible itong mag-landfall sa Cagayan at dumaan po naman malapit sa Babuyan Island sa Biyernes. Ilagay rito ni Tata Ben Paipon. At sa Hulyo 24, bukas ho. Magdadala ito ng katamtaman hanggang sa matinding ulan sa Cagayan, dyan po sa Apayao, dyan po sa Abra at Ilocos Norte. Simula ho yan mamayang gabi ho, kaya paghandaan na ho natin pare-pareho yan. Patuloy na pinalalakas ho ng bagyo ang Southwest Monsoon o yung habagat na nagpapaulan po naman dyan sa may parte ho ng Western Visayas. Dyan po sa Menegros Island, kasama ang Palawan, Occidental Mindoro at ilang bahagi pa rin po naman ng Mindanao. Nagpalabas na rin po ng Thunderstorm Advisory at Heavy Rainfall Advisories ang PAGASA, Visayas Regional Services dahil po sa banta ng biglang pagbaha at pagguho po naman ng mga lupa. Bagyang maulap naman hanggang sa maulap na kalangitan ay pulo-pulo pag-ulan at pagkulong pag-inlad ang mararanasan dito po naman sa Metro Manila.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: At doon po naman sa lugar na mga nagtatanong, kamusta daw ang area ng CAR? Ano ho? Ang area ng CAR, yung Cordillera Administrative Region, ayan ho yan, ay ang epekto pa rin po ng Tropical Depression Quiapo at hanging abagad. May banta ho dyan ang flash floods at landslide dahil po sa inasang 50 to 100 mm na dami ng ulan dyan po naman sa nabanggit na rehiyon. Baguio City, may chance ng mabigat na pagkulog at pagkinlat yung heavy thunderstorm. Alo na po sa hapon at temperatura po dyan sa 20 hanggang 26 degrees Celsius. Ang atok Benguet na super lamig ho naman, hindi lalo na pag may bagyo. Nakararanas yun na katamtama pagulan ng mga pagkilat sa hapon. Temperatura naman dyan, nasa 16 hanggang 26 degrees Celsius po naman. Iba pang bahagi naman ng Benguet, nag-abiso po ang pag-asa sa mga bulubunduking bayan na mag-ingat na posibleng pagguho ng lupa. Yan ho yung landslides. Dyan naman sa may party ho ng Abrad Kalinga. Tama sa mga lugar na makararanas ng tuloy-tuloy na katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan ngayon po namang araw. Nasaan pang lalakas ang ulan sa araw ho ng bukas, Hulyo 24, araw ng Biyernes, saan maring umabot po sa 100 to 200 mm ang ulan dyan po sa Benguet. Sa paglapit ho ng bagyo, pinapayuhan ang mga motorista sa Halsema Highway, at iba pang pangunahing daan na maging labis na maingat sa zero visibility at rock slides.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 10 minuto na kami naman makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Kising lang si Mama Jovel. Baka atok-atok mo pungkas-pungkas pa sa Manibela. At sa mga estudyante natin, may pasok ko naman. Ano ho? Ang mga lugar ng kansilado ang klase. May mga ilang eskwelahan dito sa Metro Manila sapagkat ikalawang araw po ng tigil pasada ng Manibela. May mga ilang eskwelahan na dito sa Metro Manila nag-anunsyo na kanilang pagkakansila. At ang lalawigan po naman ng party naman ng Batangas. Ang holiday ho yata ngayon. Ang holiday ang Batangas ngayon. In a day, tsaka yung kanilang foundation. Ano? Okay. Po lamang sa mga nasa biyahe, sa mga motorista natin, ay lalo na yung mga biyahero-biyahera. Ano ho? Ang mga biyahero-biyahera po natin, nandyan no sakali ngayon, ho? Mga nagdi-deliver ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, ng kulay, etc. Bla, bla, bla. Pagka hindi kaya yung long drive dire-diretso, pakiusap na lang eh. Siguro gilid-gilid muna ho tayo. Aware nap na lamang po tayo. Aware nap po, 15-30 minutes, saka natin balikan yung manibela para walang aksidente, wala hong problema ang pag-uwi ng ating mga tahanan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tutok muna tayo sa ating ilang mga headliners, iba pang mga balita, tabay po lamang sa mga bumper-to-bumper report galing sa mga lalawigan. Sabay-sabay na papahinga sa ito ng ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ting mga headliners.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Department of Agriculture at South Korea naglunsad ng digital platform para sa sektor ng agrikultura.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa...
1: Intang bigas, nagpataas po ng kidiwa sir sa mahigit 4 bilyong piso. Ayon po naman sa tanggapan ho ng Department of Agriculture.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Good morning muna sa lahat ng mga nakatutok sa atin dyan. Ho, yung mga bayaning magsasaka natin. Natapang natin mangita sa lahat po ng mga kawanit, mga opisyalo sa tanggapan ng Department of Agriculture. Yung mga ahensyang nasa ilalim po nila. Ano ho? Yan. Ilang malaki daw ang budget ng DA. Mga attached agency, kamusta kaya? Medyo may problema, may kulang, hindi lang makapagsabi ho. Samantala, binuo ng Department of Agriculture at South Korea ang isang digital platform para mapabilis ang paghahatid ng serbisyo at ayuda sa mga magsasaka. Ang Agriculture-Based Central Data Ecosystem o ABCDE platform ay gagamit ito ng real-time data artificial intelligence para pagsamahin ang mga impormasyon sa agrikultura. Baka-importante ho niyan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., good morning, Seg. Matutulong ang sistema sa mabilis na magtukoy ng binibisaryo. Magsubaybay sa supply ho ng pagkain, paggawa ng polisiya. Dami ng kalihim na bahagi ito ng digital transformation ng ahensya para mapaayos ang lumang sistema sa sektor. Amaya, magandang topic ito. Pag-usapan natin kay sa Ubra, kay Atty. Insyong. Iulat din po ng DA na napababa ng 80% ang oras ng pagproseso ng ilang programa gamit ang bagong sistema. Mula sa 26 na araw, naging 5 araw na lang. Ayunin po ng platform na mapalakas naman ang food security at mapabilis po naman ang serbisyo para po naman sa mga magsasaka ho natin at sa mga mamimili.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Hanggang po na tayo lang report. Ho. Report tayo sa area ng Malabon. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa pati ng Malabon. Nga sa birthday boy kay Claude Silva. Punya, di ba di ka nagparamdam? Malabon LGU nagpapatubad ng contingency plan sa gitna po ng transport strike. Itinali naman si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nananatiling nakatutok ang Malabon City Government sa sitwasyon ng mga commuter sa lungsod sa gitna ng nagpapatuloy na transport strike ng ilang transport group. Sa direktiba ni Malabon Mayor Gina Sandoval, ipinatutupad na ang contingency plan ng mapamahalang lungsod para matiyak ang tuloy-tuloy na biyahe ng mga residente. Ayon sa alkalde, hindi nito hahayaang maantala ang pagpasok ng publiko sa trabaho, paaralan at ipawang mahalagang lakad. Kaugnay nito ay nananatiling naka-standby rin ang 7 sasakyan ng LGU para magbigay ng libreng transport assistance sa mga posibleng mas stranded na commuter. Una na rin tiniyak ng mga lokal na transport group sa Malabon, kabila ang Magitsko, ang mga Tricycle Operators and Drivers Association at Pedicab Operators and Drivers Association na hindi sila makikilahok sa transport strike. Mula sa Malabon para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: maraming salamat, Marian Basa, sa oras natin, 15 minuto, kapit bahay makalipas ng alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Meron ng panawagan para ibalik ang tariff protection ho. Po yung apelan ng sinag sa SONA na magaganap po sa araw ng Tunis na huyan ho. Init po yung sabang industriya ng agrikultura kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibalik ang mataas na taripa sa bigas, ais, baboy at maging sa manok. Ano ho? Epekto nito ng importasyon, binatikos po ng grupo naman ang manakaraang kautosan, nagpapababa ng taripa dahil daw huyan, umina ang lokal na produksyon at labigong masolusyonahan ang inflation. Yung state of calamity sa Negros Oriental ho, talim na po ang lalawigan sa tindi ho ng pamiminsala ng peste na RSSI. May git 17,000 hektarya ho ng tubuhan. Ako naman. Binalaan po, samantala nagbabalad din po naman na ang NIA, ang magsasaka natin sa Kalinga na ipagpaliban muna. Tama ba? Ipagpaliban, ipagtanim ng palay. Ipagkalugi. Kaya ng tubig. Kaya magdagdag tayo ng tubig. Ano ho? Narekomenda ng Department of Agriculture ang 60-day extension para po naman sa 50 pesos kada kilong price cap. Important na bigas. Layo po niyan, gila na muling pagtaas ang presyo ngayong panahon po ng Linman sa Balanggaanong Ani.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, umabot na sa mayigit po naman 4.4 bilyong piso naman ang kabuuang benta ng kaliwa ng Pangulo mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo 2026. Kasaryo nga pala ng kaliwa, ano? Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chilaura Jr., malaking ambag ito sa ang benteng bigas. Meron na. Nagbigay ho ng 20 kada kilo ng bigas sa mga prioridad na benepisaryo. Ito po ng mahigit isang taon ay nakapagtala ang problema na ang programa ng 2.4 milyong pisong benta. Matapos ang may pamahagi ang higit sa 100,000 metric tonelada ng bigas sa tinatayang 12.1 milyong benepisaryo. At kasalukuyan ay may 805 bigas selling sites at 827 regular kadiwa outlets sa buong bansa. Abang naipatawad na rin ang programa sa 57 mga lalawigan. Ilabi pa ho ng kalihim na pinatutunayan ang kadiwa na napapakinabangan ng mga mamimili ang mas murang pagkain abang tumataas naman ang kita ng mga magsasaka sa magitan po ng direktang pagbebenta ng kanilang mga produkto.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tayo lang Metro Manila. Labas na Metro Manila. Punta tayo ng Tayog, Pangasinan. Isupply ho ng bangus dyan sa Pangasinan na nanatiling sapat ho sa kabila ng pag-atake ng peste. Inaatake na ng peste yung mga bangus natin doon. Sukal sa Negros, kasang katerma, 17,000 hektare yung apektado eh. O naman, amin ho natin ang mga detalye ng balitang ito kay Mildred Kokia, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Tiniyak na sa mga magbabangus sa Pangasinan na nananatiling sapat ang supply ng bangus sa lalawigan sa kabila ng ilang naitalang insidente ng fish mortality na dulot ng pagdami ng pesteng baboy-baboy. Sinabi ni Samapa President Christopher Aldo Sibayan na walang inaasahang kakulangan sa supply dahil may sapat na fry at fingerlings na maaaring ipalit sa mga nawalang stocks. Aniya na nanatili ring maaasahan ng merkado para sa mga magbabangus. Ayon kay Sibayan, may ilang palaisdaan ang naapektuhan ng pesteng baboy-baboy. Isang uri ng insekto na maaaring magdulot ng pagkamatay ng mga alagang bangus pag dumami ang populasyon nito. Mas mabilis umano itong dumami pag mainit ang panahon, mataas ang alat ng tubig at kakaunti ang pangulan. So kasalukuyan, patuloy na binabantayan ng SAMAPA ang sitwasyon at nagbibigay ng agarang teknikal na tulong sa mga apektadong fish pond operators. Positibo rin ang samahan sa planong pagtatayo ng mega hatcheries upang higit pang mapalakas ang lokal na produksyon ng bangus. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayong, Pangasinan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Itbayad Batanes ay humaharap po sa kakulangan ng tubig dahil sa epekto ng El Nino. Batanes, yan ang papaligyan ng tubig ito. Di ba tubig alat nga lang? Tap sa Pasipiko. Amin ho natin ang mga detalye ng balitang yan. Si Maria Gasa de Guzman. Apo sa Radyo Pilipinas, Batanes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagbabala ang lokal na pamahalaan ng itbayat sa kanilang mga nasasakupan ukol sa nararanasang kakulangan sa supply ng tubig sa buong bayan. Paliwanag ng munisipyo, direktang epekto ng matagal at patuloy na pagtama ng El Nino ang kasalukuyang nararanasang krisis sa lugar. Dagdag ng pamunuan, bagamat pumasok na ang opisyal na panahon ng tag-ulan sa bansa, nananatili pa rin kakaunti ang mga pag-ulan sa isla kaya unti-unti nang nauubos ang mga pangunahing pinagkukunan ng ng tubig ng komunidad. Dahil sa kritikal na sitwasyong ito, hinihiling ng lokal na pamahala ng buong pakikiisa at kooperasyon ng bawat mamamayan sa pagtitipid ng tubig. Pinapaalalahanan ng mga residente na gumamit lamang ng sapat na supply para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Payo pa ng pamunuan, ugaliing mag-ipon tuwing may dumarating na supply upang magkaroon ng sapat na reserba sakaling magkaroon ng mga biglaan o pansamantalang pagkaantala sa serbisyo ng patubig. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na hindi sila tumitigil sa paghahanap ng mga alternatibong paraan at pangmatagalang solusyon upang matugunan ang krisis at mabawasan ang mabigat na epekto nito sa pamumuhay ng mga mamamayan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Alinga, ganyan din sinasabi problema, kakapusin na rin sa tubig, ano ho? Gaganyang kulang tayo sa tubig, sabi nga ni Kaka. Conserve water, shower together.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Pasin natin sa buong kabulaan, 25 minuto na kapit may makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Glowa, kokro, makinari at gamit, pinamahagi po ng DAR sa Lucena City, Quezon Province. May natin lang mga detalye, nakatutok naman si May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tinawag ng mga tunay na bayani ang lahat ng mga agrarian reform beneficiaries o ARBs na tumanggap ng kanilang Certificate of Land Ownership Award o CLOA, Certificate of Condonation and Release Mortgage o COCROM at ang Farm Machinery Equipment sa isinagawang region-wide distribution ng DAR dito sa Quezon Convention Center, Lucena City. Ayon kay DAR USEC Attorney Kaisel C. Celeste ng DAR Field Operations Office, masaya siyang personal na masaksihan ang pagbababa ng serbisyo ng ahensya sa lahat ng benepisyaryo nito. Nagpasalamat siya sa mga ARBs sa ipinakitang pasensya dahil sa maraming proseso at hamon bago nila natanggap ang titulo ng lupa na matagal na nilang sinasaka. Tiniyak ni USEC Celeste bilang kaunahang babae na naitalagang USEC ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DAR na sa pagtanggap nila ng tungkulin kasama si DAR Secretary Conrado Estrella III, tinanggap din nila ang tungkulin na ipaglaban ang karapatan ng mga ARBs sa buong bansa. Para kay USEC Celeste, tunay na bayani ang mga magsasaka na nagpapakain sa buong bansa. Samantala, nanawagan naman si DAR Quezon 1 Parpo Caterina Erica Butted sa lahat ng mga partner beneficiaries na pagyamanin ang kanilang natanggap mula sa ahensya, lalo na ang North Agri-Rubber Tree Farmers Association o ang NARTFA sa Patnanungan Quezon na tumanggap ng isang unit ng motorcycle with sidecar at isang hand tractor. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena. Dako naman tayo sa Cagayan de Oro. EDO, itasem na libo mga magsasaka na sa bukid doon. Tuloy na nakatanggap po ng tulong pinansyal mula po naman sa Pangulo. Pamidina sa detalye ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy na nakatanggap ng tulong pinansyala mula sa Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks Program or PAFT ang mga magsaka mula sa bayan ng Maramag, Don Carlos at ng Kaganaga, Lalawigan ng Bukidnon. Ang nasabing programa ay isa sa mga prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matulungan ang mga magsaka mula sa pagtaas ng presyo sa mga punahing pangilangan ng mga magsaka sa pagtatanim tulad ng mga binhi at mga buno. Umabot sa 6,618 mga magsaka ang nakatanggap ng tulong pinansyal na nasa 2,011 piso bawat isa. Ayon kay Jacinto Pacala Jr., isang magsasaka mula sa Dangkagan, Bukidnon, na malaking hamon sa kanila ang pagtaas ng presyo sa mga pangangailangan sa pagsaka, kaya nagpasalamat sila sa kasukuyang administrasyon dahil sa tulong na kanilang natanggap. Sa ngayon, patuloy ang Department of Agriculture Regional Office 10 sa implementasyon ng PAF sa buong rehiyon upang makatanggap ang lahat ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Kokoy Medina, Cagayan de Oro City. Maraming lang sa mga nakatutok sa atin dyan sa CDO. Phil Head Vice President, si Delio Aceron. Saka na, bro. Good morning sa iyo. Ay, hupa na po yung bahadya sa Mekaw Subangan Highway, ho. tapos sa makaranas ng flash floods ang ilang bahagi po ng lungsod kagabi. Ha? Tapos sa hanging habagat, anunsyo na po ng CDRMD De Oro Rescue o panayimba sa Kausuwangan Highway. Lapit daw huya sa may SNR. Parin itong daanan po naman ng lahat ng uri ng sasakyan. Ayon pa rin o sa pinakahuling flood advisory ng Pagasa na nanatiling normal at ligtas ang antas ng tubig sa Agayan De Oro River Basin at Ipunan River. May water levels within the basin are expected to remain normal during the forecast period ayon po sa Pag-asa. Salamat naman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Wala si Dio, dapat na naman tayo ng butuan. Okay. Di ay karaga. Nalalakas yung kakayahan ng mga lead beneficiaries sa livestock production. Simpo natin na kompletong detalye ng balitang yan. Nakatutok mo naman si Dayanara Sumapad. Kay Radyo Pilipinas Butuan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mas pinalawak ng Department of Agriculture o DA Caraga ang kakayahan ng mga benepisyaryo ng Livestock Economic Enterprise Development o LEED Program sa pamamagitan ng Training on Forage and Pasture Establishment and Development na isinagawa sa Butuan City kamakailan. Kabilang sa mga lumahok sa unang batch ang mga livestock raisers mula sa Agusan del Norte at Butuan City. Sa tatlong araw ng pagsasanay, binigyan ng mga kalahok ng kaalaman sa wastong pagtatanim at pamamahala ng forage crops, paghahanda ng lupa, pag-aani, paggawa ng hay at silage, at iba pang mahalagang kasanayan na makakatulong sa pagpapanatili ng sapat na supply ng pagkain para sa kanilang mga alagang hayop. Ayon sa DA Caraga, layunin ng aktibidad na mapahusay ang kaalaman ng mga magsasaka upang magkaroon ng mas matatag at napapanatiling livestock production. Inaasahan ding mas marami pang benepisyaryo mula sa iba't ibang lalawigan ng Caraga ang makikinabang sa mga susunod na batch ng pagsasanay. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas sa Butuan. Ay yung ramdam yung LPA doon na ngayon, yung Tropical Depression na nakiya po. Ano ho? Dyan sa may pati na Mindanao na patuloy po na apektuhan ng Southwest Monsoon ang rehiyon na nagdudulot po ng bagyang maulap hanggang sa maulat na kalangitan. May payo po dyan yung CDRRMD Butuan sa mga residente, partikular sa mga nakatira malapit po sa gilid ng suba, yung ilog. Manatiling mapagmatsyag at iulit po naman mabilis ang pagtas ng antas ng tubig. Sa kanilang hotline po naman, 0921-768-7287. Anunsyo sa mga taga-Butuan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ito naman tayo sa Davao. Po, inuulan, nililim daw lang. No? Bagay, lahat naman ng lugar. Mas matindi pa nga si bayong dagat sa ibang bansa. Department of Agriculture, nilunsan ng drone assisted rice production sa Davao de Oro. Detalye naman dyan si Kate Lau, Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Saan ng Department of Agriculture o DA ang drone for rice project demonstration sa Davao de Oro na gumagamit ng drone technology sa produksyon ng palay. Sa ilalim ng proyekto, 1,500 hectares ang inilaan para sa drone-assisted rice production technologies sa lalawigan, kabilang ang 50 hectares sa Barangay Linuan, Monte Vista. Makakatanggap ang mga magsasakang kalahok ng 10,000 pesos production assistance kada hektarya, kabilang ang libreng drone-assisted direct seeding, fertilizer spreading, soil ameliorant application, at pesticide spraying. Ayon sa DA, layunin ng proyekto na mapataas ang ani ng palay at mabawasan ang gastos sa paggawa at produksyon sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Kate Lau, Radyo Pilipinas, Davao. Iyon, pagsasara po ng Davao Bukid ng Road, ano, baka hindi nyo pa ho alam. Sarado pa rin ho yung bahagi ng Davao Bukidnon Road sa may sitio Marahan, Barilog proper matapos itong gumuho. Mag-landslide. Mo sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagdulot ito ng pagkasira ng mga bahay. Nagresulta po ng paglika sa mga apektadong pamilya. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan muna. Dato, Ladayon, Katipunan, Campo Uno, alternate route po yan ho. At samantala, meron din pong water interruption na magaganap dyan ha. Ilang bahagi po ng Davao City na sinisibersyon po ng talandang Riverside Water Supply System. Maintenance works. Napayuan ang aksidente na mag-imbak ho ng tubig. Paalala lang.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ibang report bago tayo mag-break at magpakilala ng himpilan, ho. Organic farming. Ay, gusto ko yan, organic. Pinalakas sa Daraga Albay, kaugnay na Agriculturist at Nutrition Manda. Ba't lahat ng probinsya o mga clustering na lang, mag-organic muna, no? Di ba, simula natin. Amin ho natin ang mga detalye ng balitan niya, si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Report. Pinalawak ng lokal na pamahalaan ng Daraga Albay ang kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka ng gulay at livestock farmers sa organic farming bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Agriculturist Month at Nutrition Month. Tampok sa isinagwang pagsasanay ang organic agriculture production kung saan binigyang diin ng Municipal Agricultural Services Office ang kahalaga ng paggamit ng organikong pamamaraan sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop upang makalikha ng masustansya, ligtas at dekalidad na pagkain. Ayon sa LGU Daraga, inaasahang maisa sa buhay ng mga kalawak ang kanilang mga natutunan sa kanilang kabuhayan upang maisulong ang progresibong pagsasaka at pagkakaroon ng masustansyang pagkain sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Good morning sa mga Orago, sa mga nakatutok sa atin dyan, sa Katanduan, sa Pandan. Hello, hello, hi, hi, hi. Galaw, galaw, parang di pumanaw. Ay, malaking, may mga bahagi po dyan sa Bicol Region, Albay, ho. Ay, yung buntot to ng Tropical Depression na Quiapo. Alalahan na po yung presidente na sa mababang lugar na maging alerto sa posibleng pagbaha po naman. Ayan. Tuloy pa rin po ang pagkapakita ng aktividad ng Bulkang Mayong kung saan itala po naman ng lava effusion. Minor Strombolian activity, may paalala ho. Ipit pa rin pinagbabawal ng Fibox ang pagpasok po sa 6 km permanent danger zone. Ipit pa rin po naman samantalang biglaang rock pagputok, rock falls at microclastic density occurrence of PDCs. At sa mga babae natin dyan sa Albay ho. Tignan kami sandali po lamang, 32 minutos makalimas ng alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Kila Budel, kila Sister, galaw-galaw tayo. Balik po kami, ilan muna mahalagang paalala, walang kalasan, walang iwanan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas. SONA. SONA 2026.
10: Ayaw naman kayo.
11: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
0: Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas. SONA. SONA 2026.
12: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
0: Maging panatag,
10: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
13: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
13: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
10: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
0: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM.
15: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Balik tayo ngayon pong araw na ito ng Huwebes, Hulyo 23. Ano ho? Kapanganakan po ni Apolinario Mabini, isinilang huyan sa Tanawan, Batangas. Sa kabila ho ng kanyang kapansanan, sinipo ng polio. Nagsilbi siyang punong tagabayan naman ni General Emilio Aguinaldo, unang punong ministro ng bansa. Pinagdiriwang din po sa araw na ito ang Apolinario Mabini Day sa Ilalim po ng Republic Act No. 9430. Batangas yung ngayon, eh, talagang holiday sila ngayon. At way back 2005 naman, July 23, official na po tinalaga ang araw na ito ng pagdiriwang ng diplomatiko at mapayapang ugnayan sa pagitan po ng Pilipinas at Apon. Samantala, way back 2004 naman, meron pong gumuhong building sa Medina Visoria, 2004, July 23. Trahedya, dyan sa Maynila, biglang gumuho yung isang walong palapag na gusali sa Padre Rada Street. Pagsak sa katamat nitong establishmento. Balik kasi isayan lang tayo.
15: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Ibang report, bago yung ating makakaugnayan, oh. Malang panlalawigan ho ng Pangasinan at PCA, nagkasundo sa supply na higit 23,000 sako ng salt fertilizer para po sa mga new gun sa Luzon. Ay detalyo naman dyan si Mildred Kokia, Radyo Pilipinas sa Yuga.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Formal ng nilagdaan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan at Philippine Coconut Authority ang panibagong kasunduan para sa supply ng 23,071 na sako ng agricultural grade salt fertilizer na gagamitin sa coconut fertilization project sa Luzon. Pinangunahan ni Pangasinan Governor Ramon Gicco III at PCA Regional Manager 3 Mark Macanlalay ang paglagda sa Memorandum of Agreement para sa Region 1, Region 2 at Cordillera Administrative Region. Sa ilalim ng kasunduan ng Provincial Agriculturist Office, ang magsusupply, hahawak at maghahatid ng agricultural grade salt fertilizer na ginagawa sa Pangasinan Salt Center sa Bulinaw. Layunin ng programa na ma-rehabilitate ang mga niyog na mababa ang ani upang mapataas ang produksyon ng niyog. Ito ang pagpapatuloy ng naging pagtutulungan ng Pangasinan at PCA noong 2024. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, nakapagsupply na ang lalawigan ng mahigit 2 milyong kilo ng salt fertilizer sa iba't ibang rehiyon. Sa kanyang 2026 State of the Province Address, sinabi ni Governor Gicco na umabot sa 8,100 metric tons ang produksyon ng asin ng Pangasinan noong 2025, habang higit dumoble ang benta nito mula 10.38 million pesos noong 2024 tungong 23.25 million noong 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
15: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tuloy pa rin tayo sa usapang agrikultura at ito may mga pagsa tayong pag-uusapan. Nakaaraw-araw meron tayong ginagawang ganyan. Usapan natin yung supply at presyo ng manok sa merkado. Ano ho? At dahil dyan, meron po tayong kakausapin at tanggapan po ng United Broiler Raisers Association. Ito yung pambansang asosasyon na kumakatawan sa interes ng mga lokal na poultry producers. Dahil sa maliliit na magmamanok at sa malalaking commercial farm. Sino ba ang ating makakausap po dyan? May isang abogado at pangulo po, chairman ng UBRA, malawak na karanasan sa agribusiness. Bukod pa sa UBRA, official din po siya sa iba pang grupong pang-agrikultura. Kaya po ng Alianza Agrikultura at Lahat ng Sinag. Ayan. At tinutukoy po natin, madalasan natin makausapan ho. Attorney Bong Insyong, presidente po ng United Brothers Raisers Association. Attorney Bong Insyong, magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Si Kahir po, kamusta ka na?
17: Ay, maayos naman po. Magandang umaga po sa lahat.
1: Good morning, good morning. Abalahin ko muna yung exercise at muscle flexing at coffee-coffee mo, Atty. Bong Insyong. Mag-usapan nga ho.
17: Nasa sasakyan na ako eh.
1: Nasa sasakyan ka okay. Na. Naku, ingat-ingat ka na.
17: May meeting ho kasi sa napupuntahan. Ano ang balita?
1: May makikibalita ho sa inyo. Kasi nga, bakit ho ba gano'n? Barang hindi nagkakatugma. Iba po yung sa UBRA, iba yung sinasabi ng gobyerno. Ano ba talaga ang tunay na picture? Kasi mababa po ang farm gate eh. Anong mga manok natin? Pero pagdating ko sa pamilya, sa mga palengke, papunta ko sa mga end users, sa mga mamimiling katulad natin, mataas ito. Bakit ito ba ganun ang takbo ng kwento at larawang nakikita ko sa ngayon? Magkano na ba talaga ang bentahan ng manok?
17: Sa ngayon po, dito sa Luzon, tumaas. Marami po kasing nagpahinga at mahirap din po ang mga kondisyon para sa production. Dito sa Luzon, umabot ng 130, 135, 140, depende sa lugar. Pero sa Visayas, Mindanao po, ay baksak na baksak pa rin po ang presyo. Andon ang UBRA sa Cagayan de Oro nung isang linggo, ay iyakan sila doon. Yung mga panayan namin sa mga miyembro, mayroon nagla-line of nine doon. Lugin-lugin sila dahil mas mataas ang cost of production nila doon eh. Dito naman sa Luzon, ngayon-ngayon lang naman yan tumaas. At pangkaraniwan kasi pagka mga June, July, ito mga nakaraan limang taon, tinignan ko yung datos, tumataas dahil mahirap mag-alaga dahil maalinsangan. Pagkatapos din tingin ko rin, ito yung aking pananaw, may marami rin nag-iingat ngayon yung mga small and medium dahil yung demand, yung kakayahan ng mga mamimili na bumili ng pagkain at kasama na dyan ng manok ay malaki na ang hamon dahil tumaas ang kuryente, tumataas ang krudo. Kumbaga, yung budget para sa pagkain ay nababawasan. Nag-iingat din yung mga nag-aalaga, lalo na yung mga small and medium. Maraming hamon tayo sa mga panahon na ito, gawa nga nung digmaan sa gitnang silangan.
1: Oo. Okay. Bagamat may pagtaas sa ilang lugar, mababa naman sa iba, pero kamusta po naman pag ang pag-uusapan farm gate prices po talaga? Farm gate prices natin, mapanood sa Manila at sa Cebu Provincia, kamusta po?
17: Ay, mababa nga po. Doon sa Mindanao po, meron na 95 to 105. Dito po sa Luzon, tumaas nitong Hulyo, lalo na itong Hulyo, meron nag 140 na lugar kahit dyan sa gitnan Luzon, sa Central Luzon, na yan ang pinakamataas ang production capacity ng bansa. Kasi nga po, marami nagpahinga o marami nahihirapan sa production. At marami nag-iingat, gawa nga nung nabanggit ko, mababa ang kumpiyansa na pagka tinodo ang production ay mabibili sa tamang presyo ang kanilang manok. Kasi alam nyo naman yung pangyayari, baksak na, lalo na nung kasi nung halimbawa nung Marso, Abril, bumagsak ng ang average monthly nung Abril 88. Ibig sabihin may 80 noon. Hindi naramdaman sa pamilihan. Nasa 200, 220. Talagang hindi gumagalaw yung retail sa 200, 220. Meron lang yugto nung immediately after the start of the Iranian-US war. Meron yugto na nag 180 ang average retail. Dahil walang bumibili talaga. Dahil nag-iingat siguro lahat. Pinakikiramdaman kung ano mangyayari. Hinawakan na muna yung budget. Talaga nung ko lang nakita na bumaba sa 200 yung average retail. Mga 3 linggo yun. Pagkatapos nung bumalik na uli sa 200, 220.
1: sa kabila ho ng ganyang mga nababanggit niyong figures, Attorney Insyong, kamusta ho ba talaga ang supply natin? Tayo ba may sapat na supply? Oversupply ba tayo? Kung oversupply tayo, dapat sana mababa din ho naman. Ba yung picture doon?
17: Sa ngayon ho, tama lang po ang supply. Yung kakayahan ho mag-produce ng industriya, andi dyan naman. Wala ho ako nababalitaan na sinasara o tinitigil yung kanilang breed, yung operations ng breeder nila para

0: ng 16. Eh, siyempre, ang kakainin yung budget sa pagkain yan. Dahil maraming ibang uunahin. Kaya napakahirap ng katayo ng ating bansa, ng ating mamamayan.
1: Oh, yun nga, sapat lang yung supply, pero wala sana tayong problema kasi hindi naman tayo naghahabol. Pero pagdating naman sa demand, sa parte ng mga mamimili, yung willingness to buy, eh parang hindi ho ganun kaaktibo. Pati sila, apektado rin yung mamimili.
0: Ay, ang pinaka-apektado po yung mamimili at doon ka magbabatay na yan. Ako ba mag-aalaga ng marami na manok o pagbatay sa karanasan kasi nung April, Marso, April, Mayo, lumambot talaga yung kakayahan eh. Bagamat marahil naghanda sa pagdating ng klase, yung tuition, matrikula, eh pero sa ngayon sa nakikita namin, kailangan mag-ingat ka. Kung ikaw ay pangkaraniwang producer o nag-aalaga ng manok, kailangan pag-aralan mo na gusto yung iyong kakayahan na magbenta. Kung hindi, ay baka matulad ka nung Marso, Abril na ang lugi mo kada kilo ng manok eh 20 pesos hanggang 30 pesos.
1: Pagka ganyan ang senaryo, Atty. Bong Insyong, anong ginagawa ho ng magmamanok natin? Lilipat ba sila ng negosyo? Maliban sa mag-i-slow down sila dito sa production, lilipat ba ng ibang negosyo o hahanap ng iba? Paano po ba?
0: Ang nangyayari ngayon sa marami, lalo na yung medyo bata-bata sa akin, yung mga nasa industriya, mga nasa edad 30, 40, 50, bagamat nasa industriya pa sila, naghahanap na rin o nakahanap na ng ibang hanap buhay, may diversification na. Maliwanag sa kanila, marami sa lalo na sa mga miyembro namin na batay sa mga polisiya ng pamahalaan ay mahirap asahan na matatag ang iyong magiging kita o kakayahan kumita sa industriya na to, lalo na kung pangkaraniwan ka lang na siguro yung mga multinational, yung mga malalaking kumpanya, may mga puhon, may mga dayuhang puhunan,
1: diretso
0: yan. Hindi yan matitinag. Pero yung mga pangkaraniwan lang, yung mga second generation namin sa Ubra, nag-iingat na at naghahanap na rin o nakahanap na ng karagdagang pagkagalingin ng kita. Kasi yung mga second generation namin, third generation, yung mga anak nila nasa eskwelahan pa. Yung mga halimbawa, yung katulad ko, ako 65 na, yung mga anak ko graduate na. Paano yung mas mga bata sa amin? Siyempre, mahirap naman kung ang tingin mo yung gobyerno, ang ibang takbo ng ulo ng DepDev, ng NEDA, na puros imported ang takbo ng ulo, mag-iisip ka talaga. Yung kumpiyansa mo na magiging matatag yung industriya mo, may pagdududa na. Yun nga, tulad na sinabi ko kanina, pero kung multinational ka, Thai company ka, US company ka, China, Malaysia,
1: hindi ka matitinag.
0: O hindi kaya yung malalaki na Pilipino.
1: Hindi bale, tabla naman tayo sa age, tabla tayo sa age. Tabla pala tayo ng edad. Atty. Insyong, medyo magle-level up ako ng konti. Sinasabing may pag-aabuso sa pribilehiyo eh. Meron kayo panawagan sa gobyerno na dapat imbisigan yung ilang mga locator sa loob po ng export processing zone. Umaabuso daw po sa pribilehiyo sa pag-angkat ng duty free ng mga karneng manok. Yung iba daw, pinoproseso at ginagawang chicken rice mills, bumapasok sa nakikipag-kompetensya sa domestic market. Nangyayari ba yun?
0: Ay, merong impormasyon na nakarating sa amin. Ang totoo, ang nagsabi sa amin, mga importer eh. Yung kasi sila yung na-apektado rin, yung mga legal, kasi ang balita ay may mga locator sa mga EPSA na pinayagan ng EPSA na mag-subcontract. Ang pangkaraniwan kasing patakaran, kung ikaw locator, doon ka magpuproseso. Mag-i-import ka ng imported na manok, yun ang raw material mo para doon sa mga teriyaki ba ang tawag doon, parang barbecue. I-re-export mo, zero tariff yun. Ang nangyayari, ang nakarating sa amin na kaalaman, ay tinayagan ng EPSA na ilabas yung may subcontractor. Hindi ginagawa yun eh. Kaya ka nga may EPSA eh, doon na sa loob lahat gagawin eh. Ang nangyayari ngayon, hindi maliwanag, mababa ang kumpiyansa, na yung inilabas doon sa subcontract.

0: sector, napakalayo doon sa EPSA, eh bumabalik pa. Ang tingin ng marami at ang nagbigay nga sa amin ng impormasyon, mga importer din, dahil sila ang apektado talaga eh, dahil magkakalaban yung mga yan eh. Ang sinasabi ay hindi na nakakabalik at binibenta na sa local market. Yung mga yan, yung mga importer, pag naapektuhan yung mga yan, makikigulo yan sa palengke.
1: Prado?
0: Yung aming merkado ng mga pangkaraniwan.
1: Rinsyong, ako'y kapos na sa oras. At alam ko nagmamaneho ka, patungo ka sa meeting. Ingat ka sa pagmamaneho. Ayaw ko naman ma-istorbo yung pagmamaneho mo na hindi maganda istorya.
0: Ay, hindi. Carpooling kami ngayon, boss. Kaya lang, Bruno.
1: Kaya Rinsyong, maraming salamat. Ha, ingat. Ingat ka. Sa susunod, babalikan kita. Maraming salamat, Ato Rinsyong. Thank you.
2: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: No, si Atty. Bong Insyong ng Ubra. Kaya ang tanong ho dyan, hindi ba talaga pinoprotektahan ng mga ilang patakarampang ekonomiya natin? Yung bang mga sasaka o yung mga lahoang consumer? Siguro yan ang gawin natin editorial. Na kaming oras. Salamat sa pagsama sa amin sa ating himpilan at muli ating pagsaluto sa ating mga bayani magsasaka at matatapang na mahingisa. Thank you! Ang alam nila Roger, Jomari Rolly, Alvin Mike, Rosa, Ann Ernot, Marian Milios, Tanida, Suzanne Jemart, parin po natin sila sa Marisol Julius Camille Rona. Siyempre ang ating mga producers, Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Galaw-galaw para hindi pumanaw araw ng Webes sa mga may obligasyon. Kila po din kila sister, galaw-galaw tayo, ho? Okay? Pero ilustre ng brigado ang nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan. Laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho? Po isang paraiso. Minsan pa. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, ho. Huwag tayong magpanin.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit eh.
9: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, PAGASA patuloy na binabantayan ang galaw ng bagyong Quiapo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR.
0: Headlines.
3: Mas malalim at pangmatagal ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos, tiniyak sa pulong ni Pangulong Marcos at United States Secretary Rubio.
0: Headlines.
3: Pilipinas at India pinagtitibay ang kahandaang palawakin ng kooperasyon sa larangan ng depensa at seguridad, ekonomiya at iba pang mahalagang sektor.
0: Headlines.
3: Estados Unidos kinondena ang mapanganib at agresibong aksyon ng China laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program at Bangsamoro Government Convergence Program sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.
0: Headlines.
3: Department of Agriculture pinagpaliba ng pagpasok ng 250,000 metric tons na inaprubahang imported na isda dahil nananatiling sapat ang supply mula sa mga lokal na mangingisda.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Araw po ng Huwebes, ngayon ay July 23, 2026. Muling sumasa sa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na binabantayan ng PAGASA ang bagyong Quiapo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Cagayan at Isabela na nasa silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,080 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito, ang lakas ng hangin ng hanggang 45 kilometers kada oras, may pagbugsong abot sa 55 kilometers kada oras at kumikilos naman pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers kada oras. Kabilang sa mga sinailalim sa Signal No. 1, ang silangang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang ang mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, Baggao, Peña Blanca, Santa Teresita at Bugay. Signal No. 1 rin ang ilang lugar sa silangang bahagi ng Isabela gaya ng Makudakon, San Pablo, Cabagan, Tumawini, Ilagan City, Divilacan, Palanan, San Mariano at Dinapige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, ayon sa PAGASA, maaari pang itaas ang wind signal sa No. 2 o Signal No. 3. Depende sa magiging galaw at paglakas ng bagyong Quiapo, pinalalakas din ito ang southwest monsoon o habagat na magdadala ng malalakas na hangin sa Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Inaasahang lalapit o posibleng maglandfall ang bagyong Quiapo sa Cagayan sa pagitan ng Biyernes at Sabado. Bagamat maring hindi direktang tumama sa kalupaan, inaasahang magdudulot ito ng masamang panahon sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon at ilang lugar sa gitnang Luzon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mas malalim at pangmatagalang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos tiniyak sa pulong ni na Pangulong Marcos at United States Secretary Rubio. Darito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Nagkasundo si na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio na lalo pang pagyabungin ang balikatan sa iba't ibang linya ng kooperasyon ng Estados Unidos at Pilipinas upang epektibong makasabay sa pagbabago ng mundo at ng iba't ibang hamon. Si Rubio, nasa Pilipinas upang makibahagi sa Association of Southeast Asian Nation Foreign Ministers Meetings at Related Meetings. Ilan sa mga paksa na binuksan sa pulong ang patuloy na pagtugon sa epekto ng Middle East conflict. Mga bago at umuusbong na teknolohiya, artificial intelligence, defense at security, gayon rin na economic cooperation. Sabi ni Pangulo Marcos, ang Pilipinas at US maaari pang magbukas ng mas maraming kooperasyon lalo na sa pagtugon sa mga usapin ng peace and stability sa Indo-Pacific region, trade and business cooperation at disaster response. Ayon naman kay Philippine Ambassador to US Babes Romualdez, ginamit din ni Pangulo Marcos ang pagkakataon upang magpasalamat sa patuloy na suporta ng Washington sa Maynila.
7: Closely on the relationship, the strengthening of our relationship. The President, of course, expressed his gratitude to the continued support that we've been getting from the United States on all matters, not only in the defense, but also in the economic front. So just the general discussion was surrounding that. But I think Secretary Rubio's main point was because he's here for the foreign ministers meeting of the ASEAN, we wanted to make a call on the President to give him the best wishes of President Trump. President Trump was actually talking to Secretary Rubio, and he wanted to convey the message, and hopefully President Trump will come.
6: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinagtibay ng Pilipinas at India ang kanilang kahandaang palawakin ng kooperasyon sa larangan ng depensa at seguridad, ekonomiya at iba pang mahalagang sektora. Nagkaroon ng bilateral meeting ng dalawang bansa sa sinagawang ASEAN Post-Ministerial Conference sa Pasay City. Nagpulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Indian Minister of External Affairs Dr. Subramanyam Janshakal, kung saan muling kinilala ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at India na ngayon ay isa ng strategic partnership. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kapwa na ngakong dalawang bansa na palalalimin ang pagtugon sa maritime security, cybersecurity, economic security, kalakalan, pamumuhunan, people-to-people exchanges at mga usaping pangrehiyon. Sinabi rin ni Josh Hankar na nais ng New Delhi na higit pang palakasin ang ugnayan ito sa mga bansa sa Southeast Asia sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon sa mundo at mga hamon sa pandaigdigang seguridad. Binigyan din ng Indian Minister ang kahalagaan ng pagsunod sa international law, lalo na sa usaping pandagat.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kooperasyon at diplomasya binigyan din sa ginanap na ASEAN Trilateral Meeting kasama ang iba't ibang bansa. Darito ang balitang hatid ni EJ Lazaro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Patagumpay na idinaos ng ASEAN Trilateral Meeting sa Maynila kung saan nagkaisa ang Southeast Asian Bloc kasama ang mga bansang Turkey, Norway, Brazil at Switzerland upang patatagin ang diplomasya, seguridad sa karagatan at kooperasyong pang-ekonomiya sa gitna ng tumitinding geopolitical tension sa daigdig. Sa naturang pulong, binigyang diin ni Turkish Deputy Foreign Minister Ambassador Ice Beris Ekinci na ang mas masiglang ugnay ng Turkey at ASEAN ang susi upang maprotektahan ang ekonomiya at makalikha ng mas maraming oportunidad sa gitna ng mga pandaigdigang krisis. Samantala, formal namang pinagtibay ng ASEAN sa pangunguna ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro at Norwegian Foreign Minister Espen Barth Eide ang ASEAN-Norway Practical Cooperation Areas 2026 to 2030 para sa green energy at maritime security, kasabay ng panawagan ng Norway sa kapayapaan at paggalang sa rule of law sa mga karagatan. Formal din na iminungkahi ng Brazil sa ASEAN Trilateral Meeting ang pag-angat ng kanilang ugnayan bilang isang ganap na dialogue partner ng rehiyon. Sa kabilang banda ay nagbabala naman si Swiss State Secretary Markus Leitner na ang anumang aberya sa rutang pangkalakalan sa Southeast Asia ay magdudulot ng mapaminsanang domino effect sa supply chain at cargo ng Europa. Binigyang diin sa mga naganap na pulong ang patuloy na kumpiyansa ng international community sa ASEAN ay malinaw na patunay ng lumalagong tiwala at kumpiyansa ng mga ito sa rehiyon. Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ginondena ng Estados Unidos ang mapanganib at agresibong aksyon ng China laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa nilabas na pahayag, nanawagan ng Estados Unidos sa China na agad na itigil ang mga kilos na nagpapalala ng tensyon at nagbabanta sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Pinuri naman ng US ang pinakitang profesionalismo at pagpipigil ng mga tauhan ng Philippine Navy sa gitna ng insidente. Muli rin itong giniit ang suporta sa Pilipinas bilang treaty ally. Binigyan din ng Estados Unidos ang 2016 Arbitral Tribunal ruling na nagsasabing walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China sa South China Sea at giniit na penal at may visa ang naturang desisyon sa ilalim ng international law. Ayon pa sa US, patuloy nitong susuporta ng Pilipinas at iba pang kalyado sa pagsusulong ng isang malaya, bukas at ligtas na Indo-Pacific.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng Bawat Bayan Makikinabang o BBM Program at Bangsamoro Government Convergence Program sa Philippine Army Headquarters sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sa programa, pinangunahan ng Pangulo ang ceremonial turnover ng iba't ibang tulong para sa Bangsamoro Ministries, Offices at Agencies. Gayun din, ang pamamahagi ng Social Civic Projects Fund o SCPF sa pamahalang panlunsod ng Cotabato at mga pamahalang panlalawigan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.
9: May we call on the Unified Program Management Office of the Special Development Fund, Executive Director, MP Tumanda Anto, for the rehabilitation and humanitarian assistance for the livelihood program to Mujahideen. Bangsamoro worth 1 billion pesos under the Area-Based Livelihood Program to Mujahideen Jamin S. Ara from the MILF BIAW, Huzaima A. Talayan from the MILF BIWAG, Asma A. Bayaw, the Widows of War, and Rima M. Omar from the Orphans of War to receive the Memorandum of Agreement.
3: Ang bahagi po ng ceremonial turnover ng mga assistants sa mga mamamayan ng Bangsamoro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, layunin ng inisyatiba na higit pang mapalakas ang pagtutulungan ng National Government at Bangsamoro Government sa paghatid ng mga pangunahing programa at serbisyo sa mga komunidad sa rehiyon. Ayon sa Malacanang, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon na ilapit ang mga serbisyong pampamahalaan at suporta ng mga prioridad na pangkaunlaran sa Bangsamoro. Sa pamamagitan ng programa, inaasang mas mapapabilis ang pagpapatupad ng mga proyektong makikinabang ang mga mamamayan at makakatulong sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa BARMM.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mas pinalakas ng National Government at Bangsamoro Government ang kanilang pagtutulungan sa paglulunsad ng Bawat Bayan Makikinabang o BBM Program at Bangsamoro Government Convergence Program sa Dato Udin, Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Sa ilalim ng programa, umabot sa 2,167 barangays sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARMM ang nakatanggap ng suporta para sa edukasyon sa pamamagitan ng Presidential Scholars Program at iba pang prioridad sa proyektong pangkaunlaran na tinukoy ng mga komunidad.
10: Isa po ako sa napili po. Kalaking tulong po ng financial assistance na ito, lalo na po sa enrollment namin, sa pag-procure po ng aming uniform, sa pagbayad ng enrollment, FS, ng aming kompre, lalo na po yung father and mother ko, which is senior citizens.
3: ang isa sa mga presidential scholars sa Basilan, si Saidil Amil.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagatid din ang magkakaugnay na serbisyo ang 15 ministers at mga tanggapan ng BARMM sa pangunguna ng Office of the Chief Minister upang palakasin ang suporta sa mga sundalo at mga residente sa rehiyon. Kabilang sa mga pinamahaging tulong ang pabahay para sa mga dating Bangsamoro combatants, learning at teacher's kits, scholarship grants para sa TVET, pantawid pasada fuel subsidy at ayuda para sa mga balik Bangsamoro workers. Nagbigay din ng programa ang serbisyong pangkalusugan, mga titulo na lupa at suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Gayon din sa Project Tabang ay may hatid naman ang medical, pangkabuhayan at iba pang pangunahing serbisyo bilang bahagi ng pagsusulong ng mas matatag, mapayapa at inklusibong Bangsamoro.
11: Labis po ako nagpapasalamat sa programa po ni BBM, lalong-lalo na po sa pagtugon niya sa pangangailangan po ng mga farmers, hindi lang po sa aming lugar, kung hindi sa buong Mindanao po, talagang nakaka-avail po kami ng lahat ng mga program niya. At napakalaking bagay po ito na makatulong po sa amin, lalong-lalo na yun sa mga livelihood project na binigay niya po sa amin. Hindi lang po livelihood, may mga financial din po na ipinaparating sa amin, mga farm equipments, napakadaming bagay po ang naitulong ni BBM sa amin.
3: Ang isa sa mga benepisyaryo ng Project Tabang na si Nelly Patriarca.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagkakaloob ang pamahalaan ng tig-dalawang 1,000 pisong uplift assistance upang madagdagan ang pambili ng mga pangunahing pangangailangan ng mga mahihirap, near poor at low income na pamilyang Pilipino sa gitna ng umiiral na hamon sa ekonomiya. Makakatanggap ng isang beses na tulong kada 6 na buwan ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program. Samantala, ang mga mahihirap at near poor na sambahayan na hindi kabilang sa 4Ps at Walang Gutom Program, batay sa 2024 Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority, ay tatanggap ng tig 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre 2026. Makikinabang din sa buwan ng tulong pinansyal ang mga low-income household na nakatala sa Social Security System o SSS na tatanggap din ng tig 2,000 piso kada buwan sa kaparehong panahon.
12: 7.5 million na pamilya ang masasakop. Sabi ng mga eksperto, pag hindi tayo kikilos, almost 1.2 million na pamilyang Pilipino ang maaari lumubog sa mas malalim na kahirapan or yung mga near poor. Kasi alam nyo, marami dito near poor, no? Ibig sabihin, baka hindi man sila apektado pa ngayon, pero pag natapos yung krisis, baka lumubog na rin sila sa kahirapan. At pag nangyari yon, mas mahirap na makakabangon muli ang ating ekonomiya.
3: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinagpaliban ng Department of Agriculture DA ang pagpasok ng 250,000 metric tons ng inaprubang imported na isda hanggang sa huling bahagi ng taon dahil sa nananatiling sapat ang supply mula sa mga lokal na mangingisda. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., posibleng simula ng pagpasok ng imported na isda sa panahon ng closed fishing season o sa pagitan ng Oktubre at Nobyembre kung kinakailangan. Sinabi pa ng kalihim na nananatiling pinalang inaprubahang dami ng aangkating isda, ngunit ipatutupad lamang ito kapag may pangangailangan sa merkado. Bahagi rin ito ng paghahanda sa posibleng epekto ng inaasahang malakas na El Nino. Tiniyak naman ng DA na sapat pa rin ang supply ng isda at nananatiling matatag ang presyo ng mga produktong gaya ng bangus at tilapia sa mga pamilihan. Batay sa DA, bantay presyo nasa pagitan ng 200 hanggang 270 pesos kada kilo ang presyo ng bangus sa Metro Manila, habang naglalaro naman sa 110 hanggang 180 pesos kada kilo ang presyo ng tilapia.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita, atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Narito na ang ating kaalamang Asya.
16: Kaalamang Asya.
15: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asya, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
17: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Karapatan sa pagpapahayag, diniyak ng Malacanang sa harap ng inaasahan na kaliwatkanang demonstrasyon sa darating na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Tinayak ng Malacanang na malayang makapagpapahayag ng kanilang saloobin ng iba't ibang grupo sa ikalimang zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi lang igagalang kundi po protektahan pa ang karapatan ng bawat isa sa ngala ng malayang pagpapahayag o freedom of expression. Pagsangayon man o hindi, ang magiging sentimento ng mga magkikilos protesta, sabi ni Recto, ay dapat galangin. Idinagdag ni Recto na pangunahing prioridad din nila sa zona ay ang kaligtasan ng publiko, kaya sisiguraduhin anya nilang magiging matatag ang mga mangangalaga sa peace and order laban sa karahasan o anumang kaguluhan. Ipinuto ng Executive Secretary na hindi lamang ang seguridad sa loob ng zona venue ang dapat na matutukan, kundi maging ang kaligtasan, kaayusan at maayos na paggalaw ng publiko sa mga nakapaligid na lugar. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Quezon City Police District all set na para sa State of the Nation Address 2026. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Nakalatag na ang security measures ng Quezon City Police District para sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Ayon ni QCPD Chief Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, magpapakalat sila ng sapat na bilang ng mga personnel na susuportahan pa ng ibang unit ng PNP at ng ibang civil organizations para tigikin ang kapayapaan at kaayusan sa araw ng SONA. Magsisimula ang skeletal deployment ng QCPD sa July 26, habang ang full deployment naman ay nakatakda alas 3 ng madaling araw ng July 27 para matiyak ang maximum police presence. Inihanda na rin ng QCPD ang mga mobile patrol, communication equipment, barricades, first aid teams at mga checkpoint at border control points para sa mahigpit na pagbabantay sa mga italagang security zones. Magtatayo rin ng multi-agency coordinating center ang QCPD na magsisilbing sentro ng real-time monitoring at koordinasyon ng mga kalahok na ahensya. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inihayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na matuturing ng consummated ang betrayal of public trust ni Vice President Sara Duterte matapos nitong ihayag na mayroon na siyang nakausap na papatay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 9th na araw ng impeachment trial. Sinabi ni Matibag na may tuturing na ang pahayag ng Vice Presidente sa napag-amin na nakipag-ugnayan siya sa isang tao upang isagawa ang pagpatay. Anya, taliwas ito sa sinumpang tungkulin ng isang halal na opisyal na pairali ng batas at katarungan. Sa pagdinig, hiniling ng kampo ng depensa na alisin sa record ang pahayag ni Matibag tungkol sa Manoy Betrayal of Public Trust, ngunit hindi ito pinaburan ng impeachment court. Tinutulan din ng lead impeachment prosecutor na si Batangas Representative Gerbil Luistro ang mosyon ng depensa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inihayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court na nakatuon na ang nagpapatuloy na investigasyon sa pagtukoy sa individual na umano'y kinontrata kaugnay ng banta laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva, sinabi ni Matibag na mayroon na silang mga persons of interest at inaasahang matutukoy ang pagkakakilanlan ng naturang individual sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Ayon pa sa NBI Chief, hindi lamang ang Double Death Squad ang saklaw ng kanilang investigasyon, kundi pati na rin ang iba pang mga posibleng sangkot sa kaso, kabilang umano sa mga sinusuri ng NBI ang ilang aktibong men in uniform at mga miyembro ng security group ng Vice Presidente.
16: Nagsimula po kami sa maraming pangalan and with narrowed it down, siguro ito na inaantay ng marami rin na finally ma-identify natin. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun.
3: Si NBI Director R. Melvin Matibag.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Article 4 ng Articles of Impeachment tungkol sa pagbabanta ng Vice Presidente. Hindi pa tapos talakayin ayon sa panig ng depensa. Narito ang balitang hatid ni Luisa Erispe.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Hindi pa tuluyang tapos ang paghimay sa grave threat o Article 4 ng Articles of Impeachment. Ayon yan sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa. Giit ng abogado, hindi pa naririnig ang panig ng Vice Presidente dahil ang nagagawa pa lang nila sa ngayon ay mag-cross-examine sa mga testigo na ipinepresenta ng House Prosecution Panel. Pagkatapos naman ang prosecution sa presentasyon sa lahat ng articles, ay sakalang sila makakapagpresenta ng kanilang mga testigo at mga ebidensya. Kahit naman cross-examination pa lang ang ginagawa ngayon ng defense team, kontento sila sa takbo ng paglilitis. Ipinauubayan na ng depensa sa impeachment court anuman ang interpretasyon at desisyon sa mga inilalatag na punto ng kanilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpasok na ng not guilty plea si Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree number 46. Sa kanyang pag-arap sa Sandigan Bayan, nagugat ang mga kaso sa umano'y pagtanggap ng kabuang 75 million pesos na donasyon mula kina dating Quezon City Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray ilang buwan bago ang 2025 national at local elections. Ayon sa kaso, hindi dineklara ni Marcoleta ang naturang donasyon sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE at maging sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Sa pagdinig, binawi ng kampo ng senador ang nauna nitong mosyon upang may basura ang kasong plunder upang mapabilis ang proseso ng paglilitis. Kinumpirma rin ni Marcoleta na voluntaryo ang kanyang naging desisyon. Nauna nang naghain ng not guilty plea sina Defensor, Espiritu at Viray sa kaparehong kaso na katakda naman ang pre-trial ng kasong plunder sa August
5: 10, 2026.
3: Lumagda ng kasunduan ang Cyber Crime Investigation and Coordinating Center o CICC at ang Presidential Task Force on Media Security o PT Forms para isulong ang kaligtasan at seguridad ng mga media workers online. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na layunin ng kanilang Memorandum of Agreement na tiyakin ang integridad at kapakanan ng mga journalist o mamamahayag na kadalasang inaatake sa cyberspace.
20: Sila nagdi-determine ano yung mga legitimate threats against them. Kasi tama ka, Josh. Yung iba naman, talagang bashing lang, talagang nandidisrupt lang.
21: Trolls.
20: Pero behind that shouldn't be crossed na parang pagbantaan mo na yung pamilya, yung, yung health, yung well-being, yung person, no, media personalities na yan. Okay. At yun yung binibigay sa atin ng partnership with PT Forbes. Sila nagdi-determine na ito, hindi na tama to, hindi na in the course of the regular performance of duties ng mga journalist to.
3: Si CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, yaman ng original Filipino music itatampok naman sa pagdiriwang ng Linggo ng Musikang Pilipino. Mula sa Radyo Magazine, darito ang report ni Mary Rose Rosero.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Mula sa pauhuna ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA, muling bibigyan pugay ang talento ng mga lokal na mga awit at kompositor sa pagdiriwang ng Linggo ng Musikang Pilipino sa huling linggo ng Hulyo. Gaganapin ang mga serya na aktibidad mula July 28 hanggang August 1 sa mga sumusunod na pangunahing lokasyon sa Sentro de Turismo sa Intramuros, sa Metropolitan Theater at sa iba't ibang pampublikong espasyo para sa mga konserto, talakayang pang-industriya at pagtatampok ng mga bagong likhang awitin. Sa pamamagitan ng mga programang ito, inaanyayahan ng buong sambayanan na makinig, tumangkilik at muling itampok ang musika at himig na tunay na sumasalamin sa kultura Pilipino. Sentro ng selebrasyon ngayong taon ang temang musika at himig natin, tradisyon, industriya at bagong tinig. Layunin itong ipag-isahin ang yaman ng mga katutubong tradisyon, ang paglagong ng lokal ng industriya at ang pagsibol ng mga bagong talento sa makabagong henerasyon. Narito ang pahayag ni Dr. Maria Alexandra Chua, ang head ng National Committee on Music ng National Commission for Culture and the Arts.
24: Ang OPM ay talagang nagpapalawig din ng musika ng Pilipinas. So ito po, marami rin silang mga activities towards the end of July. At kami ay nakikipag-partner, no, with all these private sectors as well as government units.
23: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Estados Unidos, sinusulong ang pagbabawal sa military-grade drone imports mula sa China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Jay Arevalo.
22: Radyo Pilipinas.
25: Isinusulong ng Estados Unidos ang mas mahigpit na regulasyon sa pagpasok ng mga military-grade drone na gawa sa ibang bansa, particular iyong mula sa China, bilang bahagi ng pagpapalakas ng pambansang seguridad. Inaprubahan ng Federal Communications Commission o FCC ang isang panukalang magbabawal sa pag-import ng mga drone na may advanced military capabilities, kabilang ang mga maaaring gamitin sa surveillance, intelligence gathering at iba pang sensitibong operasyon. Iginiit ng mga opisyal ng Amerika na mahalagang mapigilan ang pagpasok ng teknolohiyang maaaring maging banta sa seguridad ng kanilang bansa. Gayunman, hindi maapektuhan ng panukala ang mga ordinaryong consumer drone at ang mga unit na kasalukuyan ng ginagamit ng publiko. Isa sa ilalim muna ang panukala sa public consultation bago ito tuluyang pagtibayin. Kapag tuluyan ang naaprubahan, inaasang magiging bahagi ito ng mas malawak na pulisiya ng Washington upang higpitan ang pagpasok ng mga teknolohiyang itinuturing na may banta sa pambansang seguridad at critical na infrastruktura. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
22: Radyo Pilipinas Sports.
3: World Cup champions Spain nakuhang number one spot sa men's world rankings ng FIFA. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
26: Matapos na naging kampeonato sa 2026 FIFA Men's World Cup, pinalitan na rin ng Spain ang Argentina sa FIFA rankings para sa mga men's soccer o football teams. Number 1 na ang Spain sa rankings dahil sa kanila naging kampeonato kontra Argentina sa World Cup Final sa score na 1-0. At bumaba naman sa number 2 ang dating nagkampyon na Argentina. Nanatiling number 3 ang France at number 4 ang England bagamat nakuha ng Inglaterra ang third place sa mismong World Cup Final kontra sa Pransya. Nasa ikalamang pwesto naman ang Brazil at umangat ang Norway sa number 19. Samantala, bago magsimula ang ASEAN Hyundai Cup o ASEAN Championships, nanatiling nasa 135 ang ating Philippine Men's National Football Team sa Men's World Ranking. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
22: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
7: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
22: SONA
7: 2026.
8: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumungkahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahan gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
7: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
22: SONA
7: 2026.
9: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
10: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea.
11: ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng ikasampung anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
22: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 6,000 bagsasaka sa Cordillera makikinabang sa sinasagawang proyektong pang-irigasyon ayon sa NIA Cordillera. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Daritong balitang hatid ni Jong Munar.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Jong.
13: Aabot sa kabuang 219 na proyektong pang-irigasyon sa Cordillera Administrative Region na napaglaanan ng 1.6 na bilyong pisong pondo ang kasalukuyang isinasakatuparan ng National Irrigation Administration Cordillera. Ayon kay NIACA Regional Manager Ronilio Cervantes, sa pamamagitan ng mga proyektong ito ay makakahubog ng tinatayang 650 hektarya ng mga bagong irrigation areas, restorasyon ng may 1,020 hektarya at rehabilitasyon ng may 2,060 hektarya na pagkikinabangan ng 6,612 mga magsasaka sa buong Cordillera. Para sa taong 2026, mayroong 27 irrigation projects sa lalawigan ng Abra, 18 sa Benguet, 35 sa Ifugao, 43 sa Mountain Province, 25 sa Apayao at 71 sa Kalinga na may kabuang pondong 1,667,700,000 mula sa General Appropriations Act na inaasang matatapos sa kalagitnaan ng taong 2027. Sinabi ni Cervantes ng Rehiyon Cordillera ay mayroong potential irrigable area na 185,406 hectares at kung makapag-develop ng 61.71%, mayroong pang nalalabing area for development na 70,998 hectares kung saan pinakamalaking irrigable area ay sa lalawigan ng Kalinga at ang pinakamaliit ay sa Mountain Province. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mayigit sa 29,000 bags ng 20 pesos kada kilong bigas sa program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipamahagi na sa Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Grace Acuara.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Grace.
14: Patuloy. Patuloy na nakikinabang ang libo-libong Pangasinense sa programang P20 Benting Bigas Meron Na o PBBM, isang flagship food program ng pamahalaan. Ayon kay Frederick Dulay, ang provincial manager ng NFA Stern Pangasinan, umabot na sa 29,451 sakon ng P20 na bigas ang naipamahagi sa iba't ibang benepisaryo sa lalawigan. Batay sa pinakahuling tala, nasa 6,990 sakon na bigas ang naipamahagi sa FPI Redemption Site sa Rosales, 21,150 sakon na bigas naman sa pamagitan ng mga LGUs at 1,311 sakon ng bigas sa mga pribadong entidad sa pagkikipagtulungan ng dole. Kabilang sa mga nakinabang sa programa ang mga senior citizen, PWDs, solo parents, indigent families, magsasaka, mangingisda, minimum wage earners at mga toto driver na kabilang sa mga vulnerable sector. Layunin ng programang ito na mabigyan ng abot kayang bigas ang mga pamilyang higit na nangailangan at makatulong sa pagpapagaan ng kanilang gastusin sa araw-araw. Bahagi rin ito ng patuloy ng pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang siguridad sa pagkain at mapalawak ang akses ng mga Pilipino sa murang bigas sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan. Maaaring makabili ang mga benepisaryo ng PBBM sa Rosales Warehouse na matatagpuan sa Carmay East, Rosales. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dalawang kuweba sa Agno, Pangasinan bubuksan sa publiko bilang mga bagong tourist destination. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ricky.
15: Dalawang kuweba sa bayan ng Agno, Pangasinan ang nakatakdang buksan sa publiko bilang mga bagong destinasyon ng turismo ngayong 2026. Ayon kay Agno Mayor Engineer John Celeste, may isa sa katuparan ito matapos makumpleto ang cave management plan na isinagawa sa pakikipagtulungan ng Department of

0: sanay para sa mga magsisilbing tour guide. Ayon pa sa alkalde, inaasang makakapagbigay ang pagbubukas ng dalawang kuweba ng panibagong atraksyon sa Agno habang nagsisilbi ring pagkakataon upang mas makilala ng mga residente at turista ang natatanging geological formations sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan 6.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Agrarian reform beneficiaries mula sa Region 4A tumanggap ng land titles mula sa Dar Calabarzon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Darito ang balitang hatid ni May Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: May,
3: tumanggap ng mga benepisyo tulad ng Split E Titles, Certificate of Land Ownership Award o CLOA, Certificates of Condemnation and Release of Mortgages o COCROM at Farm Machinery and Equipment ang mahigit 3,000 ARBs mula sa Dar Calabarzon. Sa isinagawang region-wide distribution sa Quezon Convention Center, Lucena City, umaabot sa mahigit 27,300 ang ini-award ng COCROM na sumasakop sa nasa 29,800 hectares ng mga agrarian reform land sa buong rehiyon. Nasa 880.1 million pesos naman ang total condoned amount o mga babayaran ng pamahalaan sa mga landowners alinsunod sa itinatakta ng RA 11953 kung saan binura na ang pagkakautang ng mga ARBs. May mga selected ARBs at farmer organizations naman sa bawat lalawigan ang tumanggap ng farm machinery and equipment para lalong paunlad ang kanilang pagsasaka. Samantala, inihayag ni Dar Quezon 1 Parpo Katrina Erika Butted na ang region-wide distribution ay araw ng mga ARB. Nanawagan din ito sa ARBs na pagyamanin ang natanggap na CLOA at ang paggamit ng mga Farmers Association ng mga farm equipment na ipinagkaloob ng ahensya. Ang isinagawang region-wide distribution ng Dar Calabarzon ay isang buhay ni legasya ng administration ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuparin ang makasaysayang pangako na palayain ang mga kawani o ang mga bayani ng bukid mula sa tanikala ng utang sa pamamagitan ng New Agrarian Emancipation Act. Sa ilalim ng naturang batas, tuluyan ang binura ang mga lumang utang sa lupa upang magsimula ng masaganang bukas para sa pamilya ang mga magsasaka hindi lang sa Calabarzon kundi sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Cebu City DRRMO nakalerto dahil sa nararanasang sama ng panahon dala ng hanging habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang atid ni Angelita Hapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Angeli,
4: naka-alerto ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa nararanasang pag-ulan na dala ng hanging habagat na nakaapekto sa Central Visayas. Ayon kay Cebu City Councilor Dave Tumulak, chairperson ng Committee on Disaster Risk Reduction ng Cebu City Council, na nag-abiso na ang CCDRRMO sa lahat ng mga barangay-based responders na magsagawa ng monitoring sa kanilang mga lugar at mag-alerto sa posibleng pagbuhos ng malakas na ulan. Naka-preposition na rin ang mga heavy equipment sa mga strategic na lugar. Pinagtutuunan rin nila ng pansin ngayon ang pag-evacuate sa mga naninirahan sa ilalim ng tulay, lalo na kapag bumuhos ang malakas na ulan at pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog. Ayon sa konsehal na nitong mga nakaraang araw, nakaranas ng pagbaha ang hindi bababa sa 10 mga barangay sa lungsod na ikinukonsiderang nasa low-lying area, samantalang minor landslides naman sa iba pang bahagi ng lungsod dahil sa pagbuhos ng ulan, lalo na sa hapon hanggang gabi. Umapila naman si Councilor Tumulak sa publiko, lalo na sa mga nakatira sa flood-prone at landslide-prone area, na kung maaari ay lumikas papunta sa ligtas na lugar kapag magpapatuloy ang nararanasang sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dagdag na supply ng kuryente nilaan sa Northern Samar para sa mas matatag na power supply sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Suzette Pretensio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Suzette,
5: magkakaroon ng karagdagang supply ng kuryente ang Northern Samar sa ilalim ng Power Supply Agreement sa pagitan ng Northern Samar Electric Cooperative o NorSamelco at Samar Philippines Renewable Corporation o SPRC. Ang SPRC ay power subsidiary ng

0: Vivant Energy Corporation at magsisilbing karagdagang pinagkukunan ng kuryente para sa probinsya. Ang commitment ay kasunod ng exploratory discussion na pinasimulan ni Northern Samar 2nd District Board Member Emil Ungchuan II kasama ang provincial government, Norsamalco at Vivant Energy. Tinalakay sa pagpupulong ang patuloy na pagtaas ng pangangailangan sa kuryente at ang mga paraan upang mapalakas ang reliability at stability ng power supply sa Northern Samar. Sa pamamagitan ng kasunduan, inaasahang magiging mas maaasahan ang supply ng kuryente para sa mga tahanan, negosyo, industriya at mga pampublikong institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita, wala naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Pagtugon sa tumataas na kaso ng dengue sa Hulo, paigdingin. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Eloisa.
4: Sa pagtaas ng kaso ng dengue sa bayan ng Hulo, panawagan ng Rural Health Unit o RHU ang pakikiisa ng lokal na pamahalaan, barangay at ng publiko sa pagtitiyak ng malinis at malayo sa dengue ng mga pamayanan. Mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, nakapagtala na ang Hulo ng kabuuang 122 kaso ng dengue. Tatlo ang namatay. Sa bilang na ito, naitala ang pinakamataas sa Barangay San Raimundo na umabot sa 32, 22 naman sa Busbus, 20 sa Asturias, 13 sa Tulay, 10 sa Alat, 6 sa Chinese Spear at World City, habang 3 naman sa Takot-Takot. Pagbabahagi ni Nympha Carmina Julcarnain, Health Education and Promotion Officer ng RHU Hulo, nakipagpulong sila sa Hulo Municipal Government tinggil dito. Kabilang sa mga nairekomenda ang pagsasagawa ng fogging sa mga eskwelahan at komunidad na may naitalang kaso, gayon din ang Search and Destroy Initiative. Aniya, dahil sa kulang ang tauhan nila sa RHU Hulo para sa space fogging, kailangan nilang sumangguni sa RHU Patikul at Indanan para rito. Umaasa sila na tutugon ng pamahalaang lokal ng Hulo upang mabigyan ng nararapat na honorarium ang mga spraymen. Mahalaga rin aniya ang pakikiisa ng lahat sa pagpapanatili ng kalinisan sa kanilang paligid. Alisin ang mga posibleng bagay na maipunan ng tubig na maring pamahayan ng lamok. Napapanahon rin ang paigdingin pa ang 4 o'clock habit, lalo na ngayong tag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Lanao del Norte, pinarangalan ng mga natatanging teen centers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang report ni Alwidad Bashir.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Alwidad.
5: Pinarangalan ng pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Norte ang mga natatanging teen center sa ginanap na Teen Center Awarding Ceremony noong Hulyo 16 sa Kalimudan Hall sa Tubod, Lanao del Norte. Kinilala bilang kampiyon ng Lanao del Norte National Comprehensive High School, habang itinangal na first runner-up ang Bansarville National High School. Nakuha naman ng Kapatagan National High School ang ikalawang pwesto. Sinundan nito ng Arsenio A. Gibranza National High School sa ikatlong pwesto at Diego Ed Patigayon National High School sa ikaapat na pwesto. Ayon kay Vice Governor Alan Lim, higit pa sa isang lugar sa loob ng paaralan ang Teen Center dahil ito ay tahanan ng mga pangarap, pagkakaibigan at pagbubong ng liderato ng kabataan. Samantala, nagpapasalamat si Sanggunyang Panlalawigan Member at Chairperson ng Committee on Social Services, Resil Matalinis, sa mga teen center manager at kawani dahil sa kanilang walang sawang paggabay at pagtuturo sa mga mag-aaral. Binigyan din niya na mahalaga ang papel ng mga teen center sa pagbibigay ng gabay, pagpapahalaga sa mabuting asal, at paghikayat sa kabataan na maging responsableng mamamayan at mga lider sa hinaharap. Ang naturang awarding ceremony ay pagkilala sa mahalagang ambag ng mga teen center at kanilang mga kawani sa pagtataguyong ng ligtas, makabuluhan at nakapagpapalakas na kapaligiran para sa kabataang Pilipino na patuloy na hinuhubog sa buong lalawigan ng Lanao del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Alwida Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Agro Fair sa Hingoog City, bukas na sa publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog Siri. Narito ang report ni Noel Calonia.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Noel,
6: bukas na sa publiko ang 6 na araw na AgriFair 2026 sa lungsod ng Hingog na nagdadala sa tema matalino at mapanatiling agrikultura para sa lahat. Abot na sa 25 ka mga barangay ang sumasali sa naturang aktibidad na kung saan iba't ibang mga agricultural products ang kanilang ipakita para sa exhibit at pwede rin itong ibinta sa mga mamimili. Bawat araw ay may nag-schedule na mga programa o contest kagaya ng Crop Art Contest, Agri-Vlogging Contest, Agri-Firm Showing, Agri-Quiz Ball Contest, Agri-Dance Contest, Vote Display Contest, Litsunato Festival Contest at Gardening Contest. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, July 23, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
3: Keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si Ms. po yata ang nakakabot?
12: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sani, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
14: Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning, good morning! Araw po ng Huwebes. Ngayon ay July 23, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Traffic update muna. Direkta mula sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas. Traffic.
3: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning.
5: Magandang umaga po, Sir Alan. At sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po ng ating copy ko sa Moorseto sa may EDSA southbound. Asahan na po natin pagbagal ang daloy sa Ken sa may Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Muli po itong babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na bilis ang daloy sa Ken. May pagsapit po sa may Cabrera hanggang Top Avenue, asahan na po natin pagbagal ang daloy sa Ken. At sa northbound po sa may Park Avenue, moderate traffic. Pagdating din po sa may Evangelista, hanggang makarating na po tayo ng Buendia, asahan na po natin pagbagal ng daloy sa Ken. Muli po itong babagal sa may Reliance hanggang makarating na po tayo ng Shobo ng Ortigas. Paglagpasan po yan, muli po itong babagal sa may Cubao. After Cubao po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound sa may UP Town Center hanggang makarating na po ng Sabreville Avenue, magiging mabagal po ang daloy sa Ken. Moderate traffic po sa may Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Muli pong babagal sa may PNDC at hanggang makarating na po tayo ng Arcovia. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na mabilis ang daloy sa akin. Masusunod na lamang po na pagpagal dito sa may Upper Mackenzie. Ang ating C5 northbound, Debbie Mariano, hanggang makarating po tayo ng Upper Mackenzie, asahan natin pagbagal daloy sa akin. Muli na lamang po babagal dito sa may Arcovia. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na mabilis ang daloy sa akin. Muli na lamang pong babagal sa Sabreville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo K3. Paalala po sa ating mga motorist na magbiyahe po ngayong araw ng Huwebes na may plaka nagtatapos po sa 7 at 8, bawal po sa kalsada simula 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa bang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Yung talagay na ating trapiko sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
3: Thank you so much, Ann Gozon. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
4: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 11 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Oh, ito, public service announcement mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ho ah. Nakatanggap ba kayo ng text mula sa DSWD tungkol dito sa uplift assistance? Oh, yan ha. Ito, mga kaibigan, legit ho yan. Legit. Oh, yan ha. Nagpapadala po ang DSWD ng official text message para ipaalam sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace na na-credit na ang kanilang one-time uplift top-up grant sa kanilang land bank account o kaya naman sa kanilang e-wallet. Yan. Pero ito ho. Ha? Oh, ito. Take note ha. Mga Four Peace beneficiaries, ang text notification na ito. Mm, ito ha. Ang text notification na ito ay para lamang po sa mga Four Peace beneficiaries. Hindi po rito kasama, hindi kasama yung mga beneficiaries ng Group 2 at Group 3. So, makakatanggap ng text yun lamang mga beneficiaryo ng 4-piece. Yan lang ha. So, kung hindi kayo 4-piece, nakatanggap kayo, may malamang ano yan. Baka scam yan. Ito ho, mahalagang paalala. Ha? Mag-ingat po. Mag-ingat sa mga fake na text message. O, kasi ito rin yung binabanggit ng ano eh, ng CICC, ni Yusek Aboy Paraiso. Di ba? Abay, ingat tayo. Huwag ho basta-basta maniwala sa mga mensaheng may kasamang kahina-hinalang link. O, kahina-hinalang link. O, kaya naman, mga numerong pinatatawagan para makakuha raw kayo ng assistance. Yun, peke yung ganon. Tumawag sa ganito. Kung gusto mong tumanggap ng tulong, yun, ganon. Tumawag sa ganyan. O pumunta sa link na ito. Wala hong ganon. Hmm? Paalala po ng Department of Social Welfare and Development, mga kaibigan, i-secure ang inyong account. Huwag basta-basta mag-click ng anumang link o kaya naman, huwag pong ibibigay ang inyong PIN o kaya yung OTP, one-time password o one-time PIN o password o anumang personal na impormasyon. Hindi po kailanman hihingin ng DSWD ang mga detalyeng ito. O kaya naman ay maniningil kapalit ng anumang tulong. O, may mga ganun eh. Ha? May mga ganun text. Gusto mo bang mapasali sa ganyan, ganyan, ganyan? Magpadala ka ng ganito. Ako bahala sa'yo. Yung mga ganun, scammer ho yung mga ganyan. Ha? Eto, para sa iba pang mga katanungan, o kaya naman ay clarifications, makipag-ugnayan po sa inyong city o kaya ay municipal link. Halimbawa kayo sa ganitong lungsod. May mga link yan eh ha. At i-follow po mga kaibigan ang official Facebook page ng Department of Social Welfare and Development. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 15 minutos na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas.
7: SONA!
6: SONA! 2026.
8: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
6: Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas.
7: SONA!
6: SONA 2026.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At siyempre, napapanood din sa live Facebook streaming ng nabanggit pong mga impila ng Presidential Broadcast Service. Update muna mula sa Campo Crame, Philippine National Police, na nanindigang walang harassment sa mga mamamahayag na nag-cover sa isang rally sa Pasay City kahapon. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: J. Mark.
9: Yes, Busala, magandang maga. Kung si Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang tatanungin, walang nangyaring harassment sa muntikang pag-aresto sa dalawang photojournalista sa isang rally sa Pasay City kahapon. Sinabi ni Nartates na naprovoke ang mga tauhan ng Pasay Police na sila kasama sa rallyista. Pwede rin naman umano silang magpaliwanag kung magreklamo sa istasyon ng pulis kung hindi sila kasama sa nagkilos protesta o kung may nasira man sa kanila mga kagamitan. Reaksyon nito ni Nartates habang iniimbestiga sa veteranong photojournalist o photographer at si Rene Dilan habang nagko-cover sa atensyon sa pagitan ng mga otoridad at nambang sa tapat na Pasay City. Nanindigan ang PNP chief na bawal ang rally sa lugar dahil ito ay hindi isang freedom card lalo't nagpapatuloy pa ang ASEAN Ministers Meeting di kalayuan sa naturang lugar. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
10: There's no such thing as siyempre nandun sila sa hanay ng mga rallyista, walang sila
11: whatsoever. Wala po sa rallyista po sila.
10: Ano sa meron ba? O, hindi punta siya sa police station. Magreklamo siya.
11: Pero akala po ba, sir, na naralista po sila kaya kung sila sinama doon sa
10: Ipaliwanag nila.
9: Oh. Yan ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, J. Mark Dagala. Yan po'y direkta mula diyan sa Campo Crame.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: 20 minutes, makalipas ang 7 AM, mga kaibigan, tayo po'y magbibigay dan muna sa ilang makapalala. And maya-maya, makakausap naman natin ang National Water Resources Board sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya po na nabanggit ko kani-kanina lang, makakausap natin this morning ang Executive Director ng National Water Resources Board, si Dr. Sibilio David Junior. Dr. David, sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga po, kasamang Alan at sa ating mga tagapakinig po at tagapanood po ng inyong programa.
3: Yes, sir. Pag-usapan po natin, sir, itong PAX Silica Project. Ito ay isang initiative ng Estados Unidos, ano? At ito ay isang economic security framework na naglalayong bumuo ng maayos, ano, isang global supply chain para sa AI, artificial intelligence, at semiconductor industry. At siyempre, kasama ho dyan ang Pilipinas sa ang isa sa mga nakikitang lugar ay dito sa Tarlac, ano po, sa New Clark City sa Tarlac. Meron ho kasing nagpapahayag ng pangamba, halimbawa, ano, tungkol dito sa posibleng epekto raw nito sa komunidad. Sa panig po ng ating National Water Resources Board, ano po, paano matitiyak na magiging maayos ang supply at ang kalidad ng tubig, ano, dyan sa mga karatig lugar, dahil kailangan daw of course ang sufficient na supply ng tubig, you know, para dyan sa proyekto na iyan. Sa panig po ng National Water Resources Board, Sir Dr. David, ano po ang inyong pagtiyak tungkol dito sa usaping ito, Sir?
12: Opo, no, kung titingnan po natin, no, yung sinasagapang inisyatibong ito ng Pax Silica, no, dito po sa New Clark City, ay ito napag-uusapan po yung pangangailangan nila sa tubig. Tayo naman po, no, sa NWRB ay tinitingnan po natin 'yan, no. Sa pamamagitan, no, dapat po nakapaloob ito, no, sa tinatawag nating Sustainable Water Resources Management Framework.
3: Opo.
12: Ng buong New Clark City po, kasi alam naman po natin dito po sa ito pong New Clark City ay isang development, no, project po or initiative ng ating pamahalaan na hindi naman po Pax Silica ang nakapaloob dyan. Kaya nga po, at titingnan po natin dyan, ano ba yung pangangailangan, no, ng New Clark City, kasama na rin po, no, yung Pax Silica project. Kaya nga po, doon po natin siya titingnan. So sa ngayon po, no, sa batay naman po sa initial assessment ng NWRB sa tubig, ay may sapat naman pong mga water resources sa lugar, no, upang masuportahan po, no, ang pangailangan ng proyekto o itong inisyatibo ng Pax Silica, kasama na rin po, no, yung pangailangan, no, ng mga komunidad na nakapaligid po dyan, no, sa New Clark City at ay mga nakapaloob pa rin po. Ganun pa man, no, kasamang Alan, ay hindi rin po hindi pa rin po dito nagtatapos, no, ang papel ng NWRB. Patuloy po nating i-monitor 'yan, no, yung paggamit nila sa tubig at yung kailangan po silang sumunod, no, sa lahat ng kondisyon ng water ng itong kung mga water rights po, no, na umiiral sa mga regulasyon po natin, kasama na rin po yung mas sustainable, no, pangalaga po ng ating kalikasan. At yung watershed po, no, kasamang alang, kasi sabi nga ho natin,
3: yes,
12: ay kung ginagamit po natin ang tubig, ay yung pong watershed, no, na kung saan po natin kinukuha yan, ay kailangan din po natin mapangalagaan para naman po mabigyan yung pangailangan natin sa tubig. At sa ganito pong sitwasyon, ay binibigyan na rin po, pa rin po naman natin ng prioridad, no, ng pamahalaan na manatiling ligtas itong tubig at sapat po ang supply ng tubig para po sa publiko, lalo po dito sa New Clark City at makarating lugar po.
3: Yan, and maski si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nabanggit din yan na hindi naman ma-aprubahan ang anumang malalaking industrial project kung walang sustainable water management system. And of course, gaya nga ng inyong binanggit, dahil kayo po ang pangunahing ahensya na nangangasiwa sa water resources natin, and nandiyan ang assurance galing sa inyo na matutugunan ng Pax Silica Project yung pamantayan na binabanggit po ninyo kanina, Dr. David, sir.
12: Opo, no, lubos po natin sinusuportahan, no, itong pahayag po ng ating butihing secretary. At sabi nga ho naman natin ay tayo naman po, no, sa NWRB at kasama po natin ang DNR dito ay yung sustainable water management ay hindi lamang po ito requirement kundi batayan po, no, sa pagbibigay natin ng water permit, no. Kaya bago po natin pahiluntulutan, no, ang paggamit ng tubig ay sinusuri na muna natin ang kapasidad ng pinagkukunan. Lalo po paano yung demand ng komunidad at mga proyekto, pati na rin po, no, yung buong ecosystem po, no. Sabi nga ho natin, eh, hindi lang naman po yung mga pangailangan ng New Clark City o karatig lugar ang nangangailangan din ng tubig. yung pong environment, no?
3: Yes.
12: Po siyang stakeholder diyan na kailangan din po nating pangalagaan at kailangan po ng bigyan ng protection kasi nga po siya rin naman po ang magsusustain ng kalidad at availability ng tubig sa long term po.
3: Ayun, okay. Now, sa related na aspeto ng tubig, ano, kumusta ang ating mga watershed areas sa base sa monitoring ng ating National Water Resources Board? Lalo na, although ngayon nagkakaroon ng mga pag-ulan, pero ina-anticipate of course ang maaring maging epekto naman nitong impending na El Nino sa ating bansa. Kasama na of course ang supply ng tubig, Dr. David, sir.
12: Tama po yan, no? Kasamang Alan, sabi nga ho natin ay ito pong El Nino ay may tuturing nating medyo para sabi natin isa sa mga malakas, no? Or na epekto nito sa atin sa history po, no? Katunayan po, no? Itong mga dams natin na pinagkukunan po natin ng tubig ay sa ngayon po ay nakakaranas po, no? Ng kakulangan ng mga pag-ulan, no, na medyo sabi nga natin historically ay nakakaranas tayo ng mga mas mababang level po, no. Katunayan nga po itong sa Angat ay mas mababa po ng mga 5 metro doon sa yung natala dati, no, na pinakamababang level po ng Angat Dam dahil na rin po, no, sa kakulangan ng pag-ulan. Kaya nga po patuloy po, no, yung panawagan natin, no, sa kababayan po natin, no, na hanggat maaari po ay magtipid po tayo, maging mas responsable po ay sa ganito pong sa ngayon pong panahon kasama ng alam ay bawat patak po ay napaka-importante, no. So yung pong mga non-essential, no, na mga paggamit ng tubig, no, yung mga pagka-carwash po ay kung maaari po, kung hindi naman po masyadong madumi pa yung sasakyan ay baka maaari pong wag muna natin, medyo bawasan po natin yung mga yan. At kung maaari po ay gumamit tayo ng tubig ulan, no, at kung pwedeng ipunin po ito kasi
3: apo.
12: Sabi nga nito nag-uulan po dito, no, sa Metro Manila at pero doon po sa watershed ay hindi pa, kaya hangga't maaari po ay pwede po nating ipunin ito at gamitin sa ibang mga pangailangan po natin na lalo po yung mga non-essential at yung mga essential kagaya po ng mga pag-flush ng mga CR po natin o pwedeng paghuhugas ay mapapakinabangan po nito natin ito. Ngayon po natin kailangan kasamang Alan, no, yung suporta ng publiko, no. Gusto
3: yes.
12: nating i-manage yung supply po natin. Pero sabi nga natin medyo may limitasyon din po 'yan kasi nga po umaasa po tayo sa mga pag-ulan na hanggang sa ngayon po ay sa mga kabundukan po natin ay hindi pa po nakakaranas ng mga sapat na pag-ulan.
3: Okay. Well, Dr. David, ganito po. Babalikan ko lang ng konti na banggit niyo yung level sa kasalukuyan ng tubig sa Angat Dam. May nabanggit ko yun ng 5 meters below the normal operating level na 180 meters o 5 meters kung ikukumpara sa mababang level na naitala noon, sir?
12: Tama po yun, no? Yung mas mababang level, no? Yung normal po kasi 180, nasa 152 po ngayon, no? So halos ano po yan, mga more than 20 meters po na mas mababa siya, no, doon sa normal, yung minimum operating level na 180 meters.
3: Mm-mm.
12: Pero yung pong natala kasi dati na historically na mababa ay yung 157.55 noong 2010. No, 157.55 po noong 2010. Ngayon po ay nasa 152 na lang siya, no. So medyo mas mababa po siya.
3: Ayun.
12: Ng 5 meters doon sa recorded, no.
3: Mm-mm.
12: Recorded na mababang level po. Pinakamababang level po ng Angat Dam na lumalabas po kasamang Alan sa ngayon. Ito pong level na to ay siya ng recorded na pinakamababang level po ng dam.
3: So far, the lowest na recorded na level ng Angat Dam in recent history. Kumbaga, ang nagdaang pinakamababa was 2010 at mas mataas ng 5 metro, 157 meters. Ngayon, 152.
12: Tama po yun, kasamang Alan. Tama
3: okay.
12: po yun.
3: Sa lingwahe po, ika nga, ng ating National Water Resources Board, pag sinabing 152 point something meters ang level ng tubig sa Angat, ito po ano? How would you describe this, Doc? Ito ba'y critical o Paano po ang technical na description sa level ng tubig na yun, sir?
12: Nung bababa po, nung bumaba pa po na po no sa 160 meters no, yun po kasi ang sinasabi nating critical level.
3: Opo.
12: No, kaya nga po nung bumaba po yan ay nag-declare na tayo na nasa critical level no, ang level po na ang group down. At patuloy po siyang bumababa, kaya po sa ngayon kasama ng Alan ay tayo naman po ay nakikipag-ugnayan no sa NWSS po no, at siya po kasi nangangasiwa nung distribution ng tubig, paano po mapakinabangan yung iba na ating mapagkukunan no, para po makatulong no dito sa kakulangan ng pag-ulan sa Angat Dam no. Nandiyan po yung mga ibang dam kagaya po nung Lamesa, Ipo Dam, at itong mga water treatment facilities po no dito sa Laguna Lake. At yung po mga deep wells no, pinaganda rin po natin ng NWSS at mga concessionaryo na i-activate po no yung mga standby deep wells, kasi nga po ito po ay makakatulong no, mga karagdagang mapagkukunan po ng tubig iyan no, bukod po sa binibigay na tubig po ng Angat Dam. Kasi nga po sa ngayon dahil below critical, medyo may limitasyon na rin po sa pagbibigay ng tubig na regular o normal tubig na binibigay po natin mula sa Angat Dam.
3: Okay, so sa panig po ng National Water Resources Board, mayroong rekomendasyon na ba sa mga water concessioners, halimbawa dito sa Metro Manila, na magbawas na ng volume ng tubig na sinusupply sa mga households araw-araw, sir?
12: Sa ngayon po ginagawa na rin po dati yan no, yung pagbabawas po ng pressure no, kasama
3: po, yes,
12: no yung pressure management, lalo po yan sa mga parte medyo off peak hours no, yung mga sa gabi no, para naman po hindi maramdaman ng kababayan po natin. At yan po ay inumpisahan na dati pa no, pero sa ngayon po dahil patuloy po no yung pagbaba ng level ng dam at may kakulangan ng pag-ulan, ay pinagustuhan natin pagtingin no yung kasi kung yung demand naman no, yung paggamit no, doon po sana tayo pwedeng makatulong lalo na po yung publiko, yung paggamit po no, yung pagtitimid at tamang paggamit po ng tubig natin. At yung mga tagas po no, kasamang Alan, napaka-importante po niyan no, at kailangan nating maagapan no ng karampatang lunas agad-agad po, para naman po sabi nga ho natin sa kasalukuyang sitwasyon po natin eh bawat patak po ngayon eh medyo importante po, para
3: yes,
12: mas mabigyan naman natin ng matugunan din natin no yung mga basic po na pangangailangan po natin sa inaharap po.
3: Okay, isang puntos pa Dr. David sir, considering this situation o this level ng tubig napakababa sa Angat Dam, meron ho bang recommendation o coordination ang National Water Resources Board, halimbawa sa kinaukulang ahensya ng pamahalaan, PAGASA, Philippine Air Force, posibleng magkaroon ba ng cloud seeding operations doon sa mga watershed areas para makapag-induce ng ulan at makadagdag sa level ng tubig sa Angat, sir?
12: Opo, no, ano po yan, no? Nung palampong mga nagbigay na ng advisory ang PAGASA, ay patuloy po tayo nakikipag-unakayan kung sakali pong ito ibang inisyatibo kagaya na po ng cloud seeding no, kung makakatulong yan no sa ating kasalukuyang sitwasyon. Pero kasama nga lang particular po no sa Angat Dam sa ngayon, ay ang gusto ho sana natin yung mas malawakang pag-ulan no doon po sa watershed, kasi po medyo mababa po siya, at pagka medyo ganito po may habagat, may pangamba ng bagyo, kuminsa po yung effectivity din po ng cloud seeding operations ay medyo nag-ingat din po tayo, kasi kung uulan din naman po sa watershed eh baka bakit kakailanganin pa mag-cloud seeding no.
3: Opo.
12: Pero doon po sa mga ibang lugar sa labas po ng Metro Manila ay patuloy po no yung ugnayan ng iba-ibang pamahalaan po no, kagaya po ng DA at NIA at PAGASA, kung paano po makakatulong itong cloud seeding operations. Kasi nga po, itong epekto ng El Nino, kasama ng Alan, medyo malawakan po, no? Kung tayo po ngayon, tinitingnan natin sa dito sa Metro Manila, yung water supply ay sa labas po ng Metro Manila, yung pong mga sa sektor na agrikultura,
3: opo,
12: kasama na rin po itong sa area ng Angat ay nangangailangan din po ng karapatang supply ng tubig para mapagalagaan yung pangailangan nila.
3: Okay. Well, Dr. David, sir, in closing, mensahe, paalala sa ating mga kababayan na makisa sa pagtitipid sa tubig, sir. Go ahead, please.
12: Yes, kasama lang. So, sa ngayon po, ay tayo po ay nakikipag-nanawagan no, sa ating mga kababayan po. No. Sa kasalukuyan po ay patuloy po nararamdaman natin no, itong initial epekto ng El Nino at wala akong masyadong mga pag-ulan. Kaya nanganawagan po tayo na hanggat maari po ay gamitin na ng tama yung tubig po natin at maging mas responsable, mag-recycle at mag-harvest po, no? Pwedeng ipunin natin yung mga tubig ulan po, no? Para mapakinabangan at magamit natin sa ibang mga pangailangan para naman po tayo mabawasan yung pag-dependency natin, no? Doon sa mga sa tubig kagaya po ng Angat Dam na sa ganito po, sa kasalukuyang sitwasyon po ay kailangan po natin sa ngayon. Maraming salamat po.
3: Yes, sir. Thank you. Dr. Sibilio David Jr., ang head ng National Water Resources Board.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Kumustahin muna natin ang biyahe ng mga pampaserong jeep sa ilang bahagi po ng Quezon City. Oy, ang initial na info dito eh, tuloy-tuloy naman. Ha? Sa kabila po ng sinasabing transport strike.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Alamin natin kay Mary Ann Bastasa. Mary, good morning.
14: Alan, nananatiling normal ang sitwasyon ng trapiko dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, particularly dito sa may bahagi ng Filcoa sa Quezon City, sa ikalawang araw ng transport strike ng grupong Manibela. Sa mga oras na ito, Alan, kahit na nagsimula na yung kilos protesta ulit ng grupong Manibela, dito lang naman sa gilid ng isang gasolinahan sa Filcoa ay tuloy-tuloy yung biyahe ng mga PUVs, ng mga pampasaherong jeep, at hindi na rin gaanong punuan yung mga ito dahil humupa na rin yung morning rush hour. Maging yung libreng sakay ng gobyerno ay tuloy-tuloy din ang pagkuha ng mga pasahero. Kanina, may namataan tayong libreng sakay na bus na mula ito sa DPWH na mula sa Welcome Rotonda ay hanggang dito sa Filcoa nag-pick up ng pasahero. Sinabi naman ni QC Traffic and Transport Management Department Chief Dexter Cardenas na walang naging malaking epekto ang kilos protesta sa lungsod kahit nung unang araw ng kanilang transport strike dahil karamihan ng mga PUJs ay nagpatuloy lang sa kanilang rutang may prangkisa. Dagdag pa niya, walang naparilisang biyahe ng mga jeep kaya wala ring naging malaking abala sa mga commuter. Binigyan din naman ito na nakahanda ang LGU sa anumang posibilidad ng epekto ng transport strike sa pamagitan pa rin ng tuloy-tuloy na libreng sakay bus. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
3: Thank you so much, Mary Ann Bastasa, na nariyan po sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. So, yung sinasabing pangalawang araw ng jeepney strike ng grupong Manibela, hindi po nararamdaman dyan sa gawin ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Mga kaibigan, maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Metro Manila Development Authority. Ha? Makakausap natin si MMDA General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. At yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning muna at salamat sa panonood, Marisa Mabaw. Thank you for watching at good morning din sa iyo. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. intense. Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 43 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. At tayo po'y makikipag-ugnayan na ngayong umaga sa General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Baka kausap natin Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
16: Good morning, Sir Alan. Good morning sa inyong mga tagapakinig.
3: Yes, sir. Una, sir, makikibalita lang kami sa preparasyon po insofar as the MMDA is concerned. Dito po sa gaganapin na State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating po na araw ng Lunes sa Yusek Torre, sir.
16: Opo, sir. Kami ay nakapagsubmit na ng ating traffic plan sa Office of the Sergeant at Arms. At ito naman ay na-aprubahan na, na-finalize na at i-rehearsal lang ito at titingnan kung ano pa ang mga kakulangan. Magsistress test na kami over the next few days, including the weekend.
3: Ayun. So, ibig sabihin, everything ay nakalatag na sa panig po ng ating Metro Manila Development Authority, Yusek Torre, sir.
16: Yes, sir. Opo. Andyan na yung ating mga main routes, alternate routes, mga sleeper lanes, saan ang mga blockade. At yan ay ipapublish namin sa aming website, sa MMDA official website.
3: Ayun. At syempre, sir, on the day itself, nariyan ang tropa ng MMDA to guide our motorists kung sakaling kinakailangang mag-detour sila, kung sakaling may mga pangunahing lansangan po na kailangan pansamantalang isara, sir.
16: Opo. Opo. Opo. Yung mga directly involved dyan ay nasa 500 ng mga atin, including ating mga traffic aids, ang ating mga road emergency assistance group, meron tayong mga medical personnel din dyan.
3: Ayun. Okay. Now, Yusek Torres, sir, of course, ito sa Lunes, maghahayag ang Pangulo ng State of the Nation address. Ano? Of course, sa panig ng MMDA, we understand, ang isa sa mga matinding tinututukan sa kasalukuyan ay ang aspeto ng traffic management at of course, ang mobility dito sa National Capital Region. Of course, share with us some updates sa aspetong ito sa panig po ng ating Metro Manila Development Authority, sir.
16: Ang MMDA, sir, ay patuloy na nagsasagawa ng iba-ibang mga hakbang para pag-aanin ang traffic, especially during the time of the son of the president. At nagsisimula na rin kami ng mga road clearing, yung mga alternate routes na na-identify, ay sinisigurado natin na yung mga potholes, mga schedule na mga gawain dyan, ng mga utilities, at ang iba pa na pwede maka-apekto sa ating traffic ay nagawa na namin ng rescheduling or kung anumang mga intervention na dapat gawin.
3: Yes. At ang isa sa mga na-highlight din, of course, ang pagtutulong-tulong ng iba't ibang ahensya at lalo na dito sa Metro Manila, sa National Capital Region, of course, ang MMDA, yung aspeto ng urban governance at public service. Halimbawa, yung tulong-tulong na paglaban sa o na paggalaw para ika nga kung umulan man ng malakas ay hindi magkakaroon ng mga pagbaha. Yusek, sir. Yusek. Nawala.
16: Sir Alan, parang naputol kayo.
3: Yes, sir.
16: Pero you're saying about urban governance.
3: Opo, of course.
16: Urban governance.
3: Urban
16: governance naman dito sa Metro Manila ay ginagawa natin through the platform of the Metro Manila Council.
3: Yes.
16: Nagsasama-sama ang mga local chief executives, nag-uusap-usap kung ano ang gagawin. At ginagawa yan ng MMDA based sa unang mandate namin na interagency coordination, yung regional coordination and harmonization ng lahat ng mga gawain ng mga LGUs ay ginagawa ng MMDA through the MMC.
3: Mm-hmm. And through the MMC also, we understand na yung pagtutulungan to make sure na ito, panahon na ng tagulan, na kung sakali ay palaging malinis at maayos ang mga daluyan ng tubig para hindi magkaroon ng mga pagbaha, lalo na dun sa mga mababang lugar dito sa atin sa National Capital Region, sir.
16: Opo, Sir Alan, together with the other national agencies like DOLE na nagbigay ng tupad sa amin ay ginagawa natin ng mga estero clearing, estero clean up at saka making sure na ang mga daluyan ng tubig ay open at walang basura. Pati na rin ang kampanya laban sa basura, ang pag-reduce niyan, ay ginagawa natin together with the local government of Metro Manila, most especially yung mga barangay, para sa barangay level.
3: Opo, okay. Well, Yusek Torres, sir, in closing, muli ang inyong mensahe at panawagan sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umagang ito ng Thursday. Sir, please.
16: Maraming salamat, Sir Alan, sa pag-aatong naibigay niyo sa amin para maihayag ang mga programa ng MMDA. Kaya mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
3: Yes, sir. Thank you so much and good morning, Yusek Nicolas Torre III, sir. Good morning po. Si Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 49 minutes. Makalipas po ang 7 a.m. Sandali lang!
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
17: Pagunita ngayong taon ang ikalamampung anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos siyam na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng limang bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa

0: pala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Ang latest sa bagyong Quiapo. Ang pangalan ho, Quiapo. Ha, letter K ang simula. Narito ang report direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas
3: Weather.
4: Narito po si Benny Estareja. Benny, good morning.
5: Good morning po sa inyo, gayon din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, patuloy natin minamonitor itong si Tropical Depression Quiapo na ito po'y naging bagyo kagabi. At uling namataan naman kaninang madaling araw at 950 kilometers silangan ng Central Luzon. Mahina pa ito sa ngayon at around 45 kph, malapit sa gitna, at may pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos west-northwest at 20 kph. At base po sa latest track ng PAGASA, posible pong tumbukin ito by tomorrow ang malaking bahagi po ng Northern Luzon. So maapektuhan directly ang Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region, at posible rin po magkaroon ng landfall scenario dito po sa lalawigan po ng Cagayan. Sa ngayon, nakataas ang wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga. Ngayon din ang eastern and central portions ng Mountain Province at Ifugao, Ilocos Norte signal number 1, Northern Ilocos Sur at Northern Aurora. Kaya asahan po yung mga pagdukso ng hangin simula po bukas at posible pa tayong mag-raise hanggang wind signal number 2. Yung natitirang bahagi po ng Luzon, ganyan din po ang Visayas and Mindanao, affected po within the next 2 days ng hanging habagat or southwest monsoon. Kaya asahan din po na magiging makulimlim ang panahon. Sasamahan po ng mga kalat-kalat na ulan at minsan malalakas lalo na po sa may areas ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at Soxandian. So mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at laging tumutok sa ating mga updates. Yan mo na latest mula dito sa weather forecast ng PAGASA, Benny Estareja. Good morning po.
4: Benny?
5: Yes po.
4: Nabanggit mo na posibleng umabot sa wind signal number 2 sa ilang mga area sa Northern Luzon. So, posible, ang ibig sabihin nito, posibleng tumaas ang kategorya ng bagyong Quiapo o maaring maging tropical storm, Benny, ganun ba?
5: Yes, from 45 kph, possibly po, by tomorrow, umapot pa siya hanggang 65 to 75 kilometers per hour, which is tropical storm po.
4: Ayun, okay, sige. Benny, salamat na marami for salamat the updates. Thank you, good morning.
5: Ingat.
4: Thank you, ingat. Benison Estareja. Si Benny Estareja, direkta mula sa PAGASA.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod, ngayon pong umagang ito ng Thursday. Ang ating mga executive producer, thank you. Paula Antolin, thank you. Ali Gumatay. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Referial, Mary Ann Milios, Mark Boqueron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app

0: para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot
5: po? I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptoma palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop.